Kalabason, tubo nato ng iskot-iskotan ng mga butang. Kamay kalambigitan, paghihigal, nas parayong pagpalambo na ito pinalanggan lungsod, ubos sa administrasyon. Dito muna, Mayor City Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, ang pinagis na kong magsuporta. Nato sa itong Kanhi Mayor Aljun Jamante, mga kaisonan. Sa itong ipadangat, karoon tato, di mga maghigal na magkabalitas, kalambuan karoon. Kuman mga higalas na mga balita usab sa international, sa national o balita sa probinsya sa Sugbo mga higala. Samtang sa inyo ha mga greetings, shoutout sa public service mga higala. Nagyapon, feel free lang sa type just comment section karon. Yeah, sa inyo hang mga komento, inyo hang mga pa-shoutouts, mga greetings mga higala. Tanarin yung mga mensahe gusto nyo pasawaan sa kahinginan, i-comment lang. Feel free lang to type just comment section sa Facebook live karon. Jeriel Vihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Maraming Facebook mga higala, kaya inyong ma-access mga higala. All you have to do is to search my Facebook account mga higala. Kung usbon Jeriel Vihasa Mourinho Asindiente mga higala, please like and follow mga higala. Sa ito ay gabagahisgutanan karong taon-taon mga higala, no? Inunta mga higala, i-comment na mga higala. Okay, anyways mga higala, arita mga higala sa mga balita na karon sa tuang kalambuan ng ato galungsod mga higala or sa balita sa international, sa national o guban pa mga balita mga kaisuran. Yan ang mga higala, inoy biminutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS Miti Radio mga higala. Alas Otsos, noy binas buntag mga higala. Ding-adlaw mga higala ang Lunes, Pizza 5, Las Oktobre, tuwing 2026. Kumusta ang inyong hangga Lunes, Kabuntagon, karon mga higala? Sayo pagani mga higala sa paggawas aning init karon sa adlaw mga higala. Ito nang nisinati mga higala ang climate change mga higala. Ang grabing kainit mga higala sa adlaw, kabisan unta mga higala, tingtugnaw na ron mga higso, inanatas birmans mga higala. At atong nasinati karon mga higala ang dili kasarangan na klase sa initon sa adlaw mga higso. May naot ko nga naaghapon ka mo karon sa kahimsog o kabaskog sa inyohang panglawas mga sukit na tunting paminawan karon. Man sa ito ang mga viewers, no? Yun man sa ito ang mga followers sa ito ang Facebook Live karon pag higala. Now ko nga bulikan pag nagkakrasyang batag adlaw sa inyong tagsatagsak kapamilya, bisan pa man ini karong kalisod sa panahon. Padayon sa pag-ampog, papasalamat ng higala sa labang itong magagahong, no? Kay siyarga yung nahibaw sa tanan mga igso. Ang tanan mga higala nga ito na tagamtaman karon ito ang tanan nga mga pagsuway mga higala. Doon ay purpose ang ito ang labaw magkagagaho mga higala. Una nga padayon ng tamang higala, padayon sa pagsalig sa kahitasan, pagpanikamot, o padayon ayaw kalimot sa pagpasalamat mga isa. 11 minutos nang nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon mga higala, arita karon sa ito ang mga balita sa international. US, matod pa mga kaigsonan, at United States of America, gipapahawa ang duha ka Iranian diplomat. Gipapahawa sa Estados Unidos ang duha ka miyembro sa Iranian delegation na nagpabili sa New York bisan na humana ang United Nations General Assembly. Sumala sa US State Department, imanduan na silang ngabubia sa Amerika apan nagpabiling gihapon sila sulod sa pipila kadlaw. Gihimo dayon sa mga otoridad sa US ang pagproseso sa ilang pagpapahawa. Sa usa kanila or matod pa ang usa kanila mibiya ato sa Estados Unidos ni antong Biyernes sa gabi, samtang ang ikaduha mibiya ni antong Sabado sa buntag. Matod pa sa US Secretary of State Marco Rubio, hugot nilang ipatuman ang mga lagda para sa mga langyaw nga diplomat mga higala. 12 minutos man makalabay alas 8 sa Kabuntagon. Mga kanto itong mga balita mga higala karon sa international. Sa itong pagpadayon sa mga balita mga higala, arita sa balita sa itong national mga higala. Super Typhoon Choy 1 why matod pa walay chance kabusulod sa Philippine Area of Responsibility apan mupawan sa Visayas mga igsoon. Ang Super Typhoon Choy 1 na nagpabiling gawas yapon sa Philippine Area of Responsibility kumpar. Sumala sa pinagamagong update sa pag-asa karong Oktobre 5 ng Adlawa 2025. Pandisa layo sa Pilipinas pero ang trap o ang epekto sa bagyo nagdala gihapon og dagko matag
kapag wan-wan o thunderstorm sa Visayas o Mindanao, lakip na ang Central Visayas. Gipasidan ang usab ang matod pa gipasidan ang sa pag-asa nga posible ang flash floods o magyan landslides sa ilabi na kung kusog o dugay nga pagkuhanwan. Sa pinakabagong monitoring ang Choy Juan adunay kusog nga hangin nga mukabat o muabot nga to sa 195 kilometros matag oras uban sa iyahang haguros o bukso mga higala nga muabot o 240 kilometros matag oras o naglihok paingon sa amihanang direksyon mga igsoon. Mga to maghigala, gato ang gabalita, sitwasyon sa panahon mga higala. Hindi kayong angay gabalakan, gato nakita ganiha sa latest weather bulletin mga higala sa pag-asa. Kinini mga higala naglihok ng mga kaigsoonan. Paingon mga higala sa amihanang bahin mga higala sa Pacific Ocean. Naani mahimutan mga higala sa gawa sa Philippine Area of Responsibility na tungod sa Extreme and Northern Luzon mga igsoon. Patod pa sa pag-asa mga higala nga way kahigayunan nga musod sa Philippine Area of Responsibility. Oh, salamat ta kay Super Typhoon Rabani mga igsoon. Oh, salamat ta kay Gilihay God mga kaigsoonan ang atoang nasod mga higala. Pan matod pa sa pag-asa, kadili mo kumpiyansa mga kaigsoonan kay ang trap ni ini mga higala, pikto ni ini mga kaigsoonan, nagdala mga higala o puwan nga may posible nga rason sa mga landslide o flash flood mga kaigsoonan. Arita mga higala sa dugang natong mga balita karon mga kaigsoonan. Uman diri mga higala sa itong balita sa international o sa national mga higala Cebu gayon ta mga igsoon din his balita sa itong kalambuan sa lungsod Sumburan. Abas di pa mga higala atong itimbaya mga kaigsoonan. Sa karon sa itong Katuburan Municipal Hall ang itong batanon maalagaron very humble na itong mayor mga higala. Tuburan, Mayor Christian Daniel C.D. Jamante. Karon dias mayor's office. Yes, sa Vice Mayor's office mga higala. Good morning, may pagpaminaw karon. Ngadto sa tuang ever supportive Vice Mayor Danny Jamante. Good morning. Good morning, Vice Mayor Danny Jamante karon Vice Mayor's office. Okay, good man mga higala. Ang tao nga mga higalang ingon tang way nagpaluyo sa tanan mga higalang kalampusan o kalambuan ni katagalungsod mga higala. Kung kausaban, kung kauswagan mga higala, gumikas na kung pagpaningkamot sa toang founder o kamahan sa kalambuas lungsod sa Tuburan. Former Tuburan Mayor Aljun Jamante, good morning! Nakaroon mga higala sa toang munisipyo mga igsoon, no? Ay flag raising ceremony karoon mga higala. Colors karoon mga igsoon, ang manang kinini abang tunay tanga ato abaga opisyalis ato alungsod na agit karon mga higala sa ka flag raising ceremony ngay bahigayon at ang adlaw Lunes niya karon mga higala first Monday of the month mga iso. So si former mayor Aljun Jamante naghan po karon mga higala si kasuhon po mga higala diya sa itong munisipyo isip mga higala o ato ang municipal consultant mga kaigsona ting ato ang alungsod sa Tuburan mga iso. Ay pagpaminaw ko yung buntag pag-usap former Tuburan Mayor Aljun Jamante. Ano ito mga higala karos ng mga balita sa kalamuan ni Katoaga Lungsod sa Tuburan? Ano ito mga higala matod pa West Cebu PF sa at mga kingsonan naghimo og third quarter security conference din sa Tuburan Lungsod sa Tuburan. Nagkahiusa ang mga representante gikan sa Cebu Port Authority, LGU Tuburan Security Agencies, law enforcement units o guban pang mga stakeholders sa pantalan alang sa third quarter calendar year 2026 West Cebu Port Facility Security Advisory Committee kung ga FPSAC. The conference ni Adtong October 2, 2026. Ipahigayon ang maong kalihukan sa Tuburan 360 Restaurant and Sunset View Deck sa Barangay Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Nagunang hiskutan sa maong conference ang mga isyu bahin sa seguridad o kaluwasan sa mga pantalan na lakit na ang masligon na koordinasyon tali sa nagkalilaing ahinsya o mga stakeholders. Tumumusap sa maong panagtigo nga mapalikon ang panag-alayon sa tanang hingtungdan ng mga uringunta aron masiguro ang luwas o hapsay ng efisyenteng operasyon sa mga pantalan
dinhi sa Western Cebu. Kinighimo nga panikamot sa mga ahensya o port stakeholders aron mapadayon ang kasiguridad o kaluwasan sa mga pasahero, mga trabahante o mga operasyon sa pantalan mga higala. At ito mga kaigsoran, ang unang mga balita mga higala sa tuang balita sa Kalambuas Lungsod sa Tuburan. Nakip ni mga higala karos atong hisgot-hisgutan mga igsoran. Anita mga higala sa pagpadayon karos itong mga balita at pansanip pa mga kaigsoran atong itibaya mga higala o sab ang atuang mga kapitan idols mga higala. Mga kapitan mga higala, isuporta po nato mga kaigsoran ining atuang tuburan o pagtinabangay mga higala. May pagpaminaw, may punta ka ni Kapitan Blue Hole niya sa Barangay San Juan, mga higala. Akong kuya sa Tuburan Eagles Club, Kapitan Idol sa dato niya, Kapitan Puni Bransoyla. Good morning, kuya. May pagpaminaw, may punta ka sa Kapitan Idol Junro Alcantara, mga higala. Ya, karos Barangay Don Lungsod, mga higala. Ihang ka Barangay Don Lungsod, Sakop, Slaster Tos, Tuburan ng Pagtinabangay. Sama sa Barangay San Juan, mga higala, Sakop, sa Giapon, sa Cluster 2. Cluster 1, mga higala, good morning, may pagpaminaw karon ni Kapitan Idol Dexter Clarity o sa Dias Barangay Kugon. Inyo hapon, mga higala, Kapitan Dias Barangay Kugon, na padayon, mga higala, na mahimo siyang personal ng inisiyatiba, mga kingsunan, gikan siyang personal ng resources o sa mga kingsunan, ining pagpahigayan ng feeding program with heavy meal and nutritious food, mga higala. Karon mga kingsunan, isuportahan sa mga siyang mga konsyalis, mga kingsunan, pinagi sa libreng ice cream, mga isunan. Idol Dexter Claritis Barangay Kugon, good morning. Kapitan Idol Jake Aros Barangay Size, mga higala. Okay, kining Barangay Size isakop sa desa Cluster 1, mga ison. Good morning, may pagpaminaw karon ni Kapitan Idol Jake Aros Barangay Size. Karon mga higala sa Barangay 2, good morning, may pagpaminaw usap karon ni Consul Mark Anthony Jamante, mga kinsunan at Consul Olympus Mitero. Good morning, mga higala ni Kapitan Gisa Jamante, mga ison. Montesilio Jamante, good morning, may pagpaminaw niyo niya. Capcons, mga higala. Kapitan Gisa, Desparquedos, may pagpaminaw. Ni Consul Odette Pismitero, ni Consul Mark Anthony Jamante, ang misuporta po nato, mga higala, sa Tuburan ng Pagtinabangay sa Cluster 1, mga ison. Samtang niya, mga higala, sa Barangay 5, no, ni Kapitan Rosana Esmero, mga kaigsoran, good morning, may pagpaminaw ni Maria Cam. Ang nagsuporta po nato, mga higala, sa atuang Tuburano Pagtinabangay, Dias Cluster 1, sa Barangay 5, mga kaigsoran. Si Kapitan Jewel Montibon, mga higala, karon sa Barangay Haguya. Suporta po nato, mga kaigsoran, Dias Barangay Haguya, sa Cops Cluster 2, na ilaha, mga higala, sa Tuburano Pagtinabangay. Ngayon ba, si Kapitan Aldrin Olivo, mga higala, dito sa Barangay Caridad. Sakop sa Cluster 2, mga ison. Kapitan Hill Toki Pires, mga higala, sa Barangay Carmelo. Daghang salamat sa iyong pagsuporta, usap sa Tuburano Pagtinabangay. Ngayon ba, si Kapitan Josepina Cuesta, mga higala, sa Barangay Manga. Salamat kay ni Muriha, Kapitan. Sa Cluster 2 na to, sakop, mga higala. Yan, yan sa atuang Tuburano Pagtinabangay, sa Barangay Manga. Samta mga kaigsoran sa Barangay Tipolo, sakop sa Cluster 1, mga higala. Ngayon pagpaminag, may buntag karon. Daghang salamat sa inyong suporta, Kapitan Bugbug Sincero, mga higala. Diha karon sa Barangay Antipolo. Samta mga higala, sa pamaywan na to, may sgutis, Barangay Apalan, sakop sa Cluster 1, mga higala. Ngayon pagpaminag, may buntag, salamat sa inyong suporta, Kapitan Linet Armas. Sa Kapitan sa Barangay Sutis, ngayon pagpaminag, may buntag ni Kapitan Sergio Montira. Iyaha mga higala sa Cluster 2, mga kaigsoran, usap sa Tuburan ng Pagtinabangay. Maring ato ang mga Kapitan Idol, mga higala, nagsuporta na ito, mga kaigsoran, anining ato ang Tuburan ng Pagtinabangay, mga kaigsoran. Mas maragi utso niya, no? Kapitan Lotero, mga higala. May pagpaminaw, may buntag, Ma'am Ivy. Kapitan, good morning, Limuria. Sa mga krusyal na ito, si Kapitan Jenny Hore, no, may pagpaminaw ni Muria, official. Jenny Hore, mga higala, diya sa Barangay 8, may pagpaminaw, may mutan. Anita, mga higala, sa duga, mga balita, sa Kalambuas, Losos, Tuburan, Sports and Wellness Updates. Congratulations, mga ka-LGU. May pasiugdahan sa LGU Tuburan, ang mga nidaog, o gipasinunggan, mga higala, sa LGU Tuburan, ang mga nidaog sa pickleball tournament atol sa ilang Wellness Day, alang sa mga empleyado. May tambong sa maong kalihukan si Mayor Christian Daniel C.D. Jamante, mga higala.
Matag Huwebes, adunay Zumba og mga ligaw-ligaw nga recreational activities ang LGU aron magpabiling aktibo, himsog og happy ang mga empleyado. Samtang mas magpalikon or mapalikon pa ang camaraderie og teamwork sa Matag Department or Departamento maghihigala. Sa tanang participants o congratulations sa mga winner padayon sa paglihok, paglingaw o pagpabiling healthy mga tuguranon. Mga tabagahingalas ng mga balikas ng buwan sa lungsod sa Tuburan, Pagayagson. Good morning, may pagpaminaw karon nga to sa tuwang ISB member ng higalang malagaron o may naghupos kumitiba social welfare na dugay na maghihigala nga nag-alagat o servisyo na itong mga tuburanon nga way paglubad mga higala. Ang to siyang katapusang termino mga higala padayon nga nagservisyo nga alagat itong tinudanay mga tuburanon. Kuya, Kutsial, Eugenio, Eugene, Arico, good morning. Pagpaminaw sa niya ang Agriculture Committee Chairman, Kuya Konsehal Glenn Rigado, mga higala. Ngayon sa Iki Rigado, good morning, may pagpaminaw karoon dia sa Barangay Dos, mga higala. Dia sa Amaris Enterprises, mga higala. Dia silang hardware karoon dia sa Barangay Dos. Good morning, may pagpaminaw ni Ati Saiki. Oga igot man ni Konsehal Glenn Rigado. Ngato sa ni Kuya Konsehal Fred Jamante at Transportation Committee Chairman, good morning, may pagpaminaw. Barangay Utsong, mga higala. Aba ni Ati Baby Jamante karon, good morning, may pagpaminaw niyo niya, kuya. Well, Fred of Fred Jamante. Ayong pagpaminaw, may punta ka to the Peace and Welfare Committee Chairman, Kuya Konsehal Marvin Monterola. At sa tanduha ka mga bituan ang konsehal, mga higala. Good morning, may pagpaminaw ko ni Ati Konsehal Luis Potensoso ug Ati Konsehal Carmely Luz Herona, Suwesa. Maghigalas, padayon ka sa itong mga balitas kung nabuhan sa lungsod sa Tuburan. Agri or Monte Alegre Agri Growers Association nakadawat og 300,000 kapesos nga ayuda. Nakadawat og 300,000 kapesos nga ayuda ang Monte Alegre Agri Growers Association alang sa ilang proyekto sa pagpamuhing og baboy. Gihatag ang maong ayuda ni atong September 24, 2026 atong sa formal na pag-turnover o ribbon cutting ceremony. Ang asosasyon na himong kwalipikado sa maong programa human sa duha ka tuig na pagpadagan sa ilang proyekto o napakita ang ilang maayong pag-uswag ini. Ang programa gisuportahan ni Tuburada Mayor Christian Daniel C. Di Jamante uban sa DSWD Region 7. Tambong usab isip pa representante sa programa si Miss Rina Chris Raymond Sada, Principal Coordinator sa Sustainable Livelihood Program kung SLP. Ilauman nga ang gamaong ayuda makatabang sa mga membro sa asosasyon sa pagpalambong pa sa ilahang paginabuhian o pagpadako sa ilahang proyekto sa pag-adiman o mga binuhing baboy mga ikson. Congratulations nga ito mga higala na usap sa ito ang mga binibisaryo nga ito sa ito ang Sustainable Livelihood Program pagkaigsoon nga ito mga higala sa mga asosasyon mga higala. Santa mga kaigsoonan dahil natin 26 minutos man makalabay na sa utos kabutakon padayon ta sa ito ang mga balitas kalumbuhan nito galungsod LGU Tuburan kipasidunggan isip sustainability partner sa agrikultura. Pasidunggan ang LGU Tuburan isip usa sa mga sustainability partner sa agriculture development atol sa Partners in Excellence Awards na gipahigayon ni atong October 2, 2026 sa Golden Prince Hotel and Suites mga higala. Ang maong kanhukan kabahin sa 20th anniversary of Sustainability Partners Night o ato or may ato mga higala o midawan sa maong pasidungo alang sa lungsod si Municipal Consultant o kanhiya

pagyuturan sa pagpalambo o pagpadayon sa mga programa alang sa agrikultura. Usa-usab kini nga maayong balita alang sa atoang kamag-uma sa tuburan nga padayon matud pa nga nagunang bahin sa pagpalambo sa lokal farming ug pangunabi ang bagahigan. Congratulations LGU Tuburan ug atoang mga mag-uuma padayon sa pagpalambo sa agrikultura sa atoang lungsod mga higa. Pungasi mga kaigsiuna ni mga balita sa kalambuan ni ato galungsod ng higala. Ha? Spoko naman na mga kaigsiuna. Hindi matabas-tabas mga higala. Ining mga klase mga higala sa accomplishment ato nakabot karon mga higala. Okay. Ang ingon ta mga higala mas gi-extend mga higala. Ang servisyo publiko mga higala nila ni Tuburan Mayor Sidney Diamante, Vice Mayor Danny Diamante ug former Mayor Aljon Diamante mga higala. Sa mga lungsod mga higala o mga lugar mga kaigsoonan. Mga higala, nang kalambuan sama ni ini mga kaigsoonan at kini mga higala, mas i-extend na ito mga kaigsoonan inaagi sa mga ideya o inisiyatiba nila ni former Mayor Aljon Diamante, Mayor Sidney Diamante o Vice Mayor Danny Diamante mga higala. Anita mga higala sa pagpadayon sa toaga pagkabalita karon sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan-Tuburan na kikuban sa 37th National Statistics Month. Nakikuban ang LGU Tuburan sa pagsaulog sa 37th National Statistics Month karong buwana sa Oktubre uban sa tema nga Tuklas Pilipinas Statistics and Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ipasiugda, matod pa mga higala karon tuiga ang importansya sa husto ugtok mandato sa turismo. Sama sa ihap mga higala sa mga bisita, kita sa mga lokal nga negosyo o uban pang impormasyon sa pagbiyahe mga higala. Ipangula o sa transportasyon ni mga igsoon. Ipanguluhan sa Philippine Statistics Authority ng PSA ang mga selebrasyon na nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa datos isip basihan sa maayong desisyon o mga program.

sa barangay Kansit, Tuburan, Cebu, mga igsoon. Samta mga higala, alita mga kingsunan sa pagpasinungog, usab sa ato ang mga magtutudlo. Teacher na, teacher! Sa balita, mga higala ni Katagalungso sa Tuburan, mga katuburanon. Karong World Teachers Day, ato ning hatagan o gagamay nga gugma o pagpasalamat ang ato ang mga maestro o maestra nga mahimong inspirasyon o kanunay nga nagtudlo o nagmatuto ang mga pangandoy. Naa ba kay paboritong teacher na dili gyud nimo malimta? Kailang nitabang nimo, nagdasig nimo, og nakapahimo og mas ganahan kang musulod sa eskwelahan. Teacher na, i-share ang inyohang litrato uban sa inyohang paboritong teacher. I-mention siya og isulti nganong espesyal siya para nimo. Og basin ikaw na ang usa sa napong ka-lucky winners makadawat og tag 500 pesos ang mga mananaog pahibalo karong adlaw October 5 alauna sa hapon busa. Teacher na mga ka-teacher, i-share ang inyong litrato, inyong istorya og ato ning himuong mas espesyal ang World Teachers Day mga higala. Ito mga higala, ito ang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburad, mga igsoon. 33 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga kaigsoonan. Arita mga higala, no? Liso din ta mga kaigsoonan kay sus porbida, mga igsoon. Nagpungasi mga higalang mga hisgutanan or mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburad, mga igsoon. Ha? Makapahinom doon ba na ako, mga igsoon, kining mga postings Facebook karon? Di man po mga higalang di ta pwedeng mutagad sa social media karon mga higala. No? Kay mo naman gyud kini mga kaigsuonan karoy matod pang ha? Ato abang sumpay kinabuhi mga higala. Makaingon ta ba nga dunay mga ngan karon nga personality mga higala nga matod pag hihungihong nga moy nitumaw nga pangan mga higalang posible ha mudagan ha? Pagkamayor sa lungsod sa Tuburan. Mat, para nako mga kaigsoonan tan-aw na to, mga higala, no? Og unsay mga posibilidad mga higala nga matunol nilang kauyuhan dinhi sa tuangga lungsod sa Tuburan. Maman ay bati mga igsoon ana ba? No? Ay bati ana mga higala. But atong tan-aw mga kaigsoonan, no? Gawa sa chances of winning mga higala ang chance nga kitang mga tuburanon mga higala bahalang di malabuan mga kaigsoonan kung ang pangutana matupngan ba kining mga accomplishments mga developments nga natunol natampo og dakong napahimusnan mga higala sa mga tuburanon gikan sa administrasyon sa mga diamante mga igsoon gikan pa mga higala ni former tuburon mayor Aljon Diamante ngadto mga higala ni tuburan mayor Danny Diamante, nga mo itong kasamtangan karong busy mayor. Pagbalik mga higala no sa administrasyon ni kanhi mayor Aljon Diamante ug karon sa nagkalapad nga kalambuan mga higala sa administrasyon ni Mayor CD Diamante. No? Kay kini mga higala bang pagpalambo sa usa ka lungsod di maniyano mga higala di mani pwede nga kutoblan sa tumuis dila mga igsoon. No? Di man ni pwede mga higala nga laway ray imong puhunan mga kaigsoonan. No? Dapat mupat kitang gilas ka mga higala. Imong patilawon ang mga tao mga higala kung angayan baka mga kaigsoonan. No? Sama pananglit mga higala kung atong balik lantawan ang kaniadto mga higala nga gihimo mga kaigsoonan nga mga ay nung tapagpaningkamot ni former Mayor Aljon Diamante nga wa pa siya mga higala mahimong mayor ba? Sa pagtumaw mga higala si Hanga ni Anto mga kaigsoonan way back 2008 and 2009 mga higala. Ha? Nakita na yun nato mga kaigsoonan ang iyahang potentiality. No? Natong mga kabus o mga yano o ordinaryong tuburanon mga igsoonan. Nga naman? Okay, pertimang simpula mga higala. Kanang giingon nilang purti ka cowboy pud mga higala. Bisag loyo mga higala sa iyahang ka-successful, but makita din mo mga kaigsoonan ang iyahang nagpabiling o sa ka-ordinaryong tuburanon mga igsoon. Very humble mga higala. O niya,
dili kutob si dila mga kaigsoonan. O kung sa'y gisaad, gituman. O mamana mga kaigsoonan, no? Muna'y atong mahulagway ni kanhi Mayor Aljon Jamanti ni Adto mga higala. No? Kaya akong nahinomduman ni Adto mga kaigsoonan, lisod ang, ani lang. Run at least atong ma-picture out ang kani Adto ba? Lisod mga higala kani Adto, kita mga pobre, kasagaran ato mga higala, wagi nangandoy nga madantol tag-ospital. Wagi nangandoy nga ma-doktor ta, ma-ospital ta mga higala. O how much more nga wagi nangandoy mga higala ang madagyo ta ma-repair ta dito dakbayan sa Sugbo ng mga tambalanan mga iso. Kaya nga no, niyatong panahon na mga higala, uy kalisod mga kaigsoonan. Ang ambulansya ni ato mga higala, pilara kabuok. O niya, di gig ka ka biyahe, or di gig ka mabiyahe ito mga higalang, wagig kay ikatunol or ikabayad mga ison. Ha? So, tood man mga higala, niabot mga higala ang tinod-anay o kinasingkasing na serbisyo kanhi Mayor Aljon Jamanti ni Anto way back 2008 and 2009 mga higala. Oy, personal nga mga sakyanan mga ison, ha? Ni Anto, kung kahinumduman mga higala, katong rituna mga kaigsoonan nga usaka karaan nga SUV mga higala, walay bugti mga kaigsoonan gipangayo si kanhi Mayor Aljon Jamanti ni Anto. Tungod sa tinud-anay niya mga higalang paglantaw, no, sa kayuhang or sa problema sa mga tuburanon mga ni Anto ba nga ultimo sa pinakabisik mga higala nga serbisyo pagpadantol sa mga tambalanan mga higala sa dakbayan sa Sugbo sa nanginihanglan og dedication mga higala, wa gyud makiter mga igsoon. Kung wa kay kwarta di sus porbida. Pudlong ka mga higala sa tuburan ni Anto. But, tungod mga higala kay matod pa ni former Mayor Aljon Jamanti nga dako sa utang kabubuto ni Anto ang galong sa tuburan, unya ang iyang gipangayo, gipangandoy mga higala iyang gipangayo sa ato labang magkagagahom, gipalapdan pa man mga higala, gipasubraan pa man mga kaigsoonan, muna nga iyang gishare mga higala o diri siya ming bahin mga higala sa iyang mga resources o siyang grasya mga higala, may balik sa tuwang lungsod aron pagtabang sa mga tuburanon. Ah, di ba? No? Motong higayo na, motong panahon na mga higala nga, uy, sus kadaghanang napahimos mga ikso, no? Daghang kinabuhi ang naluwas mga higala ni atong tungura. Spoko ni mo na mga higala ng di mumino sa tulo kasakyanan ang gibalik-balik paggamit mga higala gihimong ambulansya, way bayad-bayad mga higala. O niya, gawas anong may bayad-bayad o doon namang gipanahon nga kita mga kabos. Kalit-kalit mga higala nga sakit. Wa tagapangandam. Way sunod ang bulsa mga higala. Niyantong tungura mga higala, daghan ang nakarilid. O daghan mga higalang nakadawat o tabang nga gawas sa libreng paghatod dito mga higala sakyanan nga ito sa mga ospital sa dakwel sa Sugbo. Pabahunan pagyudgani in taon mga higala o cash assistance mga kaigsoonan gikan sa iyang personal nga panudlanan mga higala. No? Muna ginay na kanindot ba? Kining usa ka tawo mga higala nga nahimong successful unya gikan siya sa iyang kakabos? No? Lahi gyud gimubati gyud nato mga kabos pod. Nice Konsyal Boy na Puntillas, ha? Si Konsyal Boy na Puntillas pod mga kaigsoonan gikan pod yung mga higalas kakabos mga igsoon dito sa Katmon karon mga higala. Ah, purti pod mga kaigsoonan, no? Ang kuan mga higala ang gihimo po di Konsyal Boy na Puntillas pagtabang sa mga kabos po dito mga higala. Unya doon ako inabasa bago diri karon sa Facebook mga higala, ha? Matod pa mga kaigsoonan doon sa lungsod sa Katmon, dungog sa ato ang ipaambit mga higala or dungog na ato ang ipaambit. Matod pa pasigar buhon sa tadiris tuburan mga igsoon kay kinipos Konsyal Boy na Puntillas mga jamante mapodi mga higala, no? Kaliwat naman po di mga higala o susama ragod po di sila mga higala gmithi, no? Nga mo ang pagtabang sa mga kabos mga igsoon. Matod pa mapasalamaton o malipayon kung nga miapil or naapil mga higala sa listahan sa Cebu's Top Performing City and Municipal Councilors Governance Participation Index kung GPI sa third quarter of 2023 nga nakakabot o 93.65% karating. O sa ato pa, naapil mga higala si Konsyal Boy na Puntillas dito sa lungsod sa Katmon, ya kanhi konsyal na tuloy sa lungsod, sa usas mga top performing municipal councilors mga higala, no? Nakakuha 23.65% mga higala nga rating.
congratulations, no? Kunsihal Boy na Puntillas, sa po din mga higala sa ito ipasigarbo din sa ito alungsod, kami humot, hurot po din mga higala, o totoo ka mga termino. Dili lang kini, usaka numero, kundi li usaka pahinumdom, nga ang matinudanon, nga servisyo, responsibilidad, o pagtagad sa katauhan, adunay maayong bunga, padayon ko sa servisyo, o paghatag sa ako ang pinakamaayong alang sa ato ang mga katauhan sa municipality of Katmon. Daghang salamat sa inyong pagsalig o suporta sa inyong kalambuan. Mao ang akong inspirasyon sa pagpadayon, mga igsoon. Honorable Buena Puntillas. Okay, mga igsoon. Kini siya mga higala. Gitawag ba ni siya uban og busing? No? Pero kining busing ba mga higala? Usahay, mahulagway na to nga bus. Ngilngig mga higala. Kay amo, pero kini mga kigsonan. O unsay mithi mga higala o kalidad ni former Mayor Aljon Jamante nga usakayano o ordinaryong tao mga kigsonan, maorasa di sila mga higala. Di gede mga kigsonan magpanuko o tabang mga higala, labi pag tinudanay nga nagkinahanglan mga igsoon. Basta ikaayo lang mga higala siyang isig kataw, mutabang o mutabang gini sila mga higala. Well, at least, alang po sa inyong kasayuran diha sa lungsod sa Katmon, nga si Konsyal Boy na Puntillas, suod-suod na po di nga kaliwat mga higala sa mga jamante di Ristuburan. No? Kay taga-guba man eh. Ha? Si Noisensio taga-guba man eh diha sa kinini ang kalangahan. Murag ang inahan ni Noisensio nga Puntillas mo'y jamante kung wa kumasayo. No? Mo'y Puntillas kay ang iyang inahan, mo'y wa ko kibaw sa pilido ato. Basta si Noisensio may ako nahibawaan ang iyahang inahan, ha? Or ang apuhang babae, aning Konsyal Boy na Puntillas, side siyang amahan, mo'y jamante. Okay, padayon ta mga higala. Kay arita mga higala ba ninyong gihisgot-hisgotan na ito mga higala? Kay daghan mo ko kayong mutumaw diha sa Facebook mga higala. Ang ako kanang mingunta nga, posibleng amunay mo, hinon, di man takamahay sa mga netizens. Nga mupagawa sila mga higala diha ka na mga inilapod nga mga personalidad din his tercero distrito, o niya, dili taga-Tuburan mga higala, no? Kini ni ang unya matud pa moy gituboy sa uban diha sa Facebook. Pero tan-aw nako mga kaigsoonan ang nahimo sa mga jamante sa Tuburan mga igsoon. Hitop ngan or lisod hitop ngan samo ta gyud di gyud hilabuan mga igsoon. Di ba? Kay atong balik-balikan ni adto mga higala sus usas pinakalisod mga kaigsoonan katong akong gisgutan. Parte pagpatambal atos dakbe sa subo, kana yun doon ay emergency. Ha? Kana doon ay emergency, mabalian paroon niya, kaya na disgrasya mga kaigsonan. Ha? Nya, kalit-kalit mga higala, nag-need tagkwarta, unya, niya itong unang panahon, lisod ba ya? Need patanga mag-baligyag baka, baligyag anay, usa mga higala, magkakuha tag emergency funds na to, mga higala, para igastos ato ang kabanay nga ma-hospital tapos nabuhay sa Sugbo. Uy, pabayron kas ambulansya niya nikabot ito mga higala kot-kot na hindi katol mga igsoon. No? Pero dari mga higala nakita na ni former Mayor Aljon Jabante nga nga man in town nga itong ihikaw sa yanong Tuburanon mga higala ang pinakabisik na serbisyo. No? Nga angayan na itong matagamtaman. Hangtod karon mga higala, lisod na sa ubang lungsod mga higala. Nga pag-refer sa usa ka ambulansya mga kaigsoonan dito sa dakbayan sa Sugbo nga libre ang krudo gasolina. Daghan pang mga lungsod sa pagkakaroon mga higala nga wa na gilibre. Kamong tagtungod sa pasyente, kamoy mubayad sa krudo mga higala. Di ba? Pero diri sa to mga kaigsoonan, anong ihikaw man ato na? Ha? Ato man ang ihikaw nga serbisyo mo atong tumong ani mga higala. Although, atong klarohon mga kaigsoonan nga kini mga higalang serbisyo na ito sa mga ambulansya des andam Tuburan, dili ni mga higala gyud unta para anang refer-refer sa syudad. Emergency respond lagi na mga higala. No? Pag responde, aning mga kabarangayan, mga nahitabo diha mga higala, discusses kadalanan, dunay masakiton, dunay mga anak, mga higala, dunay gisakitan, andughan, tos bukit, kay gibugas, uya! Ha? Una siya mga higala, nang lisod, ginhawa, di ka ginhawa. Ha? Kay sakit, andughan, naghuot, kay mauday, gibugas, uya, mga higala. Ha? Manay, atuwa rin yung tamang higala, but
di man pwede. Kay ang mga tuburanon, mga kaigsuunan, labi na kita mga kabos, mga higala, wa mang kita ato ang kaugalingon, mga higala, nga sakyanan, nga tong kasakyan, mga higala padong dito sa syudad kung magpatambal ta. Unya ang, una, ang kuan po mga higala, ang ambulansya po sa ospital, mga igsuon, di mapod kaya. Kay Iyas probinsya, mga higala, daghan mga district hospital sa tibuok probinsya sa Sugbo. Munang, dili kaya mga higala kay pila ra kabuk ambulansya niya limitado ang ilang krudo. Bisan pa mga kaigsoonan nga gi himug-atan ni adto mga higala sa kanhi administrasyon nga kita moy pinaka adunahan sa tibuok nasod mga igsoon ning probinsya sa Sugbo. But how makaingon ta mga higala, how come nga way krudo mga higala ang ilang ambulansya unya itok mod aris andam tuburan kay purti kuno daghana krudo. Maayo. Maayo. Kay lungsod mga higala moy daghag krudo. Ang probinsya nga pinakadato sa Pilipinas mga higala, way krudo on call and driver mga igso. Unya, mapugos din nato. Ha? Mapugos din nato ang pangagamhanan sa probinsya sa Sugbo mo na ilang patakaran mga higala. Nya di man kagwanta mga higala ta diri sa munisipyo. Di man kaagwanta nga itong namunuan mga higala nga maghingutas ta mga kaigsoonan, ha? Hingutas in town ang mga ordinaryong tuburanon nga mangitag pamaagi mga higala nga madaang iha, madeliver iyang pasinti dito sa dagkong tambalanas sa dagkong sa Sugbo. Unang atong ipangitaag pamaagi, no? Dari sa ito ang andam tuburan nga daghanon na itong ambulansya mga higala. Kutob sa itong makitir, atong ikiter. Kutob sa atong servisyon, atong servisyuhan. Hasta tong uban mga higala nga check up, dialysis mga higala, kadugayan mag-away ang uban. Kay mag-ilog, sprunset mga igsoon. Ayaw lang po, no? Nya ayaw kasap ipotown ng ato ang mga driver in town, no? Lisod ba ya, o kanin driver atong kasabaan mga higala, nya, na, muna-muna ga in town anak nila mga igsoon, no? Muna-muna yung tanan na itong driver, mahimo safety ta dito, mag-ingon na nga magpatambal ta, no? So, ang atong tanawon, ang serbisyo sa andam tuburan, grabe na kalapad, mga higala. Tungod na, mga higala, sa dakong gugma, ni Mayor Cidy Diamante, ni Vice Mayor Danny Diamante, ni former Mayor Aljon Diamante, mga higala. Anong makaingon ko, ana? Asa bago ka kita, mga higala, usaka ordinaryong tuburano ni Adto. Nagipagamit ang iyang mga kaugalingon sa kyanan, mga higala, kaugalingon mga higalang gastos krudo mga kaigsoonan para lang iservisyo pag-transport sa pasyente ito sa dagwensa Sugbo. Only mga higala in tuburan ni Adto sa kanhi mga higala na itong Mayor Aljon Diamante mga igsoon. Okay, okay. Ay, ang katong uban mga higala. Ha? Daghan mga higala nakarelate. Anak, ay daghan nakapahimusta ito ni Adto mga igsoon. No, di ba tinood, no? Oh, nyari ta mga higala sa dugang mga hisgutanan mga higala kay di arabata mga kigsunay gipaabot ganiha mga higalang kuan, no? Mo sa toy akong gisaad nga atong hisgutan mga higala be. Okay. Tagani mga higala na pungasik gud ni mga kigsunan ning mga balita sa kalambuan karon, no? Nga matod pa mga higala. Oh, kini oh. Kini gitawag na to mga higala karong West Cebu FP SAC mga higala, no? Himo na mga kaigsoonan silang third quarter security conference din higihimo sa tuburan ito sa tuburan 360 mga kaigsoon. Kini mga higala usani siya ka organisasyon mga higala sa mga kini ni ang lungsod nga dunay mga pantalan diri sa Western Cebu mga higala, ha? Kini ang gitawag mga higala West Cebu Port Facility Security Advisory Committee mga kaigsoonan, usani ka komitiba mga higala, no? Kabahin sa pag kinini abang himo og seguridad pagpatuman sa security sa mga pantalan diri sa Western Cebu mga higala, no? Sa ato pa hapit na di ay mga igsoon ning atong pantalan diri sa tuburan, no? Kay naar may nagingon nga kanang atong pantalan himuon ta nala ng park, oy kay wa man gidinunggo. Paabot lang, no? Kay dili ingon ana kadali mga higala. Abot lang ta. Ayaw kayo palabi nga magdali ta. Kay malagmit ta madagma anak mga igsoon, di ba? Panahinay lang. Sa
Nagayod man ta manghigala nga ato ang pantalan kani ato sa karaan pang panahon kahoy pa na manghigala? Pantalan naman ginaan mga igsoon. So, di na madungguan kay mabaw. O di pa manghigala. Nga nung sa una, kadugay manghigala atong, ha? Milribik o palawan ni ato mga igsoon. May mangutana ko sa uban ka ng ingon manghigala, manaot manghigala ni atong pantalan. Diin man mo pagtaob. Pagdaog. No nga. Da ano. So, nindot na lang kayo ang ato ang pantalan. Unya, naanda na sa ginato ng karaang suruyanan. Di ba? Ang ginato ng suruyanan ito ako sabay. Kinsa ba intay mga higalay wa ka suroy ni ato unwind dihas pantalan ni ato. Daghang pamilyang namugna mga higala gumikan diha nag-abot sa pantalan ang duha ka managing minahan. Doon ay daghang nangaminyo, mga higala, nga diha, nag-abot-abot sa pantalan ni Addo. Daghan ang nagkadayon, mga higala. O sa mga nahimong partis atong kinabuhi, ang pantalan sa tuburan. Okay, di ba? But, we have to, kuan mga higala, kinini ang implement the security sa tuang pantalan. Kay ugbudunggo na mga higala ng mga barko diha, mga kaigsunan, ang man mga higala o pasagdaan na ito ng uban diha magdit-dit, mga higala maatrasan niya hinoon na sa mga wingman o ribas container ban mga higala. So we have to implement mga higala for the kuan mga higala ba, no? Kinini ang security o sa safety na itong mga tuburanon mga ison. Ana, ra? Hindi na ito lain og sabot kay kining tanan mga higala ang ipaningkamutan na ito dali sa itong lungsod, dili in taon ni sa ilahang kaugalingong interes sa mga namunuan, kundi paranis interes katauhan mga higala. No? Kay inigsugod mga higala gudunggo, kay kunadunggan raba, kawayan mas bati mga higalang mudunggo, rompit sa noybe, dihagwa ko masayop, basta gitar-gitar-git nila pit sa noybe. No? Unya, diha naman tong mga taga-barko mga higala. Kaya nagproseso las ilang mga dokumento, dihas Coast Guard Substation Tuburan. Sa ato pa mga higala, tula na. Ha? Sa duwa pa mga higala, mga kaigsoonan sa billiard, tula na kayo mga kaigsoon. So, kawayan mas bati tutuburan mga kaigsoon. Posible, ang katunguban ng mga biyahidor, mga higala, muditso deris tuburan mga kaigsoonan, kay ang mas bati, from tuburan to mas bati mga higala, kinini ang it takes only 5 hours mga higala. Dali ra mga kaigsoonan ikumpara sa ubang pantalan. O niya, naata deris sa ang terminal na to, both kinini ang kuan mga higala, route mga higala, sa northbound o sa southbound na adi mag-abot mga igsoon. So, very potential, na kung doon na yung mga barko mudunggo dari, after anang kawayan, musunod tong uban mga higala, so, kinsa may makabinibisyo, o mudaghan ang tao sa tuburan mga higala, daghang pasahero, di kita rin yapong mga yano, nga mga nabuhi, Andres, ato ang lungsod sa tuburan. Hana na itong hisgutan mga higala 5 minutos na malani mga igsoon. Unya, ako din pasalamatan po mga higala, no? Ang atua mga kaigsoon ng taga-barangay Apalan. Ha? Ay, Apalan ba? Barangay San Juan mga igsoon, no? Ang atong taga-barangay San Juan mga higala, purbida, no? Kininiabang, grabe ang ilang paghangupon sa ilang ipakita, mga higala, pagbisita na ito. Kauban si Consultino Ulukmayon. Ah, sa higayon itong orientation, mga higala, diya sa barangay San Juan. Doon, kapili na ito, mga higala. Unas tanan, akong basalamatan, Kapitan Bunay Bransuela, Kapitan Bluhol. Good morning, mga kuya. Ha? Barangay San Juan, ato napili presidente si Ma'am Nancy Baino, ang Vice President Lia Manlakat, og Secretary to si Ma'am Junali Bagyo, og Tesorer to si Ma'am Mira Luri sa Putalo Consyel. Good morning mo. Ato ang auditor si Ma'am Sheila Sericon, og ingon man sa tong coordinator si Jas Bayabas, si Ma'am Geraldine Bransuela, og sa Purukmanga, Janet Manlakat, og sa Purukay Mito, si Ma'am Jika Hurado, og sa Puruk Tambis, si Ma'am Yolanda Sungkahid, og sa Puruk Sambag, Juanita Perhe, og ingon man sa Puruk Granate, Gualerma Muhado, og sa Puruk Abukado, si Ma'am Maya Anghel, mga higala. Salamat kayo, ha? Kay sa Cluster 2 ni nasakop na itong Barangay San Juan, mga higala. Unya, akong ipahibaw mga kaigsoonan nga doon natay tabanganan karon sa Cluster 2.
si kisay nga ito na ma'am Beniranda Hukdong, no? Ikun sa kanis kong classmate niya dong Joda Hukdong mga higala. Si Anhing Beniranda Hukdong mga higala o sa kamimbro na to sa Tubranong Pagtinabangay Sakops Cluster 2 des Barangay Mangga. Cluster 2, atensyon, no? Sa ato aga taga Cluster 2, nuktok na sa tas yung tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing yung mga dughan. Ako nang gi-kuan po, no? Kana na ang gihangyo nyo ang malumong ng mga kasing-kasing. Nga magtinabangay ta ning panahon karon sa kalisdanan sa pamilya sa kauban na itong mimbrong mipanaw. Si Anhing Nanay Beniranda Hukdong. Nag-10 pisos, no? Morgan na mga higalang ato ang gamay rigig kayong mga higalang kantidad, no? Kaya kanan 10 pisos mga higala mo ato tag namatyan, di gina, pwede na ito, pwedeng ilimos, no? Ano man, kaya ang ilahang butangan silimos mga higala, o di garapon, lata mga igsoon mo, taguktok yun. O di mo taguktok mo, kagilkil. Pero diri sa ito ang mga higala, jis-jis sa mga kigsoonan, kaya ang gamay nga kantidad, kung kitang tanan magatabang, mahimong daghan, o dako kay ikatabang ato sa pamilya sa kauban na itong membro. Okay, na may nga nag-chat na to dari mga higala. Idol, salamat kayo ng balita, balitaa kay dili na kumuad to sa Pulang Bato, padulong sa Kawayan Masbate. Tanawa, taga-palan siya. Si Winwin, biki sa siya. Winwin Quizon. Salamat kay si Muhang pagmonitor na Sir Winwin Quizon. Diyan naman nagka-minuto mga higala. Ang siya naman yung mga higala. Sige lang. Kay ang ato ang mga higalang, mga hisgutanan, mga higalas, kalambuan, mga igsoon, ha? Balita na ito mga higalang padangat, ginato mga igsoon. O niya, ang maing balita po diha sa Barangay Putan, kay si Konsihal, kinini ang mga higalang Putat Glass, Raul Alnikuli, mga higala. Oy, shout out to Buday. Mayang balita, kay Madayog sa di ang eleksyon mga higala, ang iyong servisyo mga kaigsoonan magpabilin. Muna'y nakalindot mga higalaso sa kakonsyal sa barangay nga di yun ang iyong mahadlok mga higala ang uban. Ayay, mag-eleksyon yun mga igsoon. Unya, warabagig kayo maayong servisyo. Nagsigira ba kong lingyo-lingyo? Unya, mutagad rabi akong timputing eleksyon? Nga, ayay, umadayon ang eleksyon, di, mapulihan. Karon kay waman mga higala. Dahil kapitan, nagligid-ligid mga higala. Kalipay mga kaigsoonan kay matod pa tuloy ang ligaya mga igsoon, ha? Pero si Konsyal Raul Alnikuli, siya para na ko bro, ako midaog ko way kwartahay, ha? Kay ang ako ang inyong buto akong utangon kay akong bayrag serbisyo. Amo na kay Konsyal Raul Alnikuli mga higala niya. Noibi, alas noibi naman dayon mga igsoon, purti lisura mga higala, no? Ato na lang mga kaigsoonan pod nga i-greet mga higala. No, kidding ato ang mga suki na tong tigpaminawan karon mga igsoon. No? Uy. Okay, be. Oh, pagita master ani do mana. Okay. Good morning, Dia Karos Barangay Himama. Ni Pari Bro Jimmy Lumakang, okay, Pari. Or ni Ate Arlinda Lumakang Dia Karos Uwangan. Good morning niyo dia. Diha karon sa si Bay Nunoy Amania, may pagpaminaw dia sa Barangay Himama Suwangan. Dia sa Kwasi karon, dia sa Tabuilan Port. Good morning sa kong amigo dia. Boss Yung Rosine o si Boss Arlie Perez karon. Dia sa Tabuilan Port. Idol Tikboy Ariha, good morning dia sa imutang siap karon dia sa Barangay Tres. Sila karon sa mga Libria Family.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: look at ya, I look at ya real good and I betcha.
1: 90.1 BT Radio.
2: TKX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
2: TKX 500.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Patron, subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua na dinas akumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamaha o matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Alit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Taburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ditaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni

0: At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya niya.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya siya sa tumlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living testimonies. Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Ubang!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: Ang discarding bisdak, ana.
6: Rexinoforte!
8: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
6: Rexinoforte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: Rexinoforte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexinoforte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This is the Morning Drive.
12: Morning Drive.
13: The Morning Drive.
14: BT 98.1.
15: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kaya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Nagapalagdurumbala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imong nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
13: Duwa kasi manan ako nagtambay, Noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw yung duya akong lawas.
12: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisan sa si day ocho da purya buyag baskong pagyod ko sekreto na ko Nerflex Capsule.
13: Nerflex Capsule? Para asa man
12: ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalik o jaugat sa atong lawas, magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
13: Adto sa kunoy, mupalit sa akong Nerflex Capsule.
14: Nerflex Capsule, goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mabalik sa mga butika o parmasya.
15: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu.
16: At Barangay A, Tuboran, Cebu.
15: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. for additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
16: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
15: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
19: Ang may sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
20: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko na ko kaapo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inoom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niya siya. Kung ang duha na kong kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niya silang duha kong duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kahit anan.
19: Taga-asa man ka, sir?
20: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
19: Ay, daga-kay salamat, sir.
20: Ay, thank you.
17: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Set Living Testimonies.
22: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
23: Wala ko mabantay nga na bikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
22: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
23: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol sagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
22: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
21: Living Testimonies.
17: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas balat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 90.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Kaya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hindi mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energized ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi.
5: Lactopafi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Das bang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantin. Gagapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog
4: ng butik sa yung gut. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
10: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Umba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batog ng problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
1: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte.
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte.
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako po dyo kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang lawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
5: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
4: Correct.
5: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Hosto Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga kasakit. Ilis na pagaduhong na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y gulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok, imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na namin tab kay puno na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na kaimportante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day. Every day.

0: kay di po kadali mga pila ka oras. Tulog ko ana, pag mata na ko, gamay na akong lipong, gigutaw na ko. Dami kayo kong kuan, pagkutuhawan. Ya, kilag, dami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay ibutang sa Emendos Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Ani ano usap ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: energy going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting business, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hustle kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas balat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay ra kaf, napot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May ra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kingston Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, mamatay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang masigil mo dito balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw mo dito akong anak. Ito, ang asa nung anak ko kaabo. Muna, misalig dito ko yung lulumas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuta na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGF, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Ay, thank you. Salamat, sir.
7: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga makafulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: BT Radio 98.1 FM.
13: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
14: Ako si Cyril, kami lagi na puyo sa Provinsi, Poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayaw lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
13: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
16: Erlinda Palabrika, Sibintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. nami kay inunay mo. Gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, maayong inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutokoto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawan. Ya. Ilang, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, Bob!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpong problema. Namati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
7: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabughat.
1: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga, pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte.
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 93.5.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang pala.

0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
2: Ganila, ninyo. When did this ay Maria Cristina, Ligan City? Ninyong Nerveflex Capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kapanin mga tudlo sa kamot, o mga lapalapastiil, mag-murol, maragtuslo kong dagong gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, ma-alibyo na siya, sir.
1: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
4: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sorga del Sol. Ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ngayon kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
3: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayas ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Corps.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: 73.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Ang sa may mga masturyani na sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Ang kikistoryani ng Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang na ako kay naghamang kong nabati sa radio sa inyo ha din station nga maayo ko no di ingko nga mo palit ko no kuana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hangtod bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko ano, niinom ko sulay. Gidawa ka ko tsara na ako, dahil kong tulog. Pero kalas ginoo, na kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, di magkakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko na, naingon ako sa ko mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung, eh, nindot di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningaagi di makapalit mo, basta ka nindot, di kaayo ng lahang mga products karon anak ko.
2: Ya, yeah, karon ay, swerte na swertean, pasit ka.
3: O, karon ni ani ka tong bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakong makadaog ko. Engko, matugi ko, masigwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor kap, diyara mas may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din ning utang na pa, di ko anong nagtrabaho ng kili. Doon asa man ning station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran, mamungi, may mingalan. Amoto ning ingon, ay kumayo. Oto, nakasulod ko din, he.
4: Nakadaong
3: naging. Oh, salamat sa kino nga, naka, nagtapangkos kong entry, naka nahulbutan din ang taon.
2: Masa man yung reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuami ni Father, kanumay, kay na nagkuami magabi iba, magrosaryo man may ana. Nga pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa, medyo kasuhod pang hadjin ko. Oh, kinsa mo na anak ko ba? Iingaw ka na eh. Nakadaw ko, ha? Ay, nakadaw ko!
4: Nihanagaw
3: ko! Oh, ning anagaw ko mga amiga. Hoy, naunsa ka, oy! Ikaw na kadaw ko! Salamat sa ginaw! Kadaw ko! Ala, ala, ala, kadaw ko. Karit, pantay ha, mamarato dyan. Ingaw, mamarato ko sa nakoy. Kwarta, alat lang. Alat, mampapat. Ingaw, mamarato, harata mo. Snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko pagani na ko dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako na pong ipirmahan. Yung moto na, saka, sa nakasulay, ane, ako nakasulay na magiging ko nga maayog yung kaya, huwag mo ko ilaing yung itong marma, o rin yung lulumas yung, murag yung akong looyunan. Huwag dagang kayong salamat.
2: Sige, dagang salamat, Nay.
3: Salamat.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
5: Followed by two for the succeeding school years. And because supporting our teachers means investing in their growth, we have expanded opportunities for career advancement. As of last month, over 82,105 teachers and school heads have been promoted under the expanded career progression system. Last Friday, over 4,100 newly promoted teachers and educational personnel in Region 2 took their oath of office. Pinagbubuti din natin ang mga benepisyo at incentive mula sa teaching and medical allowance hanggang sa iba pang suportang nakakalaan para sa ating mga guro. Kabilang dito ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre.

Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro. Ako talaga ay malapit ang puso ko sa ating mga guro. Dahil bata pa lamang ako, naobserbahan ko na kung paano maging strikto ang aking ina, si First Lady Imelda Marcos, ang aking lola, si Doña Josefa Edralin, sa pagtuturo sa loob at sa labas ng paaralan. Kaya naman, batid kong parehas ang pagdidisiplina ng mga magulang at guro. At noong ako'y naging governor ng Ilocos Norte, si First Lady Lisa naman, nakita ko ang kanyang dedikasyon bilang law professor doon sa amin sa Ilocos. Lagi ko ngang sinasabi, mahirap makipagtalo sa isang abogado, pero papano, teacher pa. Hindi lang argumento, may lecture pa. Pero alam naman natin na ang pangaral ng isang mabuting guro ay hindi para pagalitan tayo. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang matuto pa tayo at maging mas mabubuti at mahuhusay na tao. Kaya sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga guro na naging bahagi ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon sa mga pangarap na kanilang natutulungang abutin. Sa ating mga guro, patuloy ninyong gamitin ang bawat ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamahal.

0: sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang
7: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
8: Ang Radyo Pilipinas News Nationwide tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ayon kay Pangulong Marcos, naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Teacher in every barrio bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad, si Kathleen Forbes sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ang duwagan sa Quezon City, sa kagad kay Nante Arugansha, na talakayin ng kamera ang panukal ng Teacher in Every Barrio Act sa bilang pagunita sa World Teachers Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay naglalayo magpatupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng panukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong presidente ng mga liblib na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang suporta sa living expenses, books, technology at school supplies. May return to service obligation naman yung mga scholar tapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga guro madedeploy sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, housing assistance, government benefits at professional development. Ayon kay Arganza, hindi dapat maging hadlang ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na access sa kwalipikado at mga dedicated na guro. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ang Philippine at international higher education institutions. Pinag-usapan ang mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
10: Isa ito sa mga estrategiya para mapalakas ang ating academic mobility. That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito.
8: Si Ched Chair, Dr. Shirley Agrupis.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ang komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ang sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
11: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Zan Bicrimulia po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
8: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layon itong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
11: Yung Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe School Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
8: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Navratsky sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang pag-uusapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Navratsky ang mga issue sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Navratsky sa Pilipinas hanggang October 8.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Umarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation ang magisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
7: Radyo Pilipinas Report.
12: Pagkakaasa ang mamamayan na ginagawa ng gobyerno ang lahat at tumatalima sa tungkulin nito sa kita ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang napag-usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply at social protection. Kasabay nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa dalawin ng tubig, ay ipaayos aniya ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinangangambahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sang-ayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland areas sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabilang ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasahang mapapataas ng mahigit 50% ang produksyon ng mga magasaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
13: Yung mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, kung dyan natin ibubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
8: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga magasaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 lalawigan. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 magasaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Kumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump. Kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng artificial intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas handa ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga mag-asaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdaga ng mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan nito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought, kabilang ang Isabela at Negros.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posibleng na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya ng LPG na posibleng madagdaga ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Fuel subsidy para sa mga mag-asaka, mangingisda at tsuper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: AJ.
14: Yes, Chad, tatanggap nga ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at tsuper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito isa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, ang fuel subsidy ay bahagi pa rin ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to AFLIP na inilunsad nga ng ating pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunga ng patuloy na gulo sa Middle East. Inihahanda na, Chad, ng Department of Agriculture katuwang ang Department of Energy ang naturang pamimigay ng tulong ng Development Bank of the Philippines maging ang Land Bank of the Philippines. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga mag-asaka sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na posibleng masimulan na nga ngayong Linggo ang pamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 billion uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance na layong tulungan ng agri-sector na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiaryo ng assistance na target ng maipamahagi bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang sa mga tool provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadara ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at baguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Ross Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng 3 malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Ross Boulevard, pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Buenaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Buenaventura, inaasahang sasalang ng prosecution ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
7: Radyo Pilipinas Report.
16: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyong pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte, pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lump sum ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na i-itemize o isa-isahin gaya ng itinathala ng batas. Inaasahan din sasala ngayong Linggo ang mga kinatawan mula insurance companies, mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyong pinansyal ni Duterte ay tugma sa kanyang idiniklarang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Posibleng mapagkaitan ng katotohanan ang sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosecution ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ang prosecution ng reklamong bribery ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan sa usaping ito. Kung isinama niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Ngayon man iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Paghahain ng petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin. Si Luisa Erispe sa report.
7: Radyo Pilipinas Report.
17: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang 3 petisyon na inihain ng ilang individual laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ng petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taasang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit na basura ang mga naunang petisyon pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ang depensa kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Pinabulaan na ni Senate Impeachment Corp Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilinaw ni Escudero matapos kasyonin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald tungkol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis lalo na't may mga naging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish si Tungol dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at kikilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Escudero at Tulfo.
19: Whatever statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
20: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niya siya, Mr. Presiding Officer. Kasi this is not the first time. Mabubulaga na lang kami pag nag-duck-duck siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
18: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumistigo si AMLAC Executive Director Donel Beneventura matapos si Basura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pag-usuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala ng balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Na nanatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagrante, kaya't puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buwat kasi sa kabuuang 117 armas, sinabi ni Lagrante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may warado pa rin sa International Criminal Court itong si De La Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagrante na mayroong letter of reconsideration na pinadala ang kampo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya't dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: From 117, 26 yung na turn in na, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
21: Ang tinig ni Police Major General Aden Lagradate. Samantala, Chet, baka pwede makahingi ng isang flash report.
7: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
21: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang konvoy sa bahagi ng Sitio Bauno Daugao sa Barangay Badya tipo-tipo basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 kaninang umaga habang binabuntas ng tatlong truck ng militar ang daan sa bahagi ng tipo-tipo pagkaan ng langita. Dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck. At patuloy ang isinagit sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3 kaya sinundan ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Ngayon man hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
0: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa, no. We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
8: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa limang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaring naman questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Violation mula sa No Contact Apprehension Apprehension Policy o NCAP, susuriin muna ng pamahalaang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAP 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dobagoso, layo din itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi otomatikong violation ang kuha ng camera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghain ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista, kabilang mga kawaniin ng gobyerno, na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ito ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera based na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo Team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
2: Bitang tagumpay mula sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ng pansin ng Philippine Taekwondo Team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ng Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay indikasyon na maaring maipamalas ng mga Pinoy jeans kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Gumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng koponan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa 3rd pwesto sa Asia, kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pagdevelop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ang oras po natin na 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinapalakas ang Regional Economic Integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 Provincial Product Accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang competitive urban core, Kalinga at Ifugao bilang emerging growth poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang frontier economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang innovation at economic hub, habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Apayao at Mountain Province upang matiyak ang mas bantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas naga sa balita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Isinusulong ngayon ng pamahalaang lokal ng San Jose Camarines Sur ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at may isaayos ang mga oportunidad para sa agricultural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Punta naman tayo sa Visayas. Contingency measures pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water ang inaasahang Super El Nino ayon sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, patuloy ang paggawa ng contingency measures at intervention ng MPIW upang maximize ang kanilang sources at makuna ng dagdag na supply ng tubig. Ayon kay MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, nasa 5 million pesos ang halaga ng proyekto na kanilang nasimula na tulad na lamang ng drilling activities at pagpapaunlad ng kanilang connection pipelines. Hindi maikakaila noong taong 2024 nang naeksperensyahan ang mild El Nino, ngunit aminado ang kumpanya na mas seryoso ang epekto na madudulot ng Super El Nino kaya kanila itong hinahandaan. Sa forecast ng PAGASA, simulang mararamdaman ang mild El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at inaasahang mas maging malala ito sa first quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Tungo naman tayo sa Mindanao, Philippine Statistics Authority o PSA Region 9, napagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa Gross Domestic Product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang Gross Domestic Product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Blessed Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angela Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Kinilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinilala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Rigi Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dagupdok na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dagupdok Punong Barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
8: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
17: Nationwide.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: nga sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Sana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo og pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.

0: Health Alert! Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Maayong udto Sugbo ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. So karon mo pagkipagbalik na kuno kay karon pagid arang ato pamati pero madungog gyapon nato nga nagya po ya sana agibati nga kaanyag no kaniin yung ubos ni higala. Ako yung amiga sa kahanginan kabantay Grace Baquero ug bear with me sa akong tingog kay mo pay pagbalik jud ani no. Kaya nasakit kita mga nilabay mga adlaw. Mao nang kita mga kabantay, let us be mindful no sa ato mga gipamati sa panglawas. Kaya wala naman ta to ang haze no, pero nagamay pero naabtan kita no ang lawas maningil gid na. Mao na karug tungura, balik kita no sa atong inadlaw adlaw nga panginabuhi diri sa kahanginan. Kaya naanaputa karon sa Chika ug Advokasya, kung asa natay chika, natay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugda ng exciting nga chika mga kabantay, of course, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ, One Heart Radio, diha sa Samboan. Oh, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw diha sa Tuburan ug Samboan ug amping kamukanunay mga kabantay. Ani na minaw na to karon, Jess Anthony Cruz. Salamat kay sa imong pagpaminaw, Jess. And karong adlaw mga kabantay, we are celebrating the World Teachers Day celebration. No? Onya naanay ubang mga lugar nga nag-declare na walay klase, nay ubang naka-declare o nagibawi na klase o kalit, no? Ingon ana, but ang province of Cebu, wala na gud sila klase karong hapon kay nideklara naman si Governor Pambarekwatro nga sa tanang eskulahan, public and private sa Cebu province, wala na sila klase. So kung di mo under sa Cebu province, klase ta, okay? Ana, so daghan pong mga nag- celebrate karon sa mga eskulahan. In fact, karon mo end ko early, mga 12:50, kay mudagan po ko dito sa Punta Princesa Elementary School to be with our dear teachers, no? Kay celebrate nato karon ang ilang adlaw, no? So mo na nga nay ipadangat diri nga a message, no, for message of greetings of gratitude gikan ni Undersecretary Kokoy Humapaw. Ingon siya, sa tanang mga teachers sa inyong adlaw nga gipahinungod, karon akong dakong pagyukbo og tahod sa inyong oras og paghago og pagtudlo sa tanan natong mga kabataan. Ako gipadako ko sa akong kanhing inahan nga nagtudlo teachers at siya for almost 30 years. So we're all very proud sa tanang mga maestra nga naghago karon, no, ilang hagit tanan. God bless us all, no? Thank you, Yusek Kokoy Humapaw. And of course, napoy message ang atuang tourism head sa Lapu-Lapu City, former Konsehal sa Tehero, Konsehal Gary Lau. Ingon siya, as we celebrate World Teachers Day, let us be reminded that our first teachers are our parents, right? No, sakto gyud. Long before we entered the classroom, they were already teaching us our first lessons. How to speak, how to respect others, how to distinguish right from wrong, and how to face life. No? Drama si Kusiel Garilao. Said, asa dito siya ibutang? And ingon siya, tracing back on my own journey, I can honestly say that I owe so much to my teachers. Ha? Mugod sigurong, kung ano no, bright yun is Garilao. Uy, kay, gikan pa rin siya gikan ni siya free man o manakursihal sa Tehero na head sa COSAP sa Cebu City nga karon na siya sa LOSAP nga karon na napot siya sa tourism head siya dito. Na, gwapa kay samut ang Lapu-Lapu kay gwapa kay lang tourism head na, si Gary Lau. Of course, tapot ay greetings from Attorney Catherine Adlawan Ingon siya, teachers are not merely the second mothers of our children. They are the bridge between who our children are today and who they will become tomorrow. Kalami, Jidoy. Every child taught, every lesson shared, every value instilled is a step towards the future our children will build for themselves and for others. Inabugada sa niya, no? Inabugada. Salamat kayo, Atty. Catherine Adlawan. And last one, no, before tayo start sa ato ang program, of course, gikan ni Barangay Konsehal sa Manlapay, munisipyo sa Argao, ingon siya, ang akong mensahe sa tanang magtutudlo, ma'am, kay nagpasalamat akong dako sa pagiya sa mga tinunan aron mag-abli sa hunahuna sa matag-usa. Pagtandog sa among mga kasing-kasin, aron pagkabut sa among mga damgo. Ala, grabe. Grabe ang mga mensahe, no? Dakan kayong salamat sa mga messages of love and gratitude gikan sa ato ang mga interactors, no? Unya, karong adlawa po, natoy mga nangutan na about kuan kuno about sa kaning unsa na kuno update sa BRT. CBRT di ano kaning Cebu Bus Rapid Transit. Unya, mao na nga sa atong pag research sa atong pagpangutana nga natin hibuan na napag-UDI 413.7 million nga budget ang nagpabilin nga wa pa magamit after 8 years and more. So after 8 years ka pinaapag-UDI kwarta nga magamit ani nga CBRT. Kaya according sa 2025 nga annual audit report sa COA nga 46.55 million man di ay ang nagamit, no? Ang nagamit na ang nagamit pa lang. So meaning ang nagamit pa lang na kwarta is 10% pa lang sa kinatibuk-an nga 460 million nga budget nga gipagawas para sa Cebu Bus Rapid Transit. O kani siya started 2017, di ba? Nga ang nagamit sa kagamhanan sa Sugbo na pa sa 46 million. So 10% pa lang ang nagamit sa budget. So matod pa sa COA, ang ilang pangagpas na hinungdan no kini pipila ka pagkabalda sa operations sa CBRT. Lakip na ang kawalay klarong timeline, kakuwang sa tao, ug ang kalangay sa pagpatuman sa mga importanteng mga components sa project. Muna giingon sa COA. To ingon pa pod nga dakong babag kini sa pagpatuman sa BRT. Ilabi na sa pagkuha sa road right of way, no, ug ang project site. So because of that, ni-recommend ang COA ngadto kang Mayor Nestor Archival pinaagi sa Cebu BRT Project Management Office nga maghimo og klaro nga timeline para sa tanang nahibiling trabaho ubos sa approved program of works. Muna, gitahasan sab sa CBRT PMO ang Department of Engineering and Public Works, DEPW, ang City Planning and Development Office, kung CPDO, ug ang Department of Transportation, kung DOTR, nga muhatag ug update sa nahibiling road construction works ug site-related tasks, lakip na ang pag-ila sa mga dependency sa proyekto o paggamit sa pundo, ingon man ang pagkuha sa concurrence sa city management o DOTR. So, gitakda na ni sa syudad no nga, ang implementation period di ay kay September to December karong tuiga. So, nirecommend ang COA nga hatagan ang CBRT PMO o igo nga technical and administrative support. Apil na ang dugang ng mga qualified personnel aron mapadali ang road right of way ug ang site acquisition. Maunang kani si Mayor Nestor Archival uban sa CBRT PMO, ang Human Resource Development Office, ang City Budget Office ug ang City Legal Office maunay mag-andam sa workload ug skills plan, magtudlo sa mga responsible personnel ug mangita sa mga gikinahanglan nga staffing ug funding approvals. So needed sab ang pagtukod ug oversight or monitoring committee para asa man nga committee para regular nga matan-aw ang progress sa kani nga project. timeline, performance sa BRT project aron masiguro nga hapsay ang pagpatuman sa CBRT project. Labi na kaning nabilin nga budget, no? So karon pa ko mga kabantay nga dira di ay ang tao ang stranded, no? Hasta ang budget sa CBRT na stranded sad. Kaya ang pagka-stranded sa 413 million nga budget, sud sa 8 years, nagpakita ka na sa sakripisyo o kalisod nga gianto sa katawhan, gikan sa traffic, abog, hangtod na sa napiktuhang mga negosyo, nga wala man lay napahimuslan, no, og tarong ang pundo nga gitagana alang para sa CBRT. Maunang, daghan na nakapangutan na unsa may root cause, ana. Unsay gamot sa kalangay. No, unsay reason nga nung ingana ang delay. Mauna, gisubay sa COA nga klaro nga dili lang sab ang pundo ang naay kakuwang, kundi ang sundanan o ang sistema sa pagpatuman. No, kaning road right of way o land acquisition, kani ang nagunang babag sa mga infra project sa ato ang syudad. Kung walay klarong kasabutan o legal clearance sa mga yuta o agianan, magpabilin gyud na nga stagnant ang budget. No, kay walay mo saliran ng wakay road right of way, di ba? Unya, apilan pa ang kakuwang sa tao, no, kuwang sa manpower, technical capacity, kuwang kaayo. Ang pagkaun-un sa CBRT PMO o kakuwang sa qualified personnel kana nagpasabot nga dili paspas ang pag-process sa mga dokumento, bidding o pag-monitor sa field. No, apilan pa ang kawalay klarong timeline. No, kay kung wala tay target dates, matag-face sa ato ang proyekto, dali ra kaayo mapalabay ang mga katuigan nga walay klarong kalambuan. Diba? Wala giti development na makita, ana, tungod kay watay klaro nga timeline. Maunang, ang girecommend sa COA, husto kaayo nga lakang ang ilang girecommend. Nga, gihatag nila ang direct mandate kang Mayor Archival o sa mga related agencies. DEPW, CPDO, DOTR, no? Asam, unsa may buhato nila? Maghatag sila og igo nga technical og administrative support sa Project Management Office nga maoy kinahanglan nun aron matrabaho og dali ang road right of way. Unsa pa yung trabaho ani nila? Mag-create og oversight monitoring committee. Importante ka na for me, no, para lang ako. Importante kay para na sa transparency o accountability. Aron matagsimana o matagbuwan na ay mag-audit sa progress versus target timeline. Asa na matakaroon sa atong project? Haong pabata sa atong timeline? Yun, ana, muna'y trabaho sa monitoring committee. Munang karon ang challenge kay ang implementation, no? Kay diha ragid ang laay, mubo kaayo ang gihatag nga implementation window alang sa katapusan kaning tuiga, September to December, no, aron malihok ang dako nga nahibilin nga trabaho. Aron dili kini magpabilin nga papel ra nga report, first of course kinahanglan ang strict inter-agency coordination gyud. Naagid na yung coordination between the LGU of Cebu City o ang Department of Transportation. Ang kalangay sa PICAS bahin makaparalyze sa PICAS nga bahin. No? Angay nga na ay regular o public status reporting aron makita sa mga sugbuanon kung naglihok pagyud ang gihimong action plan sa syudad. No, ang pagpakita sa COA sa matuod nga hulagway sa pundo karon sa CBRT maoy priority nga pahimangno nga ang public service og infra projects nagkinahanglan og political will, technical competence og accountability. Kay kun kini tanan mahapsay ang kakuwang sa tao ug magiyahan sa klarong timeline, dako pa ang kahigayunan nga magamit kini nga pundo alang sa kaayuhan sa pampublikong sakyanan sa Sugbo. No? Kay nindot kay na nga project ang CBRT. Kung mahuman lang na, no, makompleto na to ang tanang phases sa CBRT, dako kay siya og ikatabang. Okay? Sa muna, update na sa katong mga nagutan na kabahin sa CBRT. No? Unya karon naputoy send nako regarding sa suggestion ni Councilor Dave Tumulak about aning X-ray machines para sa mga eskwelahan. Kay ni suggest si Councilor Dave Tumulak nga mangayo siya sa Office of Transportation Security, no, sa Department of Transportation, ug mga bakante nga mga single view X-ray baggage inspection machines aron magamit sa mga public schools. Kay kinahanglan jud nato nga palig-unon ang preventive security measures sulod sa ato ang mga eskwelahan. So kaning public wa man kay niigo nga kapasidad noon para mo purchase ana, mao nang ni suggest si Councilor Dave Tumulak na muhangyo dito sa DOTR. So kanang X-ray baggage inspection machines mahimong makatabang sa pag-screen sa mga bag ug uban pang gidala nga butang sa mga tinun-an aron ma-check, no, ang mga dili ug posibleng delikadong mga butang nga mahimong masud sa eskwelahan. So ang kaning X-ray machine ipakatap sa mga public schools aron madugang sa security measures ug makatampo sa paghimo ug mas luwas nga learning environment sa ato ang mga estudyante, sa ato ang mga maestra, sa ato ang mga personnel ug mga ginikanan. So kana practical kay na ang gibuhat ni Councilor Dave Tumulak kay makasave ang government ani, no, kay katong ang gihangyo ni Councilor Dave Tumulak katuramang bakante o wala na magamit na mga X-ray machines. So kana no need na mopalit og bag-o. O sapod makatabang na sa dugang security sa ato ang mga eskwelahan. Ikatulo, makatabang na sa pagsumpo sa mga false alarm. Kay uso na kayo ng mga false alarm karon. Unya, ingon dayog way klase. Kay kung nataan ning X-ray machines, ang presensya sa mas stricto nga screening, makapahinay na sa mga naay ulterior motive, naay mga bad motive ba, no, again sa mga teachers o sa mga students, ug makatabang sa pag-verify dayon sa mga hulga aron malikayan ang panic ug di na mabalda ang mga klase. Ang challenge lang aning X-ray machine kay of course, no, i-maintain magid na gasto sa maintenance, kung maguba ipaayo, no, kana unya i-recalibrate pa na siya and all, so nagyud gihapoy gasto. Unya, i-training sat ang operator para ana. Unsaon pagbasa sa X-ray monitor? Sa X-ray monitor, saktong kaalam o pagbansay aron mailhan ang mga delikadong butang. Unya, laing challenge ana kay ang foot traffic delay. Naagyud na traffic, no, sa ganghaan, sa gate, sa entrance. So panahon sa rush hour, lagmit mag-abot na, no, ang mga libuan ka mga estudyante. Parehas ganina sa netabo sa CIT. Mag-urig sila ni balik og face-to-face, no? Kay 1 week silang nag-modular tungod atong hulga. Nga karon ganina, perteng reklamo sa mga ginikanan, kay ilang mga anak, tuas gawas, perteng taasas linya. Muna, nihangyo ang mga parents nga, if tama ganitay, bag-una, policy for security measures ato lang i-make sure po na ang mga bata di po marisgo dito sa gawas, no, hulga sa uwan, init sa adlaw o physical nila nga kahimtang dito gawas sa gate. Kana unya mao na nga kana nga public ang tagaan na to og priority ani kay mao magid na ang di kayo ka-afford, ang private maka-afford raman ani, no. Unya kaninga sugyot wala pa ni siya gi-suggest pa lang nung basi na ay mga bakante o wa na magamit ang mga x-ray machines ang Department of Transportation. No, muna nga, kamo magkabantay, unsa man ninyo nga opinion about ani. Kay nangutan ako sa akong among silingan ganina, ikaw okay ra ka nga, na-x-ray machine siya. Ka-okay ra, ana nga, makita dayon. Pero mo lagi na, naapoy ni Ingon nga, ang privacy ko no sa estudyante. So, kinahanglan, maghimo na punta o klarong guidelines no, gikan sa DepEd o ang city aron masiguro nga dili malapas ang privacy o ang dignidad sa ato ang estudyante panahon sa inspection. So, kana, unya usapod, if ever naagit ay mga bakante no, nga mga x-ray machines, pero dili kaigo sa kadaghan natong public schools, asa man unsa man ato ang unahon, kaning gagmay ng mga public schools or adto sa mga dagko ng mga public high schools. So kana, apila sa ato mga ipangutana, no? Puhon-puhon o mahimo na ning bagong balaod nun o ordinansa ni Councilor Dave Tumulak. So inigbalik na to atong iskutan ang about sa electric vehicle o ang nagsingabot nga El Nino. Human ani mubong pahinumdum.
2: Ang Lacto-Puffy adunay Lacto-Bacillus Probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into
3: your home. Digid sa yun ang pagpananom.
4: Ato kinahimuong sa yun, uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo, o makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lucky Plant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani, uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lucky Plant? Sinatia ang mga binipisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
5: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Da!
6: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
7: Narito na ang sagot.
6: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
7: Iwas langaw.
6: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
4: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatapang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuho gayon ang imong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement.
8: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug antik ang imong mga manok panabo.
9: Mogi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactovet, maoro gyud nay nakaayo sa akong mga manok.
8: Sa Lactovet, sure winner ka.
10: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus. Enzumo Plus muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
1: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras nato karon alas 12:34. May pagpaminaw ni Belinda Valdiweza sa Good Noon Cons. Nakasugod jud ko, hihihi. Ingon si Laika Genesis, my fave teacher sa nursing will always have a space in my heart. Drama, uy. Siyara sa tanan ang nisabot nako ug nag-guide jud nako ug taman ato na time. Ha ha ha. Ma'am Luisa ato, love you ma'am. Da. From Laika Genesis. Yan, ingon sa siya, you were once my teacher. Me? Char. Salamat sa di pagpahuwang sa imong laptop kay naa dito amo ang exam. Oh, limad ka, maestra ko sa CIT before. Akong manghod, ako estudyante. Tidyo na ko siya pahulmod sa kong laptop kay exam naman dito. Aha, kanyang bataan, no? So muna, again, happy Teacher's Day sa tanang mga maestra nato sa tibuo kalibutan. Mauna karon mga kabantay, naputoy nangutana nga kanang dakana adak dili siya pagutana opinion no nga dakana kaytag mga EV electric vehicle no sa nagdagandagan karo sa atong kadalanan, and you are correct no kay niabot na sa 66,000 ang mga electric vehicle nga nabaligya sa Pilipinas from January to August 2026. Kana ingon ana ka ang pero tungod anang ing anang kadaghanon, kinahanglasan nga mudungan ang pagsaka sa paggamit sa EV ang infra, policy and safety measures aron masiguro nga luwas ang paggamit sa electric vehicle. Gipalik-on sab sa DOE ang safety preparedness sa mga motorista ug emergency responders lakip ang hustong paggamit ug pagcharge sa electric vehicle, pag-atiman sa battery ug pagduma sa mga incidents nga may kalabutan sa high voltage electrical systems ug lithium ion batteries. Dili nagyud mapugngan no ang pagbalhin sa mga gikan sa traditional nga mga sakyanan nga di makina ngadto na sa electric driven nga mga vehicles. Nagpasabot ka na nga daghan na ang nakakita sa kadako sa daginot kung mugamit ta og electric vehicle. Imbis nga katong traditional nga perting mahala na petrolyo o gas karon no, ang petrolyo manggod mag-usap-usap ang presyo. Depende sa sitwasyon sa kalinaw sa kalibutan. Ilabi na sa Middle East. Diin nagagikan ang kadaghanon sa mga petrolyo sa Pilipinas. Hinoon, dili gyapon libre ang EV. Kay gawas nga medyo mahal-mahal palikaron, kinahanglan gihapon mag-andam o pangbayad sa posibleng pagdako sa imong kurente. Diba kay i-charge man nimo? Katulang yung sobra-sobrang kita, mao'y maka-afford paani karon. Laing kakuwang mao ang gidaghanon sa mga public charging stations para sa mga EV. Unya sa pagkakaron, ingon pagyud ang sitwasyon apan sa langtod-langtod na mugaan-gaan na ni atong mga panginahanglan if madugangan atong mga public charge stations. Pero posibleng magka-problema gihapon kung mulihok ang kung dili mulihok ang Department of Energy sa pagpasiguro nga naatay abundant supply of kurente sa tibuok nasod. So nganong makaayo man nga naatay mga EV karong panahon na? Sa pagdaghan sa EVs manggod, ang emission sa carbon monoxide o guban pang makadaot na gipagawas sa mga traditional nga sakyanan sa gasolina o krudo, mukunhod. So dako ka nagmatabang sa pag-decrease sa air pollution sa mga kadaguan, labi na sa kaning highly urbanized cities pareha sa Cebu City. Labi na nga nagpabilin nga dili pa maayo ang kahimsog sa kalidad sa atong hangin diri sa Metro Cebu. Ang karong gani o katul kay kututunlan char lang. Kay giubo pa man no para especially para sa mga tao nga naay sensitive nga kondisyon sa panglawas. No, labi na atong air quality na record gahapon 105. no, gahapon sa alas 11 sa buntag. So tungod another reason nga nung maayo nga natay EV, tungod kay taas ang presyo sa imported nga petrolyo. Ang paggamit sa hybrid o fully electric vehicles makatabang sa mga driver o operators nga makadaginot sa adlaw-adlaw nga gastos sa gasolina o krudo. Last, nagpakita kini nga andam ang merkado sa Pilipinas alang sa mga bag-ong teknolohiya. Makasud usab kini o mga bag-ong puy-anan sa negosyo sama sa charging station operations, mga EV maintenance o pag-recycle sa mga battery. So dako kay kini og tabang sa atong nasod. Kon magpadayon ang pagpalig-on sa safety protocols, pag-train sa atong mga responders o pagpanalipod sa mga infra, mas mahimong hapsay, luwas o sustainable ang paggamit sa ato ang mga dekoryente nga sakyanan sa Pilipinas. No, mo na ni nangutan na. Kisa diri kuno ang nay EV. O na nangutan na diri. Kisa nay electric vehicle pa hitch nang kuno. Ang problema na pud aning EV no kay kanang ma malubat. No kay saan man na? Sa man nagmalubat nga wa kay ka chargeon. Wa kay lang battery imo na ibilin. Pero mo na no natay saktong paggamit o saktong pag-charge sa ato ang mga electric vehicle. Okay? Karon, usa ni sa mga sige ipangutana sa akoa ang update sa El Nino. Kay gitagna nga usa sa labing isog ang kaning umaabot nga El Nino phenomenon nga musakdap sa Pilipinas ug ubang kanasuran sa tibuok kalibutan. Sugod karong buwana, October, hangtod sa tunga-tungang bahin next year. So according to pag-asa, usa ka very strong El Nino ang muigo sa Pilipinas nga angay pangandaman sa katawhan. Ambot kung unsay andam ang atong kagamhanan karon ug mismo ang atong katawhang Pilipino sa hulga sa umaabot nga dakong huwaw. Sa akong pag research na pagbasa-basa, wa ko makadungog og mga concrete programs nga gitagana against or batok aning kalamidad. Hinoon naay mga panawagan gikan sa mga hingtundang mga ahensya sa gobyerno og sa mga utility companies no ngadto sa katawhan sa pagdaginot og pagpundo og tubig o pagconserve og electricity. Apan as usual kutubra sa paghimangno. Ang gikinahanglan natong katawhan mao ang concrete action gikan sa atong gobyerno ug mismo sa katawhan aron mas maibsan pa ang epekto sa maong El Nino phenomenon. So hinaot nga anda magtanan no inig-abot sa dakong huwaw. Hinaot nga ang atong gobyerno seryoso sa pag-implementar unya sa mga mitigating measures. Kay dili gyud igo nga puros lang paghimangno, puros lang ta reminders o tawag sa pagdaginot. Gikinahanglan gyud nato ang concrete action plan o klarong pangandam gikan sa government o sa matag pamilya. For example, unsa angay andamon sa gobyerno? Of course, ang agrikultura o pagkaon. Hatagan nato og cloud seeding sa mga dapit diin critical ang agriculture. Ikaduha, mag-apod-apod og drought-resistant crops. Kana mga tanom nga di dayon malaya bisa gamay ra ang tubig. Sunod, paghatag og financial assistance o ayuda og alternative livelihood para sa ato ang mga farmers and fishermen nga maoy maapektuhan aning El Nino. Sunod, tubig. Dapat ayuhon og limpyuhan ang mga dams, mga irrigation canals, mga water reservoir aron walay mausik nga tubig tungod sa leaking, di ba? Next, magbutang og mga rain water harvesting facilities sa mga barangay hall og mga eskwelahan. Okay, arita sa energy og health, dapat mag-organize og alternatibong tubag sa kuryente tungod kay ang mga hydroelectric power plants maminusan ang supply. Mag-andam ang mga ospital og mga health centers para sa mga sakit nga uso sa ting-init. Unsa man na, heat stroke, sakit sa panit, sakit gikan sa hugaw nga tubig. Diba ka na, angay po na natong andamon. Lugar na sa gobyerno. Arita sa kada pamilya o komunidad. Kita, mangandam sagta, dili ta magsalig sa atong gobyerno. So, unsay una na tumbuhaton? Of course, magpundo o magdaginot o tubig. Magandam gyud tag limpyo o mga balde o baril nga nagyud takob ha para punduhan o tubig nga mainom. Magamit sa balay, inana. Dapat na itakob para di itlugan o dengue carrying mosquitoes, no? Ilan ang itlugan ninyong tubig diha? So, dapat takluban yun. Human, gamiton pag-usab o i-recycle ang tubig gikan sa manglaba. Diba? Manglaba ta, mawaswas. Ayos, hindi gidritsyog labay. Ipanglimpyo, diba? Para o ipamubo sa tanom. Kanang last na itong gibanlaw, no? Giwaswas. Kana, para maka-save o tubig. Sa panglawas o pagpanalipod sa panimalay, pag-inom og daghang tubig kada adlaw aron malikayan ang dehydration og heat exhaustion. Para malikayan ang heat stroke, mga lulog-lula. O, karon baya, nakabata baya ano ang nabalita nga na stroke, di ba? So, dili lang na kasi lulog-lulo ra ang dapat mainom og tubig daghan. Okay, next. Paglikay sa dugay nga pagpabilin ilam sa init sa adlaw. Kung ikaw lagan kay ka, ayaw itong pagpainit o taman. Ilabi na gikan sa alas 6 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Ari na kalaag sa gabi. Eh. para diretsyo na. Tagay. Next, pagpanalipod sa mga binuhing kahayupan. Pinaagi sa paghatag o siyempre shelter, no? Kay initan sad ng hayop. Kanang mga animals na to, initan sa na dapat nagit sila sa landong and tagaan og tubig. Kay mura na sa nagkita uhawon. Okay? Diri sa energy og tipig gasto. Dapat pagnunato ang mga kagamitan nga di kuryente og dili gigamit aron makasave. Sabay ro nun og malikayan ang pagkasubra sa kainit sa mga wiring na pwedeng marison nga na ay sunog. Okay? Kanira bang inyong ani, sungog sa ding mga sunog. And di jud lalim ang masunugan. I tell you jud, murag wa jud may laki aning masunugan. Kay kami, sa barangay Punta, pag 2022, we experienced the biggest fire ever recorded in our barangay. 5 kasityo na ugdaw sa among barangay. Tungod kay ang kasikbit ng mga balay light materials. Ikaduha, maglisod og sud ang mga fire trucks kay hagipot kaayo ang kadalanan. Maunang pagkasunog, we made it sure no nga mapalapdan gyud ang dan. So we will not experience the same calamity nga happen nga maglisod og sud ang mga fire truck. Even ang gamay nga fire truck sa barangay naglisod og penetrate. Unya nahutdag tubig ang hose sa fire truck pirting mubua, isumpay-sumpay pa ingon ana. So di gyud lalim. So dapat labi na ning panahon sa El Nino, let us all be careful sa ato ang mga dekuryente nga mga kagamitan sa balay. Okay? Kay para iwas na ta sa sunog. Kay kana musiaw pudra ba na? Musiaw ang balita ani mga sunog-sunog labi na kung panahon sa ting-init. Okay? So dili na to huwaton nung nanay mahitabo before we act on something. Kaning El Nino, layo-layo pa lang giing na nataani. Gipahimangnuan na ta mga katawhan nga naadyoy moabot nga very strong El Nino. Kaya ningo na pag-asa, wala magkunoy term nga super. Wala kunoy term nga super El Nino. Pero we call it very strong El Nino. And basing on the interview that we had with the city resident meteorologist Oscar Tabada, ingon siya nga ang presence kuno sa El Nino, if ever na ay bagyo nga moabot, ang presence ni very strong El Nino will also trigger a very strong typhoon. In fact, a very destructive typhoon kuno. Tungod ni very strong El Nino, kung nay moabot na bagyo, makapakusog siyag samot sa bagyo nga moabot. Maunang, kitarabano, naarabag yung first time of everything. Diba? Kabantay mo pag COVID time, what do you nag-expect? Diba? Nobody expected COVID, guys, diba? Moto yung first na to of its kind, good. The lockdown, the QR pass, o, sa pa to? Kanang mga adlaw nga pwede ra ka magawas, ang Martes o Birnes ra ka pwede mangumpra, diba? Ang magkuri-kuri sa kadalanan, media, gobyerno, o taga-health industry. Maurag din tulo ang pwede maglakaw-lakaw. Ang mga senior, ang mga bata, ang mga nai-sensitive na sakit, puyo, lockdown sa balay, priso sa balay. Diba? Nobody expected COVID. After COVID, Yolanda, diba? Yolanda, Odette. Nobody expected Odette. Sad guys, kaya nato siya ka-OA, kakusog. Ang atok ang impact ni Odette. Nobody expected that. But kahibaw ta nga na ay coming. Wala taga-expect ang ato ka-OA ang impact nato. But kipahibaw gito. Kipahibaw gito na super typhoon gito siya. In the same manner, maupod ni nato karun. Gipahimangnuan ta way ahead of time na naay coming na very strong El Nino. And we have to prepare for that. Di ta maghuwat nga, niabot na siya, diha pa ta mag, usur bagay kina to ang panic buying. No? Uso kina na to, Gyud. Pag-ingon og katong panic buying sa face mask, panic buying sa face shield, sus, kinuuno? Kana, but, wala tay matawag na panic buying if layo pa lang nakapreparar na ta. Diba? Muna ang reason nga nung naatay mga tuluman nun, like Chika o Good Bukasiya, nga ato mapadangat sa katawhan ang mga reminders, no? Kaya ka na, balik-balikon ragyan na nato. Kaya ka nang tanang pahimang no, para ragyan na sa atong kaayuhan. Okay? So, hinaot nga tanang mga katawhan, prepared na ta for El Nino. Let us not wait for our barangay officials to say so. Let us not wait for our city officials to instruct nga, okay, pamalit na mo, or pangandam na mo, or pag-save na mo. Okay? Kay kana, tanang pahimangno para natong tanan. And I'm hoping na ang mga barangay officials po, ang mga barangays, they are already doing something in their jurisdiction. So, muna ang naglangkob sa itong Chika o Gadbakasiya karong adlaw, ending with the update on El Nino. Okay, so og mga adlaw, narito ay guest guys, but di sana ko siya i-reveal kay magstudya pa magbalik unya. So ako rin i-post mga kabantay no, kung makonfirm na, ako rin i-post kung kinsa atong guest for tomorrow's episode. So di lang ako magdugay, kay mulabang pa ko sa pikas akong event. Talagang kay salamat sa mga nagahinag oras sa pag-uban ako karong adlaw. Usab daghang salamat sa tanang nagtan-aw ug naminaw sa Chika ug Advokasiya diri sa Bantay Radyo Cebu. Sa ngalan sa ining usang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo ug sa akong partner technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Paquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. o kini ang chika o gadbukasiya. Mayong hapon.
11: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
12: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
13: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Girmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Paayon na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginumaa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magali.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di po medyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help into
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 88.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad Coffee, okay. Pagpabitin ako, oy, 120 burrito man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado gina, kung si Mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
10: Siyempre na ayo man jud akong anak. Tuo ang stando na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinimong huran nga bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daghang salamat sir.
0: Thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Ligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang ganaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Naning atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemoid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ganin yung tanan.
4: Sukad sa una ko palang ikaw nakita, buot ko nga ikaw, wala on siya akong hunahuna. Apanwa ko ka na nabuhat tungod sa kamaayo mong binuhat. Dili ko gustong makita ko ikaw nga kahilak, kasakit sa kasing-kasing nga ikaw muhilak. Murag mo buto akong dughan nga magsudong kanimo, daw sama sa bumba ang pagbuto. Hinahandura ko ang imong panagway, gusto ko ikaw pirmi malipay. Nagantos ko sa tumang kahinam, apan imo lamang akong ihamiran. Kasakit sa kasing-kasing kong nasubo, doon ko kinikaya nga itako. Daw sama sa dahon nga nalaya, kiningdughan kong sa una nga nagmaya. Sakit pala dungon nga ako lamang ang nalipay. Ikaw ato aman sa laing nalipay, pagkahapdus nining dibati ko ilalong nindughan, tungod sa nakita kong siya ang imong ikawan. Kung mabalik palang unta ang tanan, di na ko gusto nga ako pang makitan. Busa karon ako kanalang likayan. Aron

0: talaga.
1: Alang to kaninyo, dalan! Atot kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil. Ika magmahay. Nagha na kayo mga tao nakagamit. Ani, so far, wapay negative na feedback. Positive gitanan. Parehanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil. Paminawa niya ang testimonya.
2: Kesa kanini, ma'am?
3: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang, North Cotabato.
2: Mm-hmm. So,
3: nagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil. Mm-hmm. Nga, epektibo gyud kaayo kay nawala gyud nga akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
2: Unsay gibati nimo?
3: Sa tit sa akong cancer unya kuan kanang akong kuto-kuto maghapdos pod.
2: Mm. Unya gyud sa nimo paggamit sa Wonder Herbal Oil.
3: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil nya kanang ulay 10 minutos na ina na magkawala tong sakit sa akong piano gapdo sa akong kuto-kuto. Nang one good ayo, salamat good ayo sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang gyud og maayo na ako. Ako makatestimony ni Dugo ana nga maayo gyud kay mo na pirmi na ako. Asa sa akong mga tuhod akong mga kwandi awon sa mga sakit-sakit nga likod mga bukton da ana gyud ida na sir.
1: Ola, gagamit sila ng Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Dagang gagamit na itong mga farmers, ano? Karabi itong nagbuhi kag baboy. Animal Vita, Wonder Animal Vita, bukat kag timbang. Niya, nipis kag tambok, baga kag unod. Lami siyang karni. Nang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan. Hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga bukat kag timbang. Higaway pa ng... komprador, may ngayon nga di makain ni Dako, di mong baboy, ngunong kabuga at magtimbangan ni Kim. Ah, busok ay gan. Basta naka-Wonder Animal Vita. Naminawa ni testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
4: Ang baboy, ikan pagkabaktin akong di Wonder Animal Vita.
2: Mm-hmm.
4: Papat siya kabulan, ako siyang iyaw, ni karni siya 45 kilos.
2: 45 kilos?
4: Oh, 45 kilos, Andrew Smith.
2: Mm-hmm.
4: Upat kabulan? Oo. Oh, kunya, kadang resultas karne, kay unuron, ipis ang panin, ipis ang tambok. Bagagunod, okay. Kunya, gamay rasad ang iyang laman loob.
2: Okay, dugi na ka nagamit ang Animal Vita?
4: Katong kuan, katong sige kong pumunta na, so nakapalit ko kinana may kondiri sa tagulan, so nagpalit na yung kong Animal Vita. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, pagpagani mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
2: Dagko na kayo?
4: Oo, dagko na.
2: Kunya, okay.
4: Ang buhayang inayan po, buras na po, Animal Vita niya po na akong ipapuan.
2: Okay, salamat guys, paggamit, ana.
4: Oo, tsada ginang resulta sa Animal Vita. So, ako gihagit itong mga uban, poto magkagamit itong gamit mo kay tsada resulta.
2: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
4: John Gierno, Tagataguluan.
2: Tagataguluan, Misamis Oriental.
1: Testimonya to. Nagamit itong Wonder Animal Vita. Kung yaka na pong gagamit itong Wonder Banaba Plus, kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone, mga inana, bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ka testimonya ani.
5: Retrato sinya, sa Tiguma, Pagadian City. Katong ilang tan ko, ini kay ko din sige ko inom og tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas, mo na masiguro na imong bara sa ako ang kantog. Kadungog ka ning Wonder Banaba, so akong isulayag. Ako na matigdan nga epektibo jud kayo ang Wonder Banaba kay pagpangihi nako ning busaga ka akong di. So epektibo jud kayo ang Wonder Banaba kay nawala jud ang ako ang gibate sa akong laban.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pabati mo naman kami dito sa Sifaran Blensung, OP Maguindanao, nagpabati maat Prady Family. Garay sa Lunas Family diya sa Bugatong Manuka, nagpagaray si Ate Rinrin. Akong kaparintiyan diya sa Maasin Liti sa Manatad Family, nagpagaray si Lucia Arcala sa Samal. Salamat sa pagbasa. Garay ko sa pamilyang Pakatang na muyo sa Cebu, sa Negros Oriental from Dumalugdog, Maricel, Bacani, Pakatang. Great na ko akong banda nga nag-drive karon si Buboy Libres from Butuan City. Garay na ko akong lula o akong uyuan nga naminaw si mong maanindot ng mga balak listening from Puro 4 Lagab, Compostela. Garay ko akong Daddy Dudong Maglangit, nagpagaray si Clarence sa Luna Norte, Makilala, Cotabato. Please greet ko sa akong family, Dadibas, din sa barangay, Bito, Sagay, Puro Gumamila, si May Balmonte, din. Salamat sa pagbasa, good luck sa inyong station. Wow, salamat, good luck! Good luck, good kayo. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela. Ay wala pa katong pagwa pag-eskwela, katong pa pagkatao. Tama og 1 year old. No, kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuo. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
2: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
0: Ay, so ako ang apo manggon.
2: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
0: Ako ang anak, damanggod ba po yung dugari. Iya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan ang Vitron.
2: Vitron Drops?
0: Oo. Iya, karon, upat na siya kabulan.
2: Okay.
0: Oo, gayon. Dako kayo kun ba dako kay kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan murag makabalo na gid nga kun ba say nay naghagwa niya dayon murag na na say istorya nga di puta kasabot
2: may istorya na siya pero di ta kasabot
0: oh di oh di gina oh. To masabtan
2: so dali na kayo sa gatoon
0: oh dahil puribuyag po ang bata himsog kayo po nga gigamitan na mo kun
2: Vitron Drops
0: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamayang kebalog yung bata ba?
2: Okay. So, mora na yung gigamit sa iya ha?
0: Oo, oh, mo yun. At takaroon, maulang iya po na mong gigamit.
2: Pangalan na to?
0: Si Joseph Tumaroy. April sa Buangga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
1: Inana ka din dot. Ang ato ang produkto ng Vitron Drops. Yan ka na nga itong Vitron Syrup. Para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga naisirap. Mga bata, pilian kaig pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom nyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets. Ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man. Hagok. Basta kay naka Vitron Syrup. Paminawa testimonya nagamit og Vitron Syrup.
6: Ako di ay Gigi Curaso Madali taga Margo sa Tubi sa Buanga din
2: so. So tiin mi ma'am kung unsa kay epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron Syrup.
6: Epektibo jud kay sa sir kay bitagon sa lang klaseng vitamins nga kung mga anak wala jud kuan effect pero pag nakatake siya sa Vitron nung gana jud siya taon na iwas po siya sa sipon.
2: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
6: 9 of 4.
2: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
6: Gana jud ilang kaon rin, sir.
2: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
6: Nakagamit sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Nagamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos dago na 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsoy baba sig pangita kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit na yon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ni Vitron tablet ay maikay gini. Oh, katong ato mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maimo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet. Oh. Magkatabang gyud kayo ni Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw.
7: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
2: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
7: Oh, dili ko katulog bago magkukumpira sa tutoy.
2: Ah, bago ka giupirahan?
7: Oo, oh, atong January, dayon, ikaduhang upira na ko atong May.
2: Mm-hmm.
7: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang, kwan ay, sakit.
2: O niya, pag-take ni ba ng Vitron, tablet?
7: Ningkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
1: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carlson, unsay nindot nga kape nining ni. Ay, wala na may laing nindot nga kape. Wonder Herbal Coffee. Great Midris sa Ganasi, Maguindanao del Norte, nagpabati Kerwin Bilwal, salamat. Garay ni Marsing de Locampo sa Ipil, Sibugay, nagpagaray si Boy sa Damas, sa Purok 2, sa Barangay Gango. Sa Misiti, kaysa itong silingan, makadungog, paliog, kong ingon niya, nangumusta ko niya. Great ko lang tanang listeners sa tanang ngaminaw ning powerful mong program. Thank you so much from Junik 5 of Jensan City. Karay ko lang Kuya Cesar Pangga, Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw si mong programa. Kuya Cardo from Ati Bilin of Libho. Salamat. Aray ko dias Butungan, Dapitan, Sambuanga del Norte, Marilyn Kalasang, o Marie Chris Kalasang, mm-hmm. Pagaray Chris Kyung, from Syukun, Sambuanga del Norte. Sir Ricardo, kini bang Banaba Plus, dili ba ni maka-animik o makapaubos sugar, Kuya Karj? Naminaw ko ni mo dis dinagat inday sa limbaga, tidili oi. Okay ra na, walay problema na. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Minang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang di paminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay waginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kanang bitang mo produce day po, kuan? Kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So, ay kuwang mong gina. Muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kanang imong anak, bago na tao tamag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan o Wonder C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kaya protection maguning vitamin C nga. Di kadaling subawan, di kadaling hila. Di kadaling pagbalatian, God. Ingon na anak ba? Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, oh, naman tayo sirap, anak. Ipainom sa imong anak. Shhh, anak, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C Plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron. Parehas ng edad or manghod ka na ko. Pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, maunin ang Wonder C Plus nga kapsul. O, oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na di nakakasabot sa dagat sa panahon ron ay tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nag maing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba? No, niya, unsa pa nang magipangsagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng high blood na. Blimag yung kakong mga atake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no? Aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Kato mga gagbay bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yung kong, hindi pa po ka muangkon kung na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Huwag yung muangkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit o Wonder Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Shout out pamilyang Lorenzo Tabuga and Fimentel family, La Idol Bernie and Rose Medalisay from RG Lorenzo Tabuga from Purok Sambagita, Aliusan, Cotabato. Kanunay kong naminaw sa imong programa si Bibs ni sa Mauswagon Gudud sa Buanga del Norte. Nagaray ka kong mga anak, Junjun o Grace o Gang Nunoy o Ging Nagak. Request kong song Pusong Bato from Kuni Nagak o Burnay, Gitago, Misamis Oriental. Garay ko sa mga balbal din sa Kinawi Libuna. Balbal sa pagpaminaw sa imong programa from Delta Charlie Kinawi Libuna. Wow. Kaninduta po na lang mabalbal o paminaw sa itong programa. Nahala, padayon mo sa pagkabalbal. Katong-atong mga kaigsuunan niya, kung doon na mo yung mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paano yun ko, kanang welcome yun kayo mo, pagpadamong mga balak dari. Kaya ang atong first prize dari, 3,000 maya. Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni ang third prize, o sa kalibo. No, kaya hay na lang anam, susuwat ra ka. Kung anong, dali naman po yung balak, suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba, no? Ako na unang nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Kadiha ka maghanday og mga storya. Sa gabiyag uyab niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mo na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig, hiyad-hiyad. Doon saon pagbasa, imong balak, lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinangla na to na, plus target po na to ang, kuan, kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Una yung pinaka-importante mga pinalanggang tigpamin. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, ato rin kitag LBC, GRS, o diba ka, GNT. Kanalang daan, tulong na naka choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura mo nang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Balay City. Ano, maabot mo na dari. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depot raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Balay City. Ano, amo nang hatagag pagtagad imong balak, pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang sa mana? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha ni mo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Garay ko, pamilyang Margalio, Lumba, Burha, Casas, DHA sa Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Kuya Kars, Naminaw, Medicine 5, Lower Patag, Bulisong, El Salvador City. Meet kay Bibi Zachary, Aydin Labadan, Mama Lucia, Papa Pabilio, Igsoon, Leoncia, Leia Pabilio Jr. Salamat nimo Kuya Cardo. Thank you so much itong hatagag pagtagading interview. Pinadama ni Nestor D. Balansag, taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ihain, hain na ang kahayag. Mawin ni title, labi na ko, ihain, hain na ang kahayag. Ipakatao ako nga napuno sa kangit-ngit, taga akong palibot, halos dili ko na masangpit. Kay gibati ko man ang tumang kasakit, kay gidaguman man ang akong langit, ug sa matag kapakyasan luha ray kadangpan. Dining alaot nga sinalikway sa kapalaran, ang tanan kong mga kagulanan ihangad ko lang sa kahitasan. Uban sa maasgad kong mga luha nga nagtabisay sa akong kaapingan, usahay nagmahay ako sa palad kong naangkon. Nganong gipakatao aron lamang sakiton, aunta diliman ako angayan sa inyong pag-atiman. Kay lagi usa lamang kabuta nga gipakatao ni ining kalibutan. Bisag ako usa lamang kabuta, apan tao ako nga mubati og paghigugma. Ugma nga mao'y gihimo kong gabayan, pamasin nga ang bisan jutay na lamang kahayag sa adlaw sa unahan akong makita. O langit, sa di pa ako mutaliwan ni ining tanan, ihatag ibisbis na ang tubig sa imong kalooy. Aron ang mabugat nga krus nga dugay ko nang gipasaan, mugaan-gaan inigabot ko na sa laing kalibutan. O bathala nga labing gamhanan, dungga na ang pangalian ng alaot nga nilalang. Abrihan mo unta ang hayag sa akong pananaw, aron sa di pa kumupanaw makita ko ang matahom nga kalibutan nga akong gipuyan. Morning entry ni Nestor D. Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Hain ang kahayag sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes, alang to kanini yung tanan. Nato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: The Polytechnic Bulletin. So unsa man dinhi, for the just for the information of those who do not know, unsa man di ay ang atong Polytechnic Bulletin, Kuya Andrew?
1: To those people who don't know about Polytechnic Bulletin, mao kini ang atoang publication diri sa Sityo Tuboran.
0: By publication, yes, meaning
1: mao ni siya ang maghatag og information og serbisyo sa atoang mga isig ka estudyante diri sa Sityo Tuboran campus.
0: All right, it's basically campus journalists, no? So yes, it's the campus official nga paper na to.
1: Yes,
0: yeah, the school publication na to diri sa Sityo Tuboran. It's called The Polytechnic Bulletin. Anya, explain unsa man kasagarang buhaton ninyo, unsa man pud ang inyong structure, kinsa ba inyong advisor ug uban pa.
1: Karon among advisor is si Dr. Anjan Charcos.
0: Mm-hmm.
1: Then base sa among mga kalihukan sa sulod sa among organisasyon, amoa is anchored on journalism.
0: Alright.
1: So amo paghatag og impormasyon, serbisyo sa atoang mga kaestudyantehan ug dili lang diri sa sulod sa eskwelahan, pati na pod sa atoang lokal diri sa Tuboran.
0: All right, so it doesn't just cover mga local campus news, but also even mga kuan. But naaban ni siya unsa may kasagaran nga content sa inyohang publication, sa kung publication na jud i-publish or unsa man, online lang?
1: Yes sir, mag-publish me og article, no? It's maybe it's feature article.
0: But sa una man gud naman tay traditional jud nga katong magazine ba or unsa na pa ba na siya karon?
1: For now we're still working on our magazine and maybe soon ma-publish siya.
0: So unsa man siya in one academic year makapublish mo kaduha or usa or unsa man imong
1: sa usa ka academic year sir, at least one magazine ang among ma-publish.
0: All right. So good luck. Wap ano?
1: Kakayanin.
0: Okay, unya ang inyong structure, ha, how many are you inside the organization? Unya unsa may process ninyo sa pag you know, sa inyohang contribution, sa pag-vet sa mga submission baron or kamo mismo, mga yun ana, ang sa may structure.
1: Karon sir, nag-revamp me, which is nami bag-uran, it's PB24. And
0: ganong kanang, PB24 man?
1: Ang reason na sir, it's, I think na-publish ang PB, I know, it's okay. PB28.
0: So it's a volume 28
1: yes, na? Yes, I think maraging ana siya sir.
0: So kung kaduha mo, so possibly, but you know, naman ito yung mga abnormal siguro nga years, no? Nga,
1: yes sir.
0: Wala ta ka-publish, maraming yun ana.
1: Yes,
0: so, sa to, ang balik ta sa inyong structure. So, how is your organization organized?
1: So, karon, we are on our revamp. And ang amuang gi-push karon is 3 articles per member every month.
0: Pero, unsa man usually, kinsa man ang naasa, yung sa structure ninyo bismo
1: ba? As a structure.
0: Mm-hmm.
1: So, sa amuang babaw, amuang editor-in-chief is si Miss Danica Kwe from the College of Arts and Sciences. And sa iyang ubus-ubus nga associate editor-in-chief si Mr. Dieter Galarde and also Ms. Santip Asley Pukong.
0: Okay, so unsa may mga roles ani nila?
1: Sa amuang concert editor-in-chief, so siya gyud ang pinakataas sa amuang organization. Gasunod lang siya sa amuang advisor, which is siya ang mag-oversee sa tanan, maghatag og instruction, and also to check if sakto bang amuang articles nga i-publish o ihatag sa mga katawhan.
0: Anya, what about the associate sakto sila associate sa sila?
1: Associate editor-in-chief. So si Sir Mr. Dieter and also si Miss Ashley, so sila pod ang managmando sa katong mga ubos-ubos nga mga posisyon para mahatagan nila og instructions kung unsa ang angay buhaton sa kaninga event, unsa ang angay buhaton this month, or like for the
0: rest of the academic year.
1: Academic
0: okay.
1: Year.
0: Yes. Now what about sa ubos? Unsa may mga structure pod sa ubos ninyo?
1: Yes sir. Sa amuang kami mga seniors, which is like mga senior broadcasters, senior layout artists, senior mobile journalist, and also senior writers. So kanang mga seniors, kinaana sila yung mga members, nga ilang gidala. So sila pod ang dawato nila ang instructions gikan sa babaw ug sila na ang magpakatag niini sa katuang ilang gi-under nga mga members.
0: Yeah, how is the selection of these particular nga mga officers may tawag na taan nila or mga designated personnel? How was the selection being done? And also sa ubos pod sa rank and file na ba na siya or sa term ninyo?
1: Yes,
0: so the writers, the contributors, so how are they vetted man or at least selected man?
1: Mag open me for like mga applicants every year. So if ma-open ang mga applicants, we will have a phase 1 and phase 2. So for phase 1, you're gonna write or anything that unsa ang mahatag.
0: So depende na kung for example mga news
1: feature sila,
0: mga sports, mga
1: yes,
0: na ay mga photography,
1: yes,
0: na no. So mga

0: So what mga istorya-istorya kung sa panilang
1: mga tag-yasa sa 80 works. Alright, so right now, based lang sa imuhang nabaw, ang mga pila man mo ang working and active jud.
0: Karan sir, total, wala pagig ko kabalo if pila mi kabuok sa mga working because no, it's we have recently lang nag-revamp and naapod mi karon mga gidawat ni mga applicants. So right now I don't know what's the exact number but I think we are sitting on a number of 20 to 30 plus
1: in all analysis. Right. So 20 to 30?
0: Yes, no? Sir.
1: So, daghan na kayo na and that's good. Apil ba ang tabuilan na eh?
0: If you... No, sir. It's only in...
1: Tuburan lang.
0: Tuburan lang.
1: Tuburan lang. So, is the application still ongoing or nahuman na?
0: Right now, as I've said earlier, duha ang mga phase, which is phase 1 and phase 2. It's still ongoing. Nag-phase 2 na mi and we have a meeting together with the applicants and amo silang ihasa pagmaayo, sir, para kinsa ang pinaka-deserving ang
1: okay, so in other words, ang pag-open sa inyohang application, what is done, like open to everybody, every student, tato?
0: Yes, sir. It is open to every department. As long as your heart is willing to do the job, then
1: yeah. So speaking of your heart, unsa man ay ang pangitaon ana ang commitment jud?
0: Yes, sir.
1: Aside from the skill, of course.
0: Yes, sir. It's the skills, the commitment. Mao gyud ang pinakaimportante kay bisag napa kay skills, but if you're not committed 100% to do your job, wala lang yapon siya.
1: So what about ang ako ang one of my I think lang interest lang nako pod with the PB is ang inyohang how do you let's first kanilang sa unsa ang benefits nga makuha nato if you are going to be selected as part of the team.
0: Mga beneficiary gets, you know, it's about serving people and wearing
1: and
0: the
1: maybe you can also hone your skills.
0: Yes, sir. You can
1: expose
0: hone your skills
1: mo og mga ingin ana, no?
0: Like speaking.
1: So wala siya'y kuan dyan, no? So wala siya'y like benefit sa new academic. So it's an extracurricular activity.
0: Yes, sir. It's from the heart and if you are into service lang yun.
1: Okay, but it's also a good avenue for especially nga naatay pareha sa inyo ha, no? Ang kaning sa language department.
0: Yes, sir.
1: Di man dyan siya indispensable man dyan ang communication, ang journalism siguro when you talk about mga language nga degree programs even sa education, no? So murag kuan jud siya, it's also a good plus na siya ba and kana bang ma-maximize po ninyo ang inyong time dire. How hectic and pressured ba ang so far kung sa inyong pag-attend or madara jud?
0: So far, sir, with the really good organization sa pag-organize sa amuang gadala, which is si Ate Danica, okay ragi kayo siya when it comes to scheduling and everything.
1: So dili ra maka istorbo sa inyong regular academics?
0: Maka istorbo sa siya, sir, but sa ato alagi amuani kay ang paghatag og serbisyo gikan sa kasing-kasing.
1: So meaning dili ra it won't bother so much nga lay grabe ang atong meeting taas kaayo, grabe ang pressure mag deadline na dayon walay mga inana.
0: Dili ra man sad, sir, amo na masang gi accommodate ang mga schedule sa mo.
1: But anyway, kuan ra man pa na online pa man mo, no?
0: Ah, yes, sir.
1: So
0: online.
1: Wala pa mo like
0: mga face to face.
1: No, I mean katojong hard copies ba of the publication.
0: Wala pa, sir.
1: No, so hopefully kanas amo ka na expect.
0: Hopefully, sir, maybe within this school year.
1: So, namo, basta sabot na din mo rin akong budget.
0: Di lang sa tamag.
1: No, I think one of the challenges mga before na kaya sa pag-publish is, although, part man na siya, no, it's mandated sa ato ang student manual, nga na-adjo na siya. And so, there has to be appropriation for that. But with the rising mga cost karon, nadaghantag mga kuan, I don't know kung muna siya siguro. But anyway, so muna siya, no, sa oras sa ato ang BT Radio, it's now 2:15 in the afternoon. So, let's just pause for a break. Nagbalik na to, Andrew, atong introduce ang inyong role, labi na sa intramural games na to, yes, ha? Sir. So, mabalik lang ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Don't change that dial, ha? Kayo mabalik tadre after these few reminders coming from our friends here in DYPS.
2: V-Tron, subok na!
3: Ang nagamit sa V-Tron, kuya, akong gagaw si Juno, tungkol ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung V-Tron, no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
2: V-Tron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inang ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko bumalik o pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
5: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!
4: Gusto ka ba og litson manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
10: Basin og may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts,
10: no phytochemicals,
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palaya,
9: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
9: nga effective
10: matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas. active na utok ug sa labing-labing.
15: Kargado.
16: Mauna ang kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado.
17: Kargado.
16: Mga bisdak, asenso ta. MaxFit. Kargado.
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagproblema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, flapot mo.
1: Ukal ang batog na klema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Philippine Standard Time is 23 minutes past the hour of 2 o'clock. Nga padayon tadiri, Kuya Drew. Kuya Andrew, about the intramurals this time. So again, for those who just tuned in sa ato ang BT Radio, of course, naatal gihapon nag-live ta sa atong Facebook page. Sa ato ang... Facebook.com na to sa ato ang BT Radio. Asa mo ni DJ Runs? But anyway, sige, Andrew, let's talk about the intramurals. But before that, greet sa imong mga kuan ito, mga friends, before we proceed.
9: Mag-greet lang ko sa kong mga classmates no from BIL3 peers and also sa kong mga kauban sa orgs from Polytechnic Bulletin, sa Souls, o sa FSTLP.
8: Alright, naminaw ka ni sila ron.
9: Mag-naminaw.
8: Naminaw, kaya gi-cut off ba yan ang klase? No? So, by order of the provincial governor,
9: yes, sir.
8: So the classes and the work were suspended ganina ng afternoon. Pero kita din, sayang man, kay intrams man, so... Oh, man, naplano naman eh. So speaking of intramurals, Andrew, unsa may imo ka share? Unsa may nahitabo ganina? Unsa pa may tabo karon o sa mga umaabot?
9: Sa ganina lang sir no, mao ang ato ang opening sa intramurals diri sa Sitio Tuburan. Og ganina nahitabo ang dance palabas, Mr. and Miss Intramurals nga mao gyud ang pinaka-highlight karong adlaw.
8: Alright, yeah. Tell us what happened. Unsa manay ang dance palabas? Oh, of course, the opening program. Kinsa may naa? And the dance palabas niya ugang katong sa to?
9: Mr. and Miss Intramurals.
8: Alright.
9: Yes, sir. No. So, ang ato ang opening program na ang ato ang mga dagkong mga tao sa admin. Also, ato ang mayor diri sa Tuburan. O ang ato ang mga instructors, mga teachers diri sa CTU Tuburan. And also, sa pag-abli sa ato ang... CTU Intramurals karong 2026. Grabe ang pagkanindot, sir, no? Makalimbaut nga balhibo nga performance sa dance palabas og mga elegante og nagkagwapang gwapong kandidata o kandidato sa Mr. and Miss Intramurals. Then sa dance palabas, mao ni sila ang mga dumadaog, sir, no? Third placer, mao ang Unit 6 coming from the BSHM, which is ang Bachelor of Science in Hospitality Management.
8: Mano sila ang Pink Panthers.
9: Yes, sir. Pink Panthers. And then, second, Unit 1 from the College of Education, which is our Fighting Legends.
8: Mga The Fighting Legends, yes, ang sir. Second placer sa ato ang dance palabas.
9: Yes, sir. And then, nang nagkuha sa ato ang pinaka-prestigyosong first placer, again, from the College of Arts and Sciences.
8: Alright, so congratulations sa inyohang department, Kuya, yes, Andrew. The College of Arts and Sciences mo ay ato ang gideklarar sa ato mga judges as the winner sa atong dance palabas. Alright, congratulations. Unya, sunod.
9: Sa kuan sir, no, akong nahitabi ang instructor si Sir M about sa pag-prepare nila karon sa dance palabas. So grabe na, usasag ko sa mga gadala sa amuang department, which is I'm an officer. So grabe gid ang amuang concern no, pag-prepare lang ani nga mga dance palabas nga muayon lang gyud nga makuha na mo ang kadaugan.
8: Alright. Unya, with the Mr. and Miss, unsa may nahitabo ato?
9: Yes sir, sa Mr. and Miss grabe no, ato ang nagkagwapa og nagkagwapo nga mga kandidata coming from every department here in CTU Tuburan. So from sa Mr. and Miss nakuha sa Best in Production sa Lucky sa Unit 1, which is a Fighting Legend. Sila nakadaog sa Best in Production number.
8: Alright.
9: Then sa Babae, which is a female, nakuha kini sa Unit 2.
8: Unit 2 is, yes, ang...
9: Ang...
8: Sa Unit 2? Techno... Ano sa mga?
9: Cyber Nights sa BSIT.
8: Ah, Cyber, BSIT, yes, Cyber Nights. Alright, congratulations. Best in production number, yes, lang sir. Siya. Best sa pa may ibang awards.
9: Then sa mga line po na itong awards, sir, no, naatay Best in Sports Icon. Sa, sa ato ano siyang Mr. and Miss Intramurals. So, nalangkat sa ato ang Unit 5, Techno Forge nga taga BIT nga Lucky, ang Best in Sports Icon. Then sa ato ang Babaypod, which is ang female, sa Unit 3, ilang nakuha ang kadaugan.
8: Unit 3 is
9: Valiant Warriors, right, College of Arts and
8: so,
9: Science.
8: So, sports icon, lalaki, BIT, no?
9: Sakto, yes, sir. Ba? BIT.
8: O niya, sa Technoforge ni sila and sa babae nga version,
9: okay, sa Unit 3,
8: sports icon from the College of Arts and Sciences, Valiant Warriors.
9: Yes,
8: sakto,
9: sir.
8: Ba? Alright. Unsa pa, Jared?
9: Sa ato ang concert, no? Naamgin na yung mga third runner-up, second runner-up, first runner-up.
8: Muna ni siya ang sa katong major na dyan.
9: Yes, sir. Muna ni siya ang pinaka-major nga award sa ato ang Mr. and Miss Intramurals karon 2026 here at CTU Tuboran. So, sa third runner-up, nakuha sa ato ang sa babay na langkat sa Unit 2 Cyber Knights coming from BSIT. And sa ato ang lucky, which is from Unit 6 Pink Panthers sa BSHM. Then, sumusunod sa ato ang second runner-up, nalangkat sa Unit 5 Technoforge BIT nga lucky ang ato ang nga babay, ang ato ang second runner-up.
8: Mm-hmm.
9: Og sa lucky, nakuha kini sa Unit 3 Valiant Warriors coming from the College of Arts and Sciences.
8: Okay.
9: Then, after that, sa ato ang first runner-up, nalangkat sa ato ang from Unit 3 Valiant Warriors College of Arts and Sciences.
8: Mm-hmm.
9: Then, sa lucky po, sir, nalangkat na sa Unit 5, a Unit 5, which is from Technoforge BIT.
8: First runner up, no?
9: Yes, sir. First runner up.
8: Niya ang nakadaog.
9: Ug sa nakadaog, sir, no? Grabe kaya. Kinahanglan yun siya kuan kay makita ginato no nga grabe ang ilang sakripisyo para lang yun makabot kini nga prestigyoso nga titulo, Mr. and Miss Intramurals. So ang nakadaog, which is ako ang na-interview, si Unit 1 Mr. Intramurals Janrick Pablo. And gikan kini siya sa Unit 1 Fighting Legends.
8: Alright, congratulations para, yes, sa lalaki to.
9: Para sa lalaki, okay, to, sir. Iya pong nalangkat ang Best in Production Number. Grabe ka, kumpiyansa siyang kaugalingon. Grabe mo, hataw, set mo sa iya, sir.
8: Mo ba? Grabe mo tanaw. O kita, kaya gigutom na ko.
9: Malagi, sir. Then sa babay, gabi po noon, nagkagwapa sa ito ang mga kandidata nga gipakita nila ang elegante o poise sa usa ka babay nga kandidata. Og kini nalangkat sa from Unit 6 gikan sa Pink Panthers BSHM nga si Miss Aya Baring.
8: All right, so Miss Aya Baring from, yes, the BSHM department. So ang nakadaog sa overall as a champion bale,
9: yes,
8: first place jud is ang lalaki from Unit 1
9: si unya, Mr. Janrick Pablo.
8: Unya ang babae sa BSHM, sa babay, Unit 6.
9: Unit 6.
8: Alright, so congratulations. Unsa pa ba ilang event mo ra to?
9: Tomorrow, sir, is right now, nag-solidarity meeting ang atong mga tournament managers, atong mga coaches, and also sa Gadala karon sa Intramurals.
8: Okay.
9: Ako nga ba, sir, no? Mag-start ang games tomorrow, good sir.
8: Pero naman to siguro exhibition game, madayon baka to, no?
9: Katong basket, sir, basketball. I think madayon sa siya, sir, no?
8: So, ato din i-announce mga students, ha? Bisag naputo lang atong klase. Pero, murag nindot, ramang gyapon. Nabi atay mga boots dire. Unsa man din, nakay idea about the boots. Unsa
9: so,
8: man sila.
9: So, ganina, naglakaw-lakaw ko, sir, sa ato ang campus. Nakita gin ako nga naay booth coming from SSG and also sa mga departments po nga. Nagbuhat po sila booth. Like, dire sa ato ang from the BSIT na sila'y booth sa, what marriage vow, like mura siya ikasal-kasal,
8: okay,
9: no, nga kung nakay crash dira pwede nimo sila i-lista dito, mabayad lang kag 20 pesos para lang i-butang sila sa marriage booth. And also the initiative of the SSG na po sila yung mga food park.
8: No? So, di lang nato i-mention, ha? Malibre ang ilang pag-advertise.
9: Yes, sir.
8: But sa mga students nato, mga bisita diri sa ato ang campus, naari to sa may hotel mo to?
9: Oh, yes, sir. Nasa
8: so, na sa hotel, nag-organize ang atong SSG aning pagkaon. So, na food park dito, na food station dito, na makapili mo, na ay mga dagdagan na sa ilang Facebook page, i-follow lang ninyo, na mga pagkaon, di mo gutawin mo direyo, manhin mo direyo. Ah, so mga students, suportaan nato ato ang mga negosyong negosyante pod diri sa pagsuporta nato pinagi sa pagpalit sa ato mga pagkaon nga baligya, pero mas nindot tagtagaan tag free na. Para maka nami kay endorse ba.
9: Yes sir.
8: All right, so again, basin madayon no ang katong wala pa man ang katong exhibition game between the LGU diri ra ba to mayor ganin ang buntag. So most probably madayon jud siguro. So ganin ang buntag, we have been fortunate and blessed ta nga very thankful ta nga ni ari pod ang ato ang municipal mayor to grace sa ato ang opening program unya schedule base sa ato ang program kay naay basketball game exhibition karong hapon. Kami, mga faculty. Pero di busy man ko. So, local government unit headed by our municipal mayor, Mayor C.D. Jamantin. Usually, raba, basta na yung LGU Dre. Naarabad na yung mga halftime nga mga pa-contest. DJ Runs, halftime, 5,000. Basta mga shot sa half court. Yeah, free throw para sa mga babae, 3 points, 3,000, 1,000, ana, bayana. So, basi na ano, magkalit na ni kadaghang tao ron din sa ato ang covered court. And right now, nagpadayon po gihapon ang atong solidarity meeting na rin sa social hall. In town, ang mga events na ako ha, wapang nag... Upatra ko no kabuok na ang ato sa OPM Vocal Solo Duet on the Radio Drama. Mintag makompleto na oi mga coaches and representatives no para maghulbot-hulbot na kinsa ang mo perform ug unsa ang guidelines atong diskasan. All right, so after dinis tong programa, mo proceed ta dito sa social hall. So calling all the attention sa mga coaches, mga tournament managers nga wala pa na sa social hall. Palihog in town, add to mo kay para mahuman na ta, kainit kayo. Alright, Drew, napabaka lang yung istorya. What about the schedules for tomorrow? Ano kay nahibawaan?
9: About the schedules tomorrow, sir, na mahibawaan na nato siya iniguman sa solidarity meeting.
8: Alright, but anyway, tomorrow guys, naagyapon ka, ugma.
9: tomorrow, sir, kay Mudo.
8: Naagyap. Ano sabi doon mo?
9: Karon sir na, I'm also an athlete sa athletics. So, mudagan ko so, tomorrow. So,
8: dagan. At least, dili init. Sa iyo man sa buntag. So, unsa man nga mga event mong giapilan dyan? Decathlon?
9: Karon mo, sprint ko sir. 100 meter dash.
8: O, sara?
9: Yan, ng javelin throw and also
8: yate. Decathlon dyan ay.
9: Wala may laing representative sa mong department.
8: By virtue of no choice.
9: By virtue of no choice.
8: Alright, so good luck.
9: Thank you. Unya,
8: balik ta diri ugma, hopefully ato ni gi-spread ang wealth, right?
9: Yes, sir.
8: So dili ra ikaw ang naugma, so posible na ay mga kauban gyapon nimo coming from PB, right?
9: Yes sir.
8: So naha ubanan ta sa ato ang Polytechnic bulletin nga mga personnel all week long ni siya para ma-update ta sa mga nahitabo na sa ato ang intramural. So uban pa mga important announcements. Unya, by the way, atangin ninyo sa Wednesday, October 7, alas 9 sa buntag, people. Radio drama competition live diri on air sa BT Radio na to. So paminaw mo ha, alas 9 sa buntag ang BT Radio drama competition. So pito ka mga grupo, maminaw ta sa ilahang mga gipang submit nga mga entries no. So live na siya, so di pwedeng masayop kay live. Live jud. So maminaw ta, broadcast na siya on air. So dili lang siya maka like ang mga taga City ra diri ang makadungog, but even ang tanan nga mga kutob sa maabot ni atong Sibya. So atangin na ninyo karong Wednesday October 7 alas 9 sa buntag ang radio drama competition. All right. Wala na kalaing greetings mga news guban pa kay mamauli na ta.
9: So sa concern ako gamay lang greetings no sa akong mga like sa akong mga classmates and also to my family sa Toledo City.
8: All right.
9: Siguro na minaw karon og radyo nga ila kong nadungog karon sa amo ang
8: panimalay. Sigun sa mo Clarice Bay.
9: Igagaw sir. First cousin.
8: Amo dai kusog sige kong dagan.
9: Maayo na yung pamilya.
8: All right, sige, so wala na tayong oras din sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Sa ngalan lang sa kinitbo ang puwersa din sa City YouTube Run Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director and SASO Dean Dr. Maria Lenny G. Toralba, Dean of Instruction Dr. Rowena Bakita, ito ang nagkalain-laing deans and chairperson and faculty members sa mga departments. Of course, diri sa BT Radio at ang station manager, Engineer Fernando Mangubet Jr. At ang station manager, program chief, Engineer Naomi Bao. And of course, DJ Rans, diri gihapon. Kaoban natin sa technical, this is our Yogi Mendoza with Andrew. Para sa Aries Bulletin on BT Radio, mubalik na tomorrow, same time, 2 to 2.30 in the afternoon. Para sa intramural coverage na to 2026, Aries Bulletin on BT Radio. Bye-bye. Stay safe, everyone, and God bless.
5: 98.1 BT Radio.
10: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Ano sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
12: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hastan mo anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat sir.
12: Thank you. Salamat sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nakita yung saktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulmanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-unon SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-unon SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman Mr. Panyawan. Mga kalaisun, mga adlaw kaninyong tanan, welcome na po din atong tulumanan karon sa maayong panglawas at ka na ito sa maayong kamubuton sa SED Marketing at tigama o tigapod na po sa mga nag-unang mga produkto herbal nga doon ay katanya gagayuan sa itong mga kalawasan. Mao ka na mga kaisunan, kining atong duha ka mga kapsula nga doon ay maayong resulta sa kalawasan. Aron kining atong lawas mga kaisunan, mahili kayo sa mga bisag unsang matang sa mga problemang panglawas. Ilabi na gid karon mga kaisunan nga aniyan na kita karon sa ginatawag nga new normal. Din importante ngayon nga pag ampingan ato kining atong lawas gumikan kay posible nga makataptan kita niining ginatawag nga COVID-19 or coronavirus nga naa lamang sa ato ang mga palibot mga kaisunan. Muna nga kamo amo tamong gihagyo kanunay no nga magbinantayon sa matag lihok nato gumikan kay delikado gid kay mga kaisunan nga mataptan ta niining global pandemic karon mga kaisunan nga ginatawag natong COVID-19. Adunay mga pamaagi nga gihatag kining atong lokal ug national nga pagagamhanan aron kining atong kaugalingon mahilig kay sa mga ginatawag nga pagkatapot niining atong virus karon. Mao ka nang mga kaisunan ang una kanang paghunaw sa atong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug usab germicidal soap. Dili usab kalimtan mga igalag kapanyawan kining atong ginatawag nga face mask paggamit niini nga ang pagtaod mga kaisunan kana lamang kanang dawin nga para sa iyahang dalungan mga kaisunan no. Ug usab mga kapanyawan likayan ang paghikap-hikap sa ato ang palibot kung pananglitan na manggawas kita. Gumikan kay matud nila mga igalang kapanyawan kining atong ginatawag nga COVID-19 dili man kini siya airborne apan na posibleng pinaagi sa paghikap-hikap na to dahil makahikap usap kita sa itong mata, ilong ug baba makasudlan kita mga kaigsunan kining ginatawag nga COVID-19. Mao ka nang atong yung bantayan no? Mag-inabtikol kita mga kaigsunan nga dili kita makahikap ug bisag unsa dayon ug hikap usab sa ato ang mga nawong. Mao ka nang ginaingon mga igalang kapanyawan nga atong yung obserbaran ang atong mga tagsa-tagsa ka mga lihok aron na mahilikay kita sa pag-angkon sa mga matang sa problemang panglawas. Bueno, ang SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal sama sa SED Panyawan Herbal Capsule nga adunay duha ka variety, ang red ug ang green, adunay tubag alang sa ato ang kalawasan aron na makatabang kini sa pagpakusog sa atong immune system. Kaya kani atong immune system mga igalang kapanyawan, mao man kini ang ato ang permerong depensa sa atong kalawasan no. Mao kanang among ginahagyo mga igalang kapanyawan, pagpalit ka mo sa SED Panyawan Herbal Capsule, pili lamang sa duha ka variety. Pwede ka tong red nga adunay mangosteen o usab luyang dilaw o kining green nga adunay garlic o usab banaba. Pilion lang nato kung unsay makauyon sa tuang lawas mga higala igsuol. Gumikan kay kining ato mga lawas magnaglahi man kita o ginatawag nga body chemistry. Mao ka nang kita mismo may kitagaan o katungod sa SED Marketing sa pagpili sa mas makahiuyon sa tuang lawas. Kung mas mubagay ka nimo higala igsuol kining red nga adunay mangosteen o usab luyang dilaw, i-maintain ka na pagtumar 3 times everyday mga kaigsunan kung aduna kay gibati o mamahimong i-maintain lang nimo kaisa matag adlaw isip maintenance o makauyon usab ka kaniadtong green nga adunay garlic o banaba, i-maintain ka na mga igalang isuon kay mao ka na yung makatabang ka nimo aron ka ng imong lawas mapalig-on ka ng imong immune system. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Ako?
3: Oh, ikaw. Gihon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
2: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa ko pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Ngano kisundan ko ni mo dihi?
2: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naaden ko nga makariskyo ni mo.
3: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
2: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salpayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

na lang umtata. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Atong pinaon ang milagrosong tanyag sa Seed Panyawan Capsule Plus. Ester Dimpas Bahayas, adunay pagtaas sa iyang blood sugar level.
2: Atong niaging tuig, gitsik sa doktor ang akong dugo. Ang abot na o 422 ang akong sugar. Naay kaingon sa ako nga testing ko o panyawan capsule. Balik na o normal ang ako ang blood sugar. Ester Dimpas Bahayas, 57, Atok Maybe, Marcelina, Bayugan City.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Seed Marketing.

0: ko.
1: Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto ng mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: boy, Day. Nagminaldita ka man gapong Sandro, nga siya pa'y nakahelp na to. Can you imagine si Sandro wasn't here? Ha? Kunwa pa siya? Kunwa pa? Magunsa man ta? Nakaabot ka ta sa imong doktor. Kay nangigi ka na lagi na. Because your father is ato mag-call-call ni Sandro og dili ni mo.
1: Nalimot kasi mong giingon nga may papaya nga ni sangpit kang Sandro sa drive-thru, Yaya? O niya iyang gilikayan? May rason kita nung iyan ang gilikayan.
0: Oh! Are you jealous, Day Charmin?
1: Ha? Huh? Why should I?
0: I don't know. It's your agyod ang naibaw.
1: Ay, naglagot ko. Kay amputo kong say naaanig Sandro nga salikis dati niya.
0: You know na the reason, oy.
1: O, ansa?
0: Don't forget, you told me na everything about Sandro.
1: Kung sa kisultihan natin ka sa tanan bahay ni Sandro, Yaya?
0: You forgot? Nalimot ka? We drunk. Mong nahubog ka o nahug sa hagdanan. And during your drunkenness, you told me everything about your feelings to Sandro.
1: Unsa?
0: You August. And you can't deny that. I have my evidence.
1: Kung sa ebidensya, Yaya?
0: Secret.
1: Lumbag mong kayo, oy. Sige na, babe. Pagkuha dito init-init na tubig, ibutang sa plangkanya. Nya labakarasad. Kaingon sa doktor nga ipahat compress ning akong bunog sa tiil.
0: Ma-o. Ma-o ka.
2: Ayaw na, yan sili.
0: Oh.
2: Yan na. Nagandang na ko.
0: Oh. Oh. Ay.
2: Ako na ini, yan sili. Tabagin ako si Nira. Huwag na sa ito pagkaon. Aron, magkakaon ka si Charmin.
0: Oh. Ay. Ay, di arna. Okay. Good luck to both of you, Riha. Good luck to both of you.
2: Oh. Ay, pariyo ka. Iyad kong presa ko na. Kini mong bunog. Oh. Oh, tuwad. Humantong kaon. Mula ka kubalik. May tambal pa ka nga paliton sa gawas. Ako to paliton. Aron, pagkatumal sa kado. Kay ingon to doktor nga dunganon niyo pagtumar. Oh. Anong gitutukan mo ko ni mo?
1: Ha? Gitutukan ba, oy? Gitanaw ko lang imong gibuhat kay basin og samutan kun mo piang.
2: Unsa?
1: Magkatawa naman ka.
2: Gitabangan mo gitikang madala sa doktor? Unya, piangan nung tikang samut? Apan, may nasabdan ko sa imong tinanawan ako.
1: Unsa? Unsa imong nasabtan?
2: Ayun na lang. Kaya pasig na siyempre mo. Bulupan sa ninyo ng kamuti mo. O aritugpas kong naong. Magkakitap ka kong babae nga dili gaano kamot ka manapat?
1: Agay! Agay!
2: Uy! Wabi ka na kung saan ha?
1: Ningulungul mangkot.
2: DJ matinan ng imo na ko.
1: Si DJ?
2: Dinagkong gaba ni mo na ko ba?

0: Ah, Yaya, muli kong balik. Balik mo akong tambal ni Charmin. Madali available sa clinic sa doktor. Huwag kailan ito, kung ipapalit.
1: Okay.
0: Di pa biya ka magkalakaw.
1: Ako nang Sandra, may itogon ko. Sagot kag anything?
0: Wansa? Wansa nga, anything Yaya?
1: Anything good? Bisa kunsa. Sagot ka, papalit ko na kong napkin.
0: Ah? Oh, okay ra. Iya sili. Huh? Unsa man nga napkin? Kanang with wings?
1: You know it, Sandro.
0: Oh. Babae ang inahan ako. Iya sili. Kailan ko na?
1: Ay, alangan og malalaki ang imong inahan. Babae, gid na. But are you really sure? Sugot ka nga papalit tong tikag napkin? Ha, Sandro?
0: Giringla po ba ka? Yes, Ili?
1: Giringla pa taon ko. Oy, huh? Anong tingin mo sa akin, Gors, na already?
0: ikaw, Charmin. Wa ka ipada?
2: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagkabalak-an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Mga higala, iso nag-maintain baka si Muhang Balatian na baka ginatumar kanunay nga tambal aron mapakubos ka ng imong high blood pressure. Mga kaigsunan, timanay kanunay nga dili na to ang ayan nga ampingan kaning atong mga balatian. Kanang pag-maintain sa ato ang balatian, higala kapanyawan, usa ka nagkapait nga kahimtang gumikan kay tibok na nimong kinabuhi, mao na ginay imuhang anaron nga mahitabo nga kanunay na lang yun imong buhaton. Aduna pa'y tendency mga higala kapanyawan nga kanang imong kidney madaot gumikan kay kadaadlaw na lang kagatumar og tambal. Kay ang tambal ra ba mga higalag kapanyawan, labi na kining mga synthetic medicines, aduna kining mga ginatawag nga mga chemical nga posibleng mas makadaot sa imong lawas. Delikado higalag igsuon nga kaninay kanunay nato ning buhaton. Mas maayo nga aduna kitay alternatibong pamaagi sa pag-alim sa mga balatian. Diha musulod mga higalag kapanyawan ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, usa ka matang sa produktong herbal nga makapamatuod gayon nga ang kaayuhan dali ra nato makapot pinaagi sa pagtumar sa mas natural nga pamaagi. Mao kana ang pagtumar sa Zed Panyawan Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Basta lamang mga higala kapanyawan, dili kita magpauwat, magpalit manggali kitang panyawan katong yung tinuod nga adunay tatak nga Zed. Gumikan kay mga produktong herbal nga ginama sa Zed Marketing, maoy adunay kamatuoran sa kayuhan mga kaigsunan. Gumikan kini sa kataas na nga kahigayunan nga kami nakatabang sa mga katawhan. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon. Hatod ka nato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ay, ay!
5: Ay, ngano ka?
4: Sakit kay kong bat ang anak. Isulgo pang ihi.
5: Ha? Tanatay! Ato na sa doktor!
4: Kumusta naman imong tatay, Mare?
1: Kikuyawan ko, Mare. Uy, abin akong madidbol si tatay. Naghilak na galing ako manghut. Nahibaw ba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay? Gipatumar na kong panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
4: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso ng kapsula.
1: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ng kapsula.
5: Hey, hey!
6: Psst! Hoy! Oh. Hoy!
5: Iyaya.
6: Wayo man. Ha? Wayo? Ganina ka pang tulala dyan. When Sandro and I were talking, gitutukan ni mo siyang maayo.
5: Onsa?
6: Onsa. Until now, when Sandro lives with the car, kay magbayo og tambal ni mo, imo pang kisundan og tanaw. You're clear na gid, ha? Clear na. Klaro kaya.
5: Siya na ba yaon ta, Yayo?
6: Unsa nga? What?
5: Si Sandro na unta. Ang sama ni Sandro ang akong gipangandoy o gipangita. Pero...
6: Pero? What pero man? He is naman ka.
5: Kaya nanguyab na siya na ako, Yaya.
6: Oh! Kasayon! Ako inang napanguyaban ka!
5: Ay! Binuang yun. Ay!
6: Nonsa!
5: Naibaw ko, dili ko ang iyang tight. Dili sama na ako. Kaya naingon siya ganina na ako. Nga... Kakita pa ka ko siya babae nga dili sama na akong agaan o kamot kong manapat.
6: Oh, what?
5: Pero, di na ko, Yaya. Pasakitan lang ko sa mga lalaki. Maong no way. Tili mahibaw si Sandro ani akong gibati alang niya. Tili, Yaya.
6: Kana, kung dili kumusulti niya.
5: Yusali!
6: You confess na ba yun ako, Day, ha? That you love Sandro. So, I know it all and everything.
5: Yeah.

ipapalit ko na ang balit, Charmin. Uy, gitugod ko malita nga iya ipapalit. Unsa ka ako nga? Kapitan ko siya pa rin tumilti. Kitang kita ko niya sa una, nag-inom ini. Nagpa-deliver. Kapitan ko siya sa paborito niya, Milti.

0: May pamapabog na usak ko sa kong utok din eh. Gagigutom sa kuda. Halos natuyo ko na ang posibleng daganan sa autong gimaniho ni Sandro. Apa na? Huwag ko gid kini makita. Ikalipat jud ko. Nakakita magustian ako. Oh, si Tita Lunila. No, dili ko nalang tagdun. Kanibaw ko. Madismaya lang si Tita sa aking ibalita niya. Nawa na ko masundi pa si... Oh. Katya! Ang sakyanan ka na ang gipaniho ni Sandro! Oh. Si Sandro yun, siya ka na nanaaw sa sakyanan. Awa pa din ay ko din malasarong adlawa. Hello, Tita! Very good, iha. Oh, i-update unya ko kung masundan mo ba yun ang akong anak, ha? Iha Irish? Oh, okay, okay. Okay, bye. Oh, our ring.
1: Ano na, madam? Nalibay ka man.
0: Bahalag delikado na din sa siyudad, our ring. Dili una kita mo pauli sa ato. Kaya nakita na ni Irish ang akong anak. O gipasundan ko na ang akong anak kang Irish.
1: Ay, unsa? Ay, maayo noon, madam. Ako'y. Makita na di ay miinis akong alaga. Ay, kay gimingaw na kayo sa kong dudong Sandro, madam.
0: Nag-order siya og milk tea. Huwag iyang take out. Dili ka na maka-ipsot pa na ko karang Sandro. Masunda na kitika. Dili ka na kauna-una ugli kayo na ko.

0: panimo ang imong dila sa ako nga bill bastos.
1: Ah, dili sa imong nga bill. Oy, dili ra sa akong bill. Doon sa mga tao, oy.
0: Oh.
1: Tuhi lang sa nimo, oy.
0: Oh, kinsa man di ang imod ay nga bill, oy.
1: Oh, sorry. Ingon di kong lami. Di ay, ikaw di ay lami akong giingon. Ang imong giingon nga giorder dong Sandro og base sa imong pag-describe nga nagpalit siya milk tito paborito to na mong duha kung magkuyog miimno na mo.
0: Aw, oh, abe ko bag ako mo oy lami nimo.
1: Ato he. Herbita niya ay kung pakatao ah. Be, sugin li pa kung unsa pa naunsa pa tong alaga tao na ko be. Tinuod gatong imong gisulti. Tuhi nimo.
0: Apan gipanglatawan mang nako gulyat nga magatubang si Sandro kagubot karong taud-taud.
1: Usa? Sure ay? Kay ngano man? Usa may nakita nimo irbita niya?
2: Kaisa! Asa kinipadong si Sandro? Padung kini sa pais akong classmate nga si Charmin. Oh, mag-unsa siya din sa lugar sa akong classmate.
3: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinugimaintain, kay kini maayupod nga energy booster, ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak sa marketing.

0: pangutana kabawin sa said panyawan, aduna pa kay balatian nga gusto nimo matabangan o aduna pa kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na.
1: Tawag o text na
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Radio
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Hinaloso.
8: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500.

0: 500 ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
1: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
1: Ay, katagan.
0: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay!
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
1: Mula gin?
2: GTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
1: Inom, Jod.
0: Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
1: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo.
0: Oo.
1: Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
0: Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng BTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng BTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng BTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wala dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinirasab si Dr. Ramil Oisey, mayong lawas ampingan
1: ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: At minahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod sa inyong program, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilang lami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
4: Tinood yun na Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Mo sigsigi lang buhat la santod na antahantod na uga na lang jud sa sir.
5: Eric ko. Kaya basa ra gani, population 43.
3: Set Liniment Oil, napamatudan.
2: Living Testimonies.

0: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
1: Sa Lactopapi. Lactopapi.
2: Lactopapi.
0: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Umba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigol, taga Ipil. Akong asawa, panuhutod dahil niya. Siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutukuto, prasit ka buyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ko kung kwan yung kaplasok. Salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, sa Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na nawa na ang sakit ng kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
11: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: Detex 500.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
13: Ang nagsige man jud ka balik-balik sa tuang Lolo Masyong Tiki Tiki sir, palit sir.
14: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niya siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niya silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL. MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka, sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daga kay salamat, sir.
14: Thank you. Salamat, sir.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas. At tig na utok, ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sipul-sipulpa. Alright, the Philippine Standard Time, 3:40 in the afternoon. Welcome sa itong program, BT Musikahan, Musika Chikahan. At talasinko na sa itong program karong urasa. Yeah, pasensya kayo, medyo late na yun. Kaya medyo grabe na yung late, hindi israns. Oh, always mana. Pero napatay, gitiwas na rin mga buluhaton sa ito, ang kuwan, no? Studio. So, nagwat naman kamo niya. Mga buutan mo po nito ang mga listeners po Rabuyag. Pero kumusta mo diha, no? Again, today is October 5, 2026. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. And happy Teacher's Day sa mga nagtudlo diha sa itong mga teachers, no? Labi na gadiri sa CTU and also sa, ano, diara ka rin sa inyuhang mga eskwelahan, sa inyuhang mga teacher diha. Labi na sa toang kuan, naigo man yung teacher po na toang number one teacher man yung toang mga parents, diba? Apil na po dani. Pero may hapon niya, yes, tanan, no? Yeah, shoutout ni Sir Andro Parilla, Korean og name, pero ang real name kay Michelle. Oh, Michelle ini. Ingat mo po pangalan kay kuan ka ng foreign kay pangalan. Foreign kay pangalan, Sir Andro. Eh, shoutout ni Sir Andro Parilla, na karoon nagtanaw sa Facebook Live. And also ni Asamara, same radio runs kay ang naay kwarta magsigi o katawa. Ni ang walay kwarta, samot, nagsigi katawa ni Sir Ransa. Paingon ang kita sa buwan. Ani ba, sir? Well, no, ang ato ang topic karong hapunan, na karong sa caption sa buo ng bahin palutog basa niya, unsay linya sa naay kwarta versus linya sa mga walay kwarta. Magunsa man mo diha, Joanne. Joanne, labangon, maayang hapon ni Sarasha ako sa ako ang mga anak na nasa akong mama, Emelia Labangon, sa tuong Kugon from Lahug. Always gini sa nagtanaw sa live, no? Salamat kayo na marami, mama. Labi na gini, kuhan diha, karon ni Sir DJ Tekking sa Tingasin. Diha, karon sa Dulles, karatraba ni Cross. Og si Tik, ako ang misulti kay Tik, DJ Tech, Chenmer Alcoma para diya karon sa tuong Kugon di ay. Kaya hapon, pero sumani sila mga tech. Mga technologist. Anyway, salita sa tuong Facebook Live, sa Facebook page sa BT Radio. Palo tag-share sa katong kwan ha. Sa katong mga viewers na katong kita na o diha, palo tag-share mga nangga. Marabal! Pa-shoutout lang ko sa tarang tipo minawan ni mo, boss. Nga request kong song Upuan by Glock 9. Salamat, boss. Good afternoon ni muda, boss. Good afternoon sa ni muda, boss. Yeah. Also, shoutout ni ko ano? Agi lang ko din sa rasa pa ko buhat. Okay, sir. Oo, patayo na diya, sir, no? Thank you so much sa imuhang paghahin og oras sa ito ang program karon na. Oo, patayo na diya. Always, ikaw mag-tanaw din sa rasa. Palakpakan natin si madam. Kaya yeah, pasensya kayo, wala mo yung mabati nga background diya sa ko ang Facebook, ha? Kaya... mau to wala maglikay ta nga makapiright ang ato ang kuha na po doon ato ang live. Thank you, this runs, love you Sir Master Yogi Sagfred Mendoza, akong idol na nakaroon sa Fog Love. Mayang hapon na muna, Sir Master Yogi. Dere siya gikan na bising-bising ka ni Tauhan na ay. Bisan asa ni mahimutan. Di gini mahimutan kay grabe ka busy wagto un trabaho ani. Pero parayo na ba, sir? Maayong hapon, sir. Maayong hapon, boss. Wa play, boss. Last resort kay magdala karon na akong madala karon. Shout out to Mercy Balawad, ang pinlang lang. Okay. Lang na. May gani kay what ani nagsigkuan ng chat. Boss Jarek de la Cruz, thank you so much, boss. Nya live ni DJ Evangeline Q Parilla. Thank you so much, Ma'am Evangeline. Dadayon si Merlin. Oy, Ma'am Merlin, idani yung good evening ni Israel sa request kong song Nakita Ko Na by GMV Love Studio. Thank you, DJ. Okay, you're welcome. Ako pa rin i-download, mama, kaya wala pa ko ani. Then also, shoutout ni Jerome Shaka. Boss, kumo instant shaka ko ni Mercy Batas. Boss, Mercy Batas. Ah, Mercy Batas di ay. Lahi na po ni. Tagalog version na po ni. Guwa na hanay. Nari hani hani dari ya. Good afternoon Paryanti. This runs always condominium di Mosabiti. Musikahan cikahan. Thank you so much sa Paryanti. This runs guapo. God bless you always Paryanti guaponya. Ba request kong song I belong to the zoo. Sabay sana untuk ma-play ni good nimo. Sana by I belong to the zoo. Oh bali ni Paryanti. Then also si Kuano Jim Samora Alin Tani Shao di Israel Sabah kayong radyo sa musilingan. Kung dili radyo ipaminaw ibalik-balik ang tukar. Shout out ni Jim G Villians. Grabe na sana ibalik-balik no. Then si Kuano si Amelita Pautan Hemelas may hapong di Israel. Guapa, guapa ka karo niya. Lahan di karo. Akong tubag, ganitsay, ang linya sa kulay kwarta kay Sigi o hinoktik. Ang hinoktok, niya request de kog song Big Bomb. Wah, pagkili si Matag Boss, Big Bomb gabi. Big Bomb. Oy, Ma'am Sana, Chris Mendoza. Shout out, madam, madam. Diya, mbiya, mdans, mama. Yeah, shout out ni Paryanti. Di Israel, guwapo linya sa mga kulay kwarta. Pahuway sa balay, magluto o sudan, maglinis ng palibot sa balay. O din ay lihok sa mga way kwarta di birds. Pastila naghanag ng ego na di aron. Puros, puro-puros kita way kwarta ni eh. Mangita ta na taglingaw ni birds no? Request kong song ni Israel's Love of a Lifetime. Gika ni Ma'am Joanne Labangon. Thank you so much Ma'am Joanne. Niya akong ipastilaan madaan mamanga. O gaari ka maminaw sa kong official account Ramiro Santiago. Wala kayo mabati nga kwanak music ano? Pasensya kaayo kung gusto ni mo ma'am, pwede kayo mo visit sa imuhang Chrome. Wala magi kay internet connection niya, visit sa Chrome niya. Ando ka sa regio.garden. Again, i-type ang regio.garden, no? Nga dayon na search ka diha o Beta Radio 98.1 FM. Mabatian ni mo da ang unsa ka tinaw at tingog, no? Oh, anha ni mo makita ang tingong reasons nga murag ko, ano? Murag tahur. Murag kuan kanang ay na lang ay. Five hapony Israel siya ako sa family Roshana and this coming to family. Salamat di Israel, you're welcome. Shout out muna Agnes bubinta kayo na late o gamay. Murag di nang kita ka kuan na di ta ka play anig sa ihang song. Anay. Kaya kinapalit-lit man, makasabot na rin katong utangon, di ba? Hello sa atong oras guys, alas 3:47 na sa kapunan. Let's take a short break na muna para sa mga sponsor. Please stand by. Mugbiya, diha, kay! Sabaan niya tamo. Pero mabalik pa si DJ Rans. Ato tala 5 sa kapunan.
1: V-tron, subok na!
2: Dito'ng sayandong sa sakop sa lantapan si Wanggay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
3: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
2: Oh, dili. Pero, kaon
3: na. Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O sa ka tuig?
2: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na!
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
6: FiberConnect IT Solutions.
5: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pa'y imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 09 943-248-2389
6: 09 943-248-2389.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako! Nakagaganda yung kupadulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalin sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Namati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

0: Philippines Standard Time, 4 minutes before 4 o'clock. Shoutout again, Agnes Rosana. Late naman gani ang DJ. Anong may buong pamangkang always man. Hello, ni shoutout ni Ma'am Philomena Hinabe. Next topic, please. Next topic, hangyo in time. Pero shoutout ni Malabadab, no? Hello, di Israel Smo. Anong kapunon? Good afternoon, all. Okay. Nag-uwan daw sa liloan, oy. Ambi mo na, Ma'am, ha? Nya, diri sa tuburan, grabe man kainit, ha? Wagi besag taligsik, no? Dami kayong panahon, diri. Shoutout also ni Juan aboard sa Red Horse Ray katapat ang Radis Rans. Shoutout again ni Sir Remart Cinco Gomez, akong idol. Dayon si Jim Zamora Alentanio. Adiri Jared kumuundang paminaw ada-adlaw sa radyo kong Radis Rans. Wow, palapakan natin si Jim. Shoutout ni Ma'am Jocelyn Argawanern. Ato na hulaman imong aircon ni Radis Rans may hapan. Ani ba? Duha lang tang manuba kayo. Ano na lang din, Ma'am? Pag-star, Ma'am. Sana all daghan og kwarta mo na linya sa walay kwarta. Ito. Igo mo daan eh. Ay! Madam Michelle Ortiga Rico! Shoutout mo na, Madam. Good afternoon. Negros Boss, grabe po ka-uwan. Mau ba di ay? Sige mo kapariha ng kuwan, no? Shoutout also ni Sir Armine Mahusay. Nagkaroon sa tabular may hapon yung tanan niya. Og ni Dudong Vlogger. Okay, shoutout yung mga rebel, ha? Talamat, talamat, ha? Talamat ka, ayan mo diya, talamat. But also, shoutout ni Bogya po na si Arlene Lalrigas. Good afternoon, DJ Shalcos, Tarantaga City, Abad, o nila ni Ara Munares, Mercy Lou, Amelita, Bauta Namanes. Yan ako sa kusong 25 minutes. Oh, thank you, Subasa Riz Rans. Shoutout also ni Ma'am Cheryl Osali, Riz Rans, maing hapon. Pwede na ako sa kusong I Need You Tagalog version, please. Shoutout ni Sully family. O Gasinisa family, thank you, Rizrans. You're welcome. Then, Agnes, may hapon din sa ako sa family. Roshana, and this is kami to family. Thank you so much, mga ma'am. Pare ni Rizrans din niya sa walay kwarta, pahuay sa balay, magluto, sudan, magdrinis ng palibot sa balay. Amar to salamat kayo naman aboards. Jim Zamora Alentanio, sige man order sa Shopee, Rizrans, alaw mo ay walay kwarta, sige rag. Order Shopee for more. Pastilan gid mo de. Kailangan siya rin isagit. Dapat lang isagit. Kaya araw maiking ng mga marites diha. Shoutout ni Ma'am Sarah Cresti Mendoza. Good afternoon, this runs of Sabito Radio. Kumusta ang ulan diya? DJ, siya o tiya Mylene na palihog. Tiya, ipaadto ni tiyo ang mga tanom sa alegria sa tuburan. Salamat, this runs sa pagbasa. You're welcome. Oh, panawagan ni. No? Kisang kuha ni tiya Mylene. Sa akong tiya Mylene, okay. Salamat kayo, tagbo. Uy na, ako'y na, nai-turn over during pitaka, ha? Ang ngalan sa mga pitaka, si Ma'am... nalimot ko. Si Ma'am Annalyn Incargas. Kasi nakaila ni Ma'am Annalyn Incargas. Naaiyang pitaka, diri, palihog tag-kuhit, no? Kung kinsay nakaila ni. I think, taga-diri ni Stuburan. Hagbo aya man. Oo, hagbo aya, Tuburan, Cebu, ha? Narabay daghang sulod na ay National ID, na ay Land Bank, na ay ATM, oh mo na to, ATM. ATM card, no? Dayon na ay National ID. Naapag-i-kuan. Basta na ay mga naapoy sulod kwarta. So, again, nakin sa'yo nagkaila diya ni Kuan, Annalyn G. Incargas. Ako na ni balik-balikon, ha? Okay, pastilan na. Mga ID, puting naghana, anira ba? Malihot na, kisa'y nakailan ni Ma'am Annalyn Incargas. Palog lang tag-ari sa imuhang pitaka na adri sa Bito Radio. No, estudyante ang nakakita ani mo na turnover diri sa tuwang kaubanan po sa buhat. Diri sa to ang station DYPS Beta Radio. Ilama ka matinud ano na to ang mga kaisunan po. No? I hope ngayon anita na na. Pero palihog na ha sa akin sa to'y nakailan ni Kuwana, Ma'am Annalina G. Incarges. Taga Hagboaya ni siya, no? Hagboaya, Tuburan, Cebu. Palihog na sa pag-claim sa imuang ID diri. Naadiri sa Beta Radio 98.1 FM, okay? Oh. Isarap niya ni Kuwan. Jin, grabe kalit ni mo, Jin. Ay, sig, kuwan dyan, Jin, kaya marag, ito magsamok-samok ron, Jin, kaya rate ka, Jin. Ay, sirong pa kong dugo, Jin. Ay, mong sirong. Ay, naku, ato mo nas, guys, alas ko, ato na yung mundo na mo. Pero, gusto ka niyo, tayo mong biya, diha, bumalik pa ang beat, musika, chikahan ka, wang gyapong series, runs! Pakanta,
1: atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga hapon po ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na palang ita.
2: Hila naman itong edad ay,
3: stintay ko ato.
2: Usa man himuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno ni mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Ngayon, di ko kabangon, kasa paon ko. Tignan ko, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Ngayon, kung tukto, lang siya yung kapitik-pitik. Ngayon, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngunit pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Musa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gid ang namati karon ug may batsa sila, nga lain lang kutukuto ni maralag malipong, nga ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni muna. Lipo jud kam kaon. Ang akong tayra babuntat lipo kum kaon. Giinom jud ko anak lipo kum kaon gyud sa iyong mata. Mao ni akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kapikin mo itong produkto na eh.
3: Oo, lami
2: yung kapikin. Salamat sa pagsalig sa itong lulumasyong kikitikin sa itong mga produkto.
3: Mm-hmm.
2: Mausab, kinsa itong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, nagkasalamat.
3: Nagkasalamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

Mga Marites gang. Marites gang. Joke lang. These runs ka na sige. Okay, dala. Salamat kay Aba sa topic these runs versus na ay kwarta. Nag hair color ko as gray versus walay kwarta. Nag pa hair color ko og abo sa sinugba. Mauna si Kuan. Pagkapaita. Jinjain! Nayon si Kuan Agnes answer na ko ni Jane. Nindot raman na ang duha ni Jane. Maayo pang vlogger na bilong good ni sa daghan o kwarta. Tinood ni Jane. So kana si Kuan diha si kanang marabal vlogger man ha. Kwartahan na na siya ron. Ha? Akin ha, sige sa ito'y nakailan ni Ma'am Annalene G. Incarges, tagahagbo ay atuburan Cebu. Kumalihog kong kuhit, no? Ing na siya nga ang iyahang pitaka na adri sa DYPSB to Radio 98.1 FM, ha? Okay? Okay. Shoutout ni Joshua Saldua. Shoutout doll ni Joshua Saldua. Thank you so much, Joshua Saldua. Janice, Maambong Alimanyo. Sikrito-sikrito, pag-tanaw diha. Sakpan raga po. Igura na siya mo tanaw diara niya. Kanang lain ang account niya ang comment diha. Mga mga cheater. Mga cheater. Awa na ni comment diha. Mga mga cheater. Ambut basta kay Wakoy Kwarta. Ay! Wakoy Kwarta. Uy! Happy Teacher's Day day, ma'am. Pam Janice, na ako regalo ni mo. Hindi ka madawat? Bahala ka ay. Di siya ako request din siya. Ay! Ningil naman na sila wak. Sabah dia po, sulat na mo kay kwarta. Kwartahan, hindi na ay. Anyways, sa katong ganahan di ha. Muparihan ako, parihan lang. Pero oi, kung ganahan mo ha, magpagwapa, magpaputi, magpa-slim. Siyempre, ang ato ang Man Health Beauty and Wellness andam mo alagad ka rin, no? Kaya ang ato ang mga product na andam ni ara o kanunay nga naara po sa ilang tindahan. Palog ato ang Man Health Beauty and Wellness tuburan. Kaya ni ana ang ato ang Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee. Reverse Slim and Sexy Juice, Your Body Sculpting Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream. Dahil No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sun Black Tended, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and Reverse Collagen Soap, Double Power Age Control, and Immaculate Beauty of Serum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Gluta Serum, Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum, Vitamin E with Kojic Acid, and Gluta Lotion, Kojic Lotion, and Mana Powder Detergent. Na available na sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness. Natay pang sabon, naabot tayo pang toothpaste, no? Mana Toothpaste. Naala diha na powder, no? Naabot tayo powder diha. Mana Powder Detergent. Then also sa ang Glutathione Apple Cider Vinegar, Melatonin para dili ka tulog or dili ka taraw tulog, Maxiderm Age Defying, and syempre Virosul para sa disinfectant spray, no, para sa mga insects. And vitamins for kids, ang HiQ Physical Growth and Brain Development, Vitamin C, and the Multivites na available sa tuang Mana. Then ang ato ang mga humot nga sense, ang ato na daw mo ang humot karon na. Huwag hana si Kuan ni Shaira. Ato ang Vanna Valor Ruho Fuego Chala Princess and Shula Bubbly. Oh, book doon juga Kuan niya Dalaga Birds. Huwag na yung ato ang isabon bursa. Nana, syempre sa atong Man Health Beauty and Wellness Tuburan ang himutang sa second floor Arias Degado Arcade Barangay E Tuburan Cebu. Oo, oh, then doula lang si Ma'am Genesel Talido Tikag and si Ma'am Berili Montesilio Gachalian. Yung shoutout na lang po ni Ma'am Juna Flor Montesilio Jamante. Then also ni Sir Ignacio Dalog Jamante. Ambi Dayon. Kwa Adri. Bida oi. Asa. Joke raga nito. Pero shoutout Ma'am Janice Maambong Alimanyo di akaran sa kuan. Ako tong ihatag basta mga hatag gagbutong niya. Lugay na kani siyang saad ato pa ni aging tuig, no? Oh, ato pa ni aging tuig saan niya nga mamutong kuno niya. While mamutong

atong naa po kunoy kuan. Naa po kunoy manok Bisaya ang nami ani. Taro niya do kanang Janes. Asa na kong gaf ni Nong? Ninong kadi awam kay kay uyab. Kita sak uyab da kanang Janes. Pakasaba ka. Ang mga request niya karim di daghan at upat na tukaw request wala na play. Talentin sa niyang request be. Pariyat ni Sarasha ako na nanay Minda Martin Kilian nga naghugas sa plato while namino sa Bito Radio. Ay! Shout out to that nai. Oh, di ba takabu po ano ni Janice kayo? Siya mo'y dapat muhatag na itong regalo, no? Okay, siya mo'y nagtrabaho, di ba? Na siya nagtrabaho diya sa... Oh, asa kaya ka nagtrabaho ba? Grabe kay katihik guys kay nang naasa sa kung ano nagtudlo siya mga bata niya karon di gyud magsakay maglakaw gyud naasa siguro ito tiguman palit siguro siguro ng airplane sinisti man ito nag-ingon di man mahid sa kang nisti da kung ano man ito nakalibre sa nisti ikaw na wala pa. May hapon ni Sarans, guwapo ka rin mo kaabogikan na mga joy boy. Para kalag mga hoy! Nangahoy si Ma'am Ana Moral. Kasayo bas kalag-kalag nga October 5 pa man. Buta na lang sa akin. Uy, ganoong dumbi ako. Wala mo, wala yung uras. Tigarang isang istorya ba? Naramdam ko na sa una ka nang maghingarangat na ganing ka nang kalag-kalag wa na magbinuotay na may sagi. Kamu dyan, grabe mo pangandam. Kami, grabe mo pangandam sa una pero karon na usab naman. Mura ba itong naarihi sa una? Pero nindot kayo paminawan, nindot kayo, feel na feel kayo ni mong kalag-kalag. Pasko, di ba? Karon nagsugod na ito ng pangiging rong mga panahon. O sa ora pang panahon, nagsugod na ito ng pangiging rong kaya na naghan ng pabuto. Ruwa naman. May nasad o ikay, delikado. At ang oras, siya natin, Ma'am Merlin, ni Daniel Luis. I mean, Ma'am Merlin, ni Daniel, napakaniya, ma'am. Hello? Hello? Tumag sa dayo. Ito, oy. At sa song, ipakain ni Ma'am Merlin ni Daniel. Nakita ko na by Jane. Love story. Good afternoon, ma'am.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yun dahil lugos ko ginhawa. May pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya natabangan.
3: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun na imutong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotungaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
4: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir, palit sir.
5: Siyempre na ayo man jud akong anak. To ang hasta no anak ko kaapo. Mo na misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mao gyud himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga misakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inoom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat sir.
5: Ay,
2: thank you. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
7: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang nini mo.
6: Unsa man iday?
7: Nerve Flex Capsule, nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo, nagpuka na maligi kagahoy.
6: Maglong ago kay mo trabaho pa ko, nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerve Flex Capsule.
7: Aniya na ang Nerve Flex Capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga, balik sa himsog o gayahay na paminaw.
8: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya, mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music. Request.
12: Yeah, so what happens? Standard time 30 minutes past the hour 4. Okay, shout out ni Maribel Roshana and standby the boss, Jarek de la Cruz, para sa mga song request. No? Shout out, Ma'am Shadora Mintiburn, may hapon ni Zeran, so shout out sa family Mintiburn and family Tapang de la Cruz and Simplanti, may hapon na itong talan. Salamat sa baso ni Zeran. So welcome. Shout out ni Sir Tikin sa Tingasin, niya karas doles ka na traba ni Gross Occidental. Yeah, shout out din sila sa kong love of my life. Gika ni Filomena Hinabe, Frances and Precious Mantalaba. Thank you, Nisrans. You're welcome.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sir Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mabonga, Cebu, guys, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa akong lawas ng murag? Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumal akong panghapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa akong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Cebu makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fit Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isang lichon medog, lichon belly o giyempo. Tatay Lo isang lichon medog, lichon belly o giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly o giyempo. Ananay inasal nga baboy matag sa Mando o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
8: Og nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagmiligot-gut ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga celebrity kay paggamit ka na ko isa-isa lang nakuha gay tong dagdag may nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga kino dilisa o dilak bus.
7: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo o himsog atay. DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule! Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo! Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
10: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ko ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag may rakop, napot mo.
1: Ukal ang bastod nga problema, aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

standard time, 42 minutes past your 4 o'clock. Shoutout yan ni Ramsey no na nagtawan. Kaya mga greetings, ma'am. Pasensya ka. Riz Rans, good afternoon. Shout ako sa anak si Alia Panilaga. Niya pa request ko, pag-greet. Kung happy birthday, salamat Riz Rans. Imong dragon na ko naka, dako na kaayo. Pero sa kaanin mo kuhaon. Bantay ng draguna, ha? Pero salamat kayo na marami, Ma'am Ramsey! Para ka pa nagmaayo, Ma'am, kaya aron sakto-sakto nag-kuhan sakyan na rin. Inag-anha na ko, no? Again, happy, happy birthday nga to ni Alea. Alea or kuhan? Alea Panilaga. Okay, happy, happy birthday. Ah, imuha din yung anak, ha? Ma'am, unsa may oras sa mga na. Kuyo, utaming din si Buddy, ba? Ah, karong ano sa'yo, susa ba? Alas 7. Ato ba kaon ba, no? Ngit-ngit, ah. Puro lamidaan. Hindi kayo. Parang de, guwapo request na ko song, okay. Shoutout ni Jarek De La Cruz, there are some requests. Last resort, asa naman to kung gianda mo, eh? Murag nawala, man. Nawala, man! Dito, standby, sir, that I'm sorry, request. Last resort. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak dapat testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500! Mabalik sa pinatabol ng butike sa yunga.
7: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Nung nagsigil man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Tulong hasta nung anak ko kaabo. Munang isalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang doon ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha kung doon ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
10: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kog kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni?
11: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
12: Ayaw pagkumpiyansa.
11: Basin vertigo na.
12: Pagtumar sa Vertical Capsule.
11: Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
13: Vertical Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Verticure.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Namati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batog ng problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: Thanks for listening. Please like.
1: Yes, apal pa sa time 2 minutes before 5 o'clock. Namatay gamay ang oras, no? Yeah, still maramag na amat sa concert ani mo. Shout out to Ma'am Sharon Lusale. Good afternoon, mga madam. Agoy di sa lansa kahila ko gapansit kandon. Dili maputol ang luha na ko din siya. Wow. Sabi ka, kuan, giramdam siya pagayo ni Ma'am ang iyong song request. Uy, nanak mo no. Basta mag-request mo, dapat i-fail ninyo. Ugo sa isulod sa maong kanta. Oh, mo nang request mo kay ganahan mo kay... Kaya na mo yung theme song sa una nga ex na ninyo wa naging mo ayo ano man. Ay nako, salamat kay Ma'am Cheryl Lucely. Good afternoon, madam. Bisan pag nag sorry, bisan pag nagasala journey sa DJ, bisan pa ko nag late sala iko na ko. Ano naman yung buhatan ni si Kuan eh as best. Padlungar ako na diha ko ang Jinseng. Napareha lang mong dua. Ay, shoutout ni kung ano ako ning timanan ang song request ni Ma'am Arlene Dalurigas. Agpapuhon na ito ning i-play, no? Kay medyo rapid-rapid pa man kaayo. Jinseng Rosana, mo ito ang request. And also ni kuan ni Ma'am Evangeline Kioparilla. Ma'am, pangita ay lain, Ma'am. Ayaw ni mga kanta ha, kaya di ko mo-play ani kay Anthony sa gabi na ito mo-play. Then give me one moment. Wala magbunog na kayo. Di yan, nag-play sa kuan gabi eh. Ah, saan yun? 25 minutes, no? Oh, gabi eh. Oh, muna. Muna, no? Oh, sayang. Gilamok na ko pinaabot sa kong request diri wala dyan na play. Anong kadugay man ni mo, Sensei? Pwede mo play mga request, Sensei, no? Nakakay kwarta pero para na po ni sa pangkonsumo, DJ. Ay, muha na lang na. Merian, sama po sa Lodar. Thank you so much sa mga hapon, madam. Hello, mas wala tayong oras, guys. Salamat kayo tanan, no? Hantoro pa po na po sa samantag na 3 to 5 p.m. Kawang series run. Sa kung nilibirin ang mga song, ang ipangayos ito, mga song request. Shout out there, boards pa rin yan. Good afternoon, bye-bye, everyone. This is Series Run, signing off.

0: 98.1 BT Radio.
1: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, balo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay? Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawa to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo ug agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar ug blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
1: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasalanan.

0: atong lawas. Ug mahappy pud ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lolo masyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata ug sa mga idaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
0: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lolo masyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kini na usab si Mommy Pucci.
0: Ug kini usab si Mr. Miguel sa programang
2: Health is Wealth.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: ET Radio.
4: You are now tuned.
6: Hey, Clumboy.
7: Yeah.

0: Bum Boy.
1: Good afternoon, it's now 5:15 PM.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige mo jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: At siyempre na ayo mo jud akong anak. Tul ang hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung ipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian niya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niya siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko ilulungas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian niya silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay,
5: thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 98.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna, ayaw nang kabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
12: Yes, kudya ka sa kahanginan na! Yes, maayong adlaw. Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang Hudyakas Kahanginan, kauba na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalana. Sa tuang mga nanay-tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya ganinyong tanan, naingon man. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out mga hanginon! Ang importante man nga okay ka, basin mayag na pugos na kadya mga kaudya kasama aning pagpaminaw ani atong programa ha? Sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha? Ang udyakas kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mauna ito numero sa udyakas kahanginan ha? O, kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa tuwang mga kamulo na og kuan karon. Kamulo na og gamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out ya kaninyo. Ingon man. Labi na gyud sa tuwang mga nangutana na mga kaudyaka sa mga parmasya kung asa ma-avail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, atong Memo Smart Capsule, ang atong pinakabagong produkto, atong Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, yung naman atong Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, og Nerveflex Capsule. Mauman na itong mga produkto. Actually po, ubay-ubay may mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Aga syempre po, naapod tay contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation. Saka itong willing yun nga mo text mga kaudyaka, kay particular yun siya mga kaudyaka. Gusto niya nga replyan, mapatawagan. Naman po tay numero. Mauna siya hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sir 917-177-4360. Basta kayo, di ba dangat ninyo yung pa-joke time mo, Pordiaka, 0997-765-9923. Kung kayo ay mag-aasawa, ano ang bibiliin niyo? Mabalik ka po, Lady Antonia.

0: Ay, magulat ngay paanal mo mga kaudyaka kaya di na kinmantos imong dagway, ha? Grabe po na walog yun yung mo nakita itong panahon nga nanguyag ko pa kaniya. Ay, siya na ka ninyo! Kinsay, gikapoy diha kay Wagen Menilabot Antonia. Gikapoy na po may diri nga side. Ay, magkapoy-kapoy diha. Ay, sakit sana lang magsalo na ito kung magkapoy itang tanan. Ba? Shoutout ya kanin niyo, inaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga pakahatag o lingaw labi na gyud sa mga karaang tawo. Sige na magulmog hawak mo ang bit.
1: Hawak mo ang bit,
0: isgutan na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna niya akong giingon mataga takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. O natay gitawag nga Verticure Capsule makatabang sa pakunon o kahilo ha. Agi baka mong lipong-lipong. O niya, out of balance baka ka. Wa ka mabalansi ngon pang brother. O niya, gusto ni mo nga mabalansi ka. Maligo ni mong pagbalansi. Ligo ni mo mga toho. Di mong panguna-una. Baka ka na bitaw nga feeling ni mo nagtuyok ang palibot. Wa mo nang takagipatuyok. Oh, pero feeling ni mo mga kaudyaka nga kakalipong yun ka. Natay Verticure Capsule. Kaninga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. O ga, syempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiti nga nagpapalit yun silang mga ginikanan o Memo Smart Syrup. Dindot ka ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kay makasunod sa leksyon. Di kay makasunod sa sugo. Oh, unya, sige naghigda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Oh, muraga, unsay gibilaran, may tag, ang lesson gibilaran, ang kuan man di, dula. Oh, testingin ninyo gamit, ay patesting o gamit o Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay Brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya o concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. O maka-recall sa ilahang kuan ka ng gitunan. O niya, mas maayo ang performance sa eskwilahan. Shout out na Maria Evelia Cajes, ha? Sa itong mga OFWs, Bebeng Manatad Peras, Ingoman Sir Istong, Mayong Condes. Kani bitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, ginila ako mamention sa akong programa. Nga naman, una, first two, ginis lang mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murang hulat gani permi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia Dias Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Dinas Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo o miga sa akong asawa Antonia Mario Cruda. Shoutout ingon man ni Anel Itnenes. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay gani imong asawa Johnny, gipanganlan po na ni mo Johnny. Delikado ni butangi lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo antol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tong newsbed ug sa tuwang text hotline. Abi ninyo adunay bag-o nga produkto ang gihatag sa inyo halabi na gyud sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dili lang mangud ang mga hamtong nga panauigon mga kaudyaka karon ana problema sa ilang mata. Kay apil ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar mga kaudyaka ha. Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutana lang mo diha sa mga parmasya. Tag 160 pesos. Joke time! Ako di ay si Alex ng Malalag, Davao del Sur. Hala, yan ang ipangalan niya. Kaugalingon ang iyong lokasyon. Hala ka! Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kahudyaka, na kuno'y duwa ka managamigo, si Tonyo o si Juan. Ingon si Tonyo, grabe po niya, may kamakama, ani maglibog, punta kasi nag-istorya. Pero niingon si Tonyo.
1: Oy, bay Juan! Abibito ni mo bay Juan? Ha? Unsa man na bay Tonyo? Abibito ni mo Juan? Joker kay kubay?
2: Ha? Kay nganong manday bay Tonyo? Nganong nakasulti ka man ana bay?
1: Buha man ko'y nakita ni mong Joker? Joker nagigyod ko bay?
2: Ngano lagi nakaingon ka Tonyo nga Joker ka?
1: Joker bitaw ko, kobay oy.
2: Ha? Ngano nakaingon ka ba nga Joker ka? Nga huwag mo ko'y makita Joker ni mo.
1: Hey Tonyo! Wajug ka kasabot na ako ba? Joker ba? Kita ka ni akong brief? Kita ka o tanawa ang bra o Joker? Joker ko?
2: Ha? Halambot din mo ba yoy? Libog kay kabay kung baraha bitaw kabay mura kag Joker, wag yoy gamit.
0: Lain na po doon ang ingnon kag Joker ba kay wag kay gamit. Kung baraha ka pala.
1: Agaray!
0: Ay, napo tayo gitawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report. Dali ra ka makalimot sa mga importanteng task. O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. Huwag mainumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare. Huwag inuman pa ang mga sari-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi nag long term. Okay, pangligos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang, mas dali ni mo may namduman ang mga importante, mga butang. O niya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. O, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bull.

Juan Bikirihan. Asa pa may wana ko na mention. Napakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang tanan. Tanan lagi nga trabaho, gagamit ta og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo, o nga naa mo'y kanang mo suportas brain function. Memo Smart Capsule. Kao na siya. O niya makapukunod bagay sa stress. Tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. O niya nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Nganong pohon, nganong pohon pa man, nga naa may karon. Di na ta, mangutana anto niya kung asa ta nagkulang. Kaysa tulog palang daan, kulang naman ta. Shoutout Marjorie Cabang diha sa may populasyon sa Alaw sa Mohan del Norte ingon may Navina Jenrica Frente. Shoutout sa akong asawa life sa akong life na mudragon usahay. Magbuga lugar ka kalayot eh. Shoutout ako sa akong family stigbaw. Gimingaw na ko ninyo Jenna Valdez. Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Shoutout ako ninyong tanan mga suking tigpapinoy. Ipakiot eh sa muha. Kaya di man maayo ni masitag yaw-yaw.

pangaon na mo diha kay nagkaon na gyud pod siya. Shout out Lady Antonia, nalipay gyud kami nga nakapaminaw na pod sa imong programa gyud in Tawon. Oh, shout out diha kaninyo ha. Ingon pa ni Kuan o ni TC Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia, Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Clark Cherens. Oh, naghangyo nga igrit na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat sa akong mamas Lorna nga gikas buntag paminaw. Uban sa akong kuya Johnny Deres Retablo Libertad Misamis Oriental. Sa akong Papa Bonnie naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet o kanang pangalan good buddy kay igreet na ko kung mama nga naglingkod. Sabay ngalan si mo mama lingkod. Shout out ya kaninyo. Ingo man igiday analo. O syempre po nata kita wag day George gay purple corn coffee. Kani gedo. Kani kita kung giingon mga kaudyaka ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kani siya mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagidani mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Grabe kani siya mga kaudyaka. Kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Labi na tong mga tao mga kaudyaka nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Dahil mga tao ngayon nanaw, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga higala, 35 per capsule. Unya na kanindot. Pwede ikapulis mamahaw, protektado ang lawas bisan wa pa ka naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Dili ni siya ordinaryo nga kape. Nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon mga kaudyaka nga na mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. O niya, napagid siya nindot kini sa itong immune system o labi na gits pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaasa, naapoy ingredient ni ini nga mangustin. Siyempre po mga kadyaka, napo siya barley grass, source of fiber, vitamins and minerals, pagkatabang sa digestion o detox. Muna niya akong giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. O niya, kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gipanganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo. Naun sa manay ka? Nga naman di, ayaw sa may explain. Ay, napag-explain kung di ka ganag-explain. Kanang, ay, nag-explain. Kung kung sila di maminaw sa iyong explanation, so be it, ay, nag-explain. Muabot na laging panahon, mga kaudyaka, nga, bisan wa ka nag, bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation, ikaw gusto ka muhatag, unya kumuhatag ka, di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Siyempre po, ang kanibitong gitawag na Nature's Sagi Purple Corn Coffee. Support us gut health po ng regular bowel movement ha. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Di ni siya katong sugar mga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produkto ha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Sa inyo mga lugar ay sa akin ay nangutan na bi ato ni tubagon no ni nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuan na kuno siya sa Aluran Misamis Occidental. Timing kayo kay na po diya sa Aluran Misamis Occidental atong Nature's Gay Purple Corn Coffee products. Nadia sa may parmasya, Paluca. Hoy, kaling Nerveflex capsule.
Ako ipaibalo sa inyo ang Nerveflex capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako, gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kapatig binhod, ang kamot, tudlog, murag na ikapanusok ng mapamanit. Di mailan, kinahanglan ni mo katagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya.

0: as suspicious transaction?
1: Your Honor, the reason indicated here is by based on records as reported by the covered person is graft and corrupt practices, Your Honor.
0: Just for clarification, Attorney Benaventura, kanino bang account ang involved dyan sa mga suspicious transactions na inyong nabanggit? Yung dalawang suspicious transaction reports na inyong nabanggit?
1: The indicated po rito is Zara Z. Duterte, Zara Z. Duterte yung una po, and then yung nasa, based on records po nakalagay ay Zara Z. Duterte, Zara Z. Duterte, Your Honor.
2: Yan ang dalawang suspicious transactions na natukoy ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagharap ng Executive Director nito sa Attorney Ronel Benaventura. Maliban dito, isa pa umanong suspicious transaction ang natukoy ng AMLAC na may kaugnay naman sa illegal drugs.
0: Punta naman po tayo sa pages 5A to 5C. There is an entry with transaction reference number ending in 3283, line 8, second to the last line. Transaction code STRA, dated August 1, 2024, involving a transaction with Philippine Savings Bank. Bakit naman po ito na-report as suspicious transaction?
1: Your Honor, the reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses, Your Honor.
2: Ang AMLAC umabot sa 666 covered transaction report o CTRs at 55 suspicious transaction reports o STRs ang naitala sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Mons Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Benaventura, umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang kahalaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLA. Ipinakita rin sa impeachment trial ang mga umano'y sender of funds kay Vice President Duterte.
0: Sa ilalim ng subheading na sender of funds to VP Sara.
1: Okay po.
0: Ano pong mga transaksyon po kung mayroon man ang nakalista dito?
1: Just to read on the records po. Moreover, VP Sara was also identified as the beneficiary of the check purchases made by the following individuals. So may table po dito. Row 1 is purchaser of check. Row 2 is number of transactions. Then date and then amount po. So yung first line po is purchaser of check, Duterte Rodrigo R. Number of trans, 1. Date, June 20, 2006. Amount, 2,500,000 pesos. Yung last column po, purchaser of check, Samantha Jane Yen Kuoy, Samuel Kang Uy, Yan Niel Yen Kuoy. Number of trans, 2. 25 October 2011 and 24 April 2012, amount 14,881,692.14.
2: Yes, Kenneth, sa pagdinig naman natukoy ang 319 million pesos na inward remittances ng Kale 88 mula sa China. Ang Kale 88 ay banana chip manufacturer na pagmamayari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mons Carpio. Kaya sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lampas na ito sa itinakdang oras na 6:30 PM at kanina bago tayo umere nagsasagawa or cross-examination. Nagsasagawa ng cross-examination defense panel at nagkaroon ng ilang interjection yung Senator George. Kenneth?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Kumpiyansa ang Health Department na makapaghatid ng mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng bagong Hospital System Watch o mas kilala sa tawag na ambisyon. Layunin itong mapaganda, mapabilis at maging mas epesyente ang kalidad ng mga serbisyo sa lahat ng pampublikong ospital. Nakaangk na rin ito sa pangmatagalang programa na magkaroon ng mas matatag at maging panatag ang mga Pilipino sa aspeto ng kanilang kalusugan.
5: Ang aming layunin ho talaga ay mapabuti ang serbisyo sa ating mga ospital, particularly sa ating DOH hospitals. At dun sa tugon po ni ASIC Manikis tungkol sa ating healthcare workforce, makakaasa po sila na tuloy-tuloy po not only yung internal po namin na improvement sa DOH, yung tinitingnan po natin na staffing standards, support po sa ating mga healthcare workers, especially ho yung mga concerns around abuse and violence towards our healthcare workers.
4: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent sa nominasyon para sa generals and flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Major General Moises Micor para sa rangong Lieutenant General, habang Major General kay Brigadier General Bob Apostol at kay Commodore Marco Buena sa rangong Rear Admiral. Samantala, walong opisyal naman ang para sa rangong Brigadier General at isa sa rangong Commodore. May nais na tumutol, maaaring makipag-unayan sa CA of Personnel na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.

0: bawat probinsya, mahigit 6,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Davao ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o titulo ng lupa mula sa Agrarian Reform Program ng gobyerno. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Matagal nang hinihintay ng maraming magsasaka sa Davao Region ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Tulad ni Norvea, na isang agrarian reform beneficiary na nagsabing malaki ang kanyang kagalakan dahil matapos ang higit 35 taong paghihintay sa titulo ng kanilang lupa, natanggap na niya ito ngayon sa tulong ng gobyerno.
2: Kung ibati is dakong kalipay, kay naangpon nagyod sa kadugay-dugay na namong gihulat na anagyod sa amo ang kamot ang titulo.
1: Nagpapasalamat din si Teresa sa kanyang natanggap na titulo ng lupa na posible rin niyang ipamana sa kanyang mga anak.
3: Nalipay gud kaayo ko sir nga naabot na gyud sa amo ang titulo. Unya ako isa sa inyo nga ako gyud nang angpingan og ako ang pa kuswagon unya ako ang ugmaron para mapuslan sa akong mga anak.
1: Kabilang sila sa higit 6,500 na mga beneficiaryo na mula sa iba't ibang lugar dito sa Davao Region na nakatanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o titulo sa lupa. Ang pamamahagi ng higit 1,200 na Certificate of Land Ownership Award ay pinangunahan mismo ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasabay ito ng isinagawang Project Split Stakeholders Forum dito sa Davao City noong Huwebes, Oktobre 2 ng kasalukuyang taon, kung saan umabot din sa 14,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa buong Davao Region ang naipamahagi sa nasabing programa. Sa pamamagitan ng Project Split o Support to Partitization of Lands for Individual Titling, mas mapapatatag ang karapatan ng mga magsasaka sa pagmamay-ari ng lupang kanilang pinagsusumikapan. Bukod sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, nais din ng Department of Agrarian Reform na mas makapalakas ang iba pang suporta para sa mga magsasaka sa Davao Region. Nagpapaalala rin si DAR Secretary Estrella sa mga magsasaka na hikayatin ang susunod na henerasyon sa pagsasaka.
4: Sa mga katulad natin na mag-uuma, huwag sana kayong bibitaw. At sana turuan din ninyo ang inyong mga anak na magkahilig sa agrikultura para merong tuloy-tuloy na may pagkain ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
1: Bibisitahin din ang tanggapan ng iba pang lugar sa buong rehiyon upang malaman ang mga lugar na dapat tayuan ng karagdagang farm to market roads. Gayun din upang suriin ang sitwasyon ng iba pang mga magsasaka at kung ano pa ang karagdagang suporta na kanilang kinakailangan tulad ng abono at mga kagamitan sa pagsasaka. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: Ikinatuwa ng 5 benepisyaryo sa Coronadal City ang natanggap nilang presidential assistance. Kabilang kasi sila sa mga napili scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Yan ang ulat ni Sofia Tunos ng PIA Soc Sergeant.
5: Natanggap na kamakailan ng 5 presidential scholars mula sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato ang 20,000 pesos presidential scholarship mula sa bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ayon kay Barangay Chairman Dimson Floro, ang pagpili sa mga scholar ay nakadepende sa estado ng kanilang pamumuhay.
6: Sila po ay nabilong po sa mga pamilyang indigenous family. Dumaan po sa tamang proseso, may nag-apply, may nagtanong. Siyempre, since meron tayong slot for that benefits, pina-apply po natin, then tinginan po natin yung mga documents, kung qualify ba sila sa pag-avail ng ganitong assistance. At the end of the process po, lahat po ng nag-apply na 5 ay pasok po sa qualification.
5: Nagpaabot naman ang pasasalamat si Russell Den, isa sa mga beneficiaryong scholar kay Pangulong Marcos Jr. para sa scholarship na kanyang natanggap. Ani ay malaking tulong ito para sa mga graduating student tulad niya.
7: Isa po ako sa nakatanggap ng scholar na galing po sa ating minamahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos at ako ay nagpapasalamat sa tulong na kanyang naibigay. Napakalaking tulong at ito ay gagamitin ko sa aking pag-aaral dahil sa ngayon ako isang fourth year student na so marami po kaming binabayaran na mga libro, mga damit at uniforms at other expenses po sa paaralan.
0: Inaasahan naman na mas maraming scholar mula sa lahat ng barangay sa buong bansa ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sophia Zabat-Eternos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
8: Posible umanong makaranas ng tagtuyot ang halos lahat ng probinsya sa bansa dahil sa strong El Nino. Patuloy naman ang mas pinigting na paghanda ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia live. Clayzel.
9: Dayan, umiiral na ang Super El Nino ayon sa Office of Civil Defense. Nasa 106 na lungsod at mga munisipalidad ang nagdeklara na ng State of Calamity. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Paigtingin ang mga hakbang para maigsan ang matinding epekto ng tagtuyot.
10: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init ang bilin ng Pangulo. Huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
9: Babala ng Department of Science and Technology, 86 na probinsya o lahat ng probinsya sa buong bansa ang makakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init. Sabi ni DOSC Secretary Renato Solidum, mararanasan ng bihirang pag-ulan at posibleng tumaas sa 38.7 ang temperatura, sing-init ang nararamdaman kapag nakakaranas ng mataas na lagnat.
11: Talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak. The effects are being felt, but it can get worse next year. How we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
9: Nakataktang magpatupad ng mahigpit na conservation measure o pagtitipid ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources. Gaya noong 2024, kung kailan tumama rin ang El Nino at nilimitahan ang mga aktibidad na matakaw sa konsumo sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, aatasan ang mga golf course na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon para mapreserba ang tubig sa Angat Dam na pangunahing source o pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila.
12: We have to conserve water. Yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway, and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
9: Nakikipag-ugnayan na rin ang DNR sa mga konsesyonaryo ng tubig para maglagay ng mobile tank sa mga strategic location na magsusupply ng tubig sa mga lugar. Ngayon pa lang ilang probinsya na ang isinailalim sa State of Calamity. Nakapagtala na rin ng pinsala sa agrikultura dahil sa tagtuyot.
13: Provinces have declared a State of Calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. We also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. Affecting more than 249,000 hectares.
9: Tiniyak naman ang Department of Agriculture ang patuloy na paggawa ng mga solar irrigation at pamamahagi ng solar pumps sa mga magsasaka. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng cloud seeding o yung artipisyal na pagpapaulan. Dodoblihin ang pamamahagi ng abono at iba pang farm input sa mga lugar na hindi lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa.
14: Sa rice, we have 75 days. Now, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, Hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
9: Inatasan din ng DA ang National Food Authority na paigtingin ang pamimili ng palay sa mga lokal na magsasaka para makapag-imbak ng bigas na magagamit sa panahon na kinakailangan. Hinikayat ang Malacañang ang publiko na huwag magpanik. Muli rin nanawagan na huwag mag-imbak ng sobra-sobra tulad ng bottled water. Sabi ng Department of Health, mas magandang sababasagin maglagay ng tubig sa halip na plastic dahil may banta sa kalusugan ng tao ang microplastic. Hiningok ng DOH ang publiko na uminom ng 6-8 baso ng tubig upang makaiwas sa mga heat-related illness. Siniguro naman ng Health Department na nakahanda ang mga ospital sa bansa para tumanggap ng mga pasyente na dadapuan ng sakit dulot ng matinding init. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Balik dyan sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Clazel Pardilia.
15: Muling umukit ng kasaysayan ng Pilipinas matapos ang naitalang pinakamalaking medal haul sa loob ng mahigit na 6 na dekada. Ito'y kasunod ng formal na pagtatapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
16: Inapos ng pambansang kuponan ang kampanya nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, bit-bit ang 4 na ginto, 10 na silver at 16 na bronze medals upang makabuo ng 29 na medalya. Pantay ito sa 4 gold medal haul ng Pilipinas sa Hangzhou noong 2023. Pero mas malaki ang kabuuang medalya na naipon ngayong taon matapos malampasan ang 18 medals noong nakarang Asian Games. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, ito na ang pinakamalaking medal haul ng Pilipinas sa Asian Games sa loob ng 64 na taon.
17: This is the best performance of the Philippines in 64 years. Yeah. And when we say 64 years, the last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Pete Gomez, and very happy po sila.
16: Mas dumami rin ang mga sports na nakapagbigay ng medalya sa bansa. Mula sa 11 sports na naghatid ng medalya sa Hangzhou, umabot ito sa 16 sports sa Aichi, Nagoya, Japan.
17: We're very happy. We won so many medals in so many sports. Kung di po ako nagkakamali, 18, 19 sports. In China, we won in 11 sports. Yan po ang malaking pagbabago at yan po ang importante sa ating development ng Philippine sports sa ating grassroots program.
16: Nanguna sa gold medal haul si 2-time Olympic champion Carlos Yulo na nagwagi sa men's floor exercise at vault event. Bukod din sa matagumpay na pagdepensa ng titulo ni EJ Obiena, nagawa rin niyang itaas ang kanyang Asian Games record sa pole vault event na 5.91 meters. Habang ang 4 na ginto naman ay nagmula kay Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Samantala, nagdagdag naman ng silver medal sina Carlo Paalam sa boxing, Tatiana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo. Habang may mga medalya rin ng Pilipinas sa tennis, beach volleyball, jiu-jitsu, MMA at iba pang sports discipline. Pero sa kabuuang medal standings, pumalo sa 17th pwesto ang Pilipinas. Pinangunahan ng China ang medal table matapos humakot ng 169 gold, 89 silver at 83 bronze medals. Ikalawang host Japan, sinundan ng South Korea, India at Uzbekistan. Bagamat hindi natupad ang target na 8 gold medals, mas malaki naman ang kabuuang medal haul ng Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games. Sa naganap na closing ceremony kahapon sa Paloma Mizuho Athletic Stadium, ginanap ang official turnover ng palaro kung saan susunod na tutungo ang Asian Games sa Doha, Qatar na gagarapin sa taong 2031. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Naglalaki ang artista ang kinilala at tumanggap ng iba't ibang parangal sa isinagawang 2026 Dekada Awards na layuning itaas pa ang antas ng pelikulang Pilipino. Yan ang ulat ng showbiz ni Angelica Abrogan.
18: Nagbalik ang Multimedia Press Society Incorporated o MM Press matapos ang 10 taong hiatus sa pamamagitan ng pagdaraos ng 2026 Dekada Awards. Kilala noong Golden Screen Awards sa ilalim ng dating pangalang Entertainment Press Society o EnPress. Nag-rebrand ang 2004 founded organization para umangkop sa modernong digital at multimedia landscape.
19: Sana huwag po tayong makontento sa kung ano ang madali. Patuloy nating itaas ang antas ng pelikulang Pilipino. Hamunin natin ang kaisipan ng manonood. Magkwento tayo ng mga makatotohanang masakit ngunit mapagpalaya. At huwag tayong mapagod na lumikha ng sining na may saysay.
18: Pinarangalan sa grand comeback na ito ang mga kilalang aktor at aktres na nagwagi ng mga major local at international acting awards mula 2014 hanggang 2024. Kabilang sa mga tumanggap ng natatanging pagkilala sina Marian Rivera para sa Balota, Charo Santos para sa Kun Maupay Man It Panahon at Piolo Pascual para sa Malyari. Nirecognize din si John Arcilla para sa kanyang makasaysayang Volpi Cup win sa Venice International Film Festival para sa On the Job The Missing Eight. Habang si Elijah Canlas naman ay pinarangalan para sa Kalel 15. Nakuha naman ni Dennis Trillo ang natatanging Dual Dekada Awardee title para sa kanyang natatanging pagganap sa Felix Manalo at Green Bones.
20: Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa akin na mapasama dito sa halay ng mga artista na talagang kinalakihan ako, sinubaybayan at naging inspirasyon.
21: Ang laki ng pating sa akin ng salitang dekada, parang ang dami kong gusto pasalamatan, hindi po siya nakakatanda kasi ang dami kong mga...
8: Visit Balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube, at PTVPA.
22: Bayan, 81 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
15: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, sa kasadayan kiren ang inyong pambansang TV para sa
22: Bagong Pilipinas.
23: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
24: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Now 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya. Silab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, ngalain lang ko tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidol Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...
10: Back

0: 7:30 PM.
1: 7:30 PM.
2: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Mas sige mo dugang balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: At siyempre naayaw mo dugang akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Thank you. Salamat, sir.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, lupot mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Aboard pa. Mayra kof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: Good evening. It's now 7:45 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayra ko, kapot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema, afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: And now, back

0: Yan sa mga taga Siki Horn nga naminaw niya sa atong K5 FM. Mayong gabi dilang kay sa Siki Horn, Negros Oriental. Labi na diya sa Dumaguete, diya sa Bakong. Diya da pita sa Dawin, mayong kuano mayong pagpaminaw niyo diha mga palangga. Asapod sa tanan-tanan nga naminaw palangga diha da pita sa Betty Radio Tuburan, mga taga Tuburan, mga taga Asturias, diya Bukiran sa Danau, usab po diya sa Taboylan, mga taga Sugod o diya sa San Remigio, nga maabot sa to signal sa Betty Radio Tuburan. Usab po sa mga taga Negros Occidental, dira sa Escalante, okay, gaatubang rata diya mga palangga, mga taga Escalante, mga taga Sagay. Mga taga Cadiz nga nagapaminaw, Tubuso, Calatrava, San Carlos. Mayong gabi ninyong tanan mga palangga. Yeah, singo na si Idol Bus Dodong. Live na tadiri sa Siki Hor, Kuya Angel. Yes, padayon ta Hot FM sa Karkar. Diapod sa Talisay, Brother Nano. Kamusta naman kaniya, Brother Nano? Sa tanan nga naminaw palangga sa pagpadayon sa itong programa na tayo nabilin nga usa ka oras. O ba ni inyong kuya sa Amigos Coffee mga palangga o Amigos Capsule? Magawan o ba ito sa usa ka oras nga programa mga palangga? Ang programa sa kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C. O sara ka kape palangga, tatak Amigos Coffee. Amigos Coffee lamian. Wala nga, para sa tanan, ay naglangan-langan ha. Add to na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. Ha, ay naglangan-langan, ay nag-araray. Napod ang ato ang Lulo Naldo ha. Si Lulo Naldo, diya sa Bantayan, Kabangkalan. Ang Lulo ng taga-Bantayan, Lulo Naldo.
1: Hindi ka bala maglulo sa akun, Kuya Angel. Kay kung tanawon gid sa tuod-tuod nga kinabuhi, daw mas lulo pa ka bala sa akun mo.
0: Ba, grabe ka man, Lolo Naldo.
1: Ay, tuod man, Kuya Angel. Paniti ko bala kay gakanang-kanang paning akun nga pagkaanagon. Ate, mamangkot lang ko, Kuya Angel, kung nakadaog ang amon nga interest ang Amigos Coffee.
0: Ay, Lolo Naldo, manser lang ko bala nga, wait lang balaga. Iniya si Lolo Naldo, bla mo kadalian, gidiya sa amon lang ni bla sa mga lulo mo, kay dalian katama mo. Kung kape atong iskotan. Di ka bilugan to ya Lulo Naldo ya, bilug to ya nga Amigos Organization. Teda mo damo pa ko gina-count. May herbal na 15 in 1. Parisan po na. Ayan mo na si Lulo Naldo, comment lang ko na siya kay Y Live.
1: Ay, kaya comment lang ko kay Angel Y Live, why na ko gawkap sa imo, kay why mo man ko ginbayaran.
0: Ano? Igin bayaran ko na da, Tatay Naldo, 3 ka bulan, pro. Why gali ko na kabayad sa imo radyo, Tatay Naldo?
1: Why, kadi kabayad ko yung dyan sa Astig FM. Mamuna nga why kita ginalive.
0: Grabe ka man, Naldo, ay. Mayo gani, kay nagtugan ka, Tatay Naldo, nga why mo kugin live.
1: Hindi man ko para sa iban ko, Angel, aga gatugan man ko nga wala ka ginlive kay wala ka man kabayad. Grabe ka man, Tatay Naldo, oy!
0: Amigos ko! Tara! Hi, ma'am! Good evening! Ay!

0: tagin live kay wala ka man kabayad. Grabe ka man tatay.
1: Good evening.
2: Ay. Kasi pangalan na to, tay?
3: Bibi.
2: Bibi.
3: Abrini ka.
2: Si Sir Bibi, abrini ka. Play na din mo, tay?
3: 68.
2: So, tay, since dugay na karagin naman o Amigos Coffee, no?
3: Dugay na?
2: Pila ka tuwag na, nay?
4: Ha?
2: Sukad nga mo'y una na kong pag-deliver dire, katong dito pag usbad dyan. So, tay, sa una, tay, sa wala pa ka nag-inuman o Amigos, unsa may mga gipamati ni mo sa imong panglawas?
3: Akong tiyan siya, Pulminga sakit?
2: Na naman tayo sa may hindi na ito, tay?
3: Ambot sa hinungga ang tukuloy nga, Pulminga sakit akong tiyan.
2: Ngayon, kuwan, naka-check up na ka?
3: Wala, Jod.
2: Naka-check up?
3: Sukad pag-inom mo, kuning anang kapiya.
2: Ano ba? So, sukad pag-inom ni mo, sa gasakit imong tiyan, tay, so, kuwan siya, wapagin ka kapag-check up since atong mga duha katuig na?
3: Wala.
2: So, naka'y mga gipang-inom nga tambal, tay?
3: Wala po.
2: Wala gipang-inom? So, sukad ato nga naka-discovery ka ning Amigos Coffee sa imong pag-inom, mga pila na katuig ha?
3: Mga duha na.
2: Oh, mga duha katuig, mga higala, no? So, sa imong pamati tayo, sukad sa pag-inom ni mo sa Amigos Coffee, murag dagandaghan namang yugkag na hurot o sa may paminaw ni mo nga na-alibyo sa imong lawas?
3: Lami, eh.
4: Wala na ko gimulo
3: sa kuntiyan.
2: Ah, nawala na?
3: Nawala na.
2: Oo, oh, na.
4: Kaya kasama sakit yung tiyan, kalibang sa dugo.
2: Ah, so basta magsakit yung tiyan, magkalibang sa dugo.
4: Oh.
2: Mga kuan ka na, mga unsa may mga possible siguro ng mga hinungdan nga magkalibang mo sa dugo, magsakit yung tiyan?
4: Ako kayo daw, kayo, pagsikat, Miss Doktor, di mapun siya.
2: Adlo?
4: Oo, niya. Madlo, naman taan na, oy, kinagande, kayo, yung kalibang na dugo.
2: Oo. Oh. Pero sukad na, pag-inom niya kay Amigos Coffee, kumusta naman?
4: Wala na, John.
2: Wala na? Ang tag karun?
4: Oo.
2: Ang tag karun, so, karun sa Ginoo.
3: Ang tag karun, yan, inom kay Nindog niya, inom.
2: Oo, nasihing ka pa-deliver. So, osa may ilain mo sakit, tay, high blood, unsa pa man?
3: High blood,
2: eh, napaka kay diabetes, o unsa pa?
3: Diabetes po.
2: Ah, high blood, diabetes, yung kanak po ni pagsakit sa imong atiyan.
3: So, yan, ano, sukat ang ninja, inong ko ning kabihan.
2: Ah, sumayo, you know. So, in kaso, kuantay, in kaso, ma-live na ito ni sa mga radyo, unsa may mga gusto ni mong isulti atong mga tao nga wapag yun ni inom, wapag yun ni sulay pag inom sa Amigos Coffee.
3: Sulay, so, mag-inom ang Amigos kay itiktibo kayo. Boy, nagkawala sa kuang sakit sa kumpiyan. High blood.
2: Diabetes. So, moto siya mga idol, no? Sa ito sa nagpamato. Ikaw na eh. Huwag kayo mga gipamato sa mga panglawas. Nga, sukad atong naginom ka sa Amigos Coffee nga naayo na.
4: Daghan, uy, daghan gipamati sa kuang lawas niya.
2: So, daghan ang mga unsa kahanay?
4: Kanang kabuhion mito tayo. Oh. Labig makasar kung kaon ba.
2: Oh, pas mo?
4: Niya, oo. Nga dayon sukad nga gainom ko ani kay magsakit ba yaring akong kusol bitaw.
2: Oo.
4: Pero sukad ko gainom ani puri buya wala na
2: jud. Wala nga akong karwa na gyud nang pamilya sa Amigos Coffee.
4: Oo.
2: Kurang kadadlaw na lang.
4: Amo abi atong naay mga basiyo ra.
2: 100
4: kape.
2: 100
4: 300 di ay ko upo.
2: Pero na agi ko na rin na puy mamalit ko dere.
4: Pero na
2: ay na agi mamalit.
4: Pero na doon man ang karton nila.
2: Oh, ang karton. So ikaw na yung ma-live na ito ni sa radyo, unsa may ikasulti ni mo itong mga tao nga wapan ni Sulay pag inom sa Amigos Coffee?
4: Mas maayog yun nga, o suwayo yun ninyo, o nga magipamati sa lawas kay epektibo yun kayo ang Amigos Coffee. O, kisingi yun ninyo.
2: So, mga higala, no? So, again, ay, kasi pangalan ni mo na eh?
4: Bibi Pod Abrenica.
2: Bibi Abrenica. So, mo ito mga higala, no? Ito nga nakuha nga testimony diri sa barangay Basdiot Mualboal. So, mo ito ilahang pamahayag nga daghang gisilang gipamati silang panglawas, no? Managtiayon to sila mga higala, no? Nga itong gi-interview.

0: Sa Hilongos Liti, doon sa Pantalan.
1: Hilongos Liti, doon sa Pantalan. Okay, mga wala karuhan pa ba kay murang nang nimbat akong blahibo sa mong testimonya.
0: So, wala ay, na, tinood man na, sir?
1: Ay, sa, namatanan sa kong. So, wala pa ka na gino mo kamigos copy on sa may ipaminaw si mong lawas?
0: Kuan ko, sir. May diabetes, gluten. Kanang mag-kuan bitaw ko, sir. Kanang nag-positive ko ato ka na bitang magluwa o dugo. Kana bang...
1: Ah, nakay ko, nakay TV.
0: Oo, oh, anak.
1: Oo, oh, dayon.
0: Kuan, sir. Kanang... Akong pihir kay magsigid kurog-kurog, mag... Kanabang angulang, kanabang daghang dipamate, mag-isod o barog.
1: Oh, so dili ka kabarog?
0: Oo, oh, dili ako kabarog. Mubarog ko, magkurog-kurog.
1: Okay, magkurog-kurog. Mura ka napas mo ato, mambibiyan.
0: Oo, oh, magsigid kong hilak, sir. Kay sakit kayo, kay ngul-ngul man, sir.
1: Ah, mag-ngul-ngul. Ako sa may mag-ngul-ngul.
0: Akong pihir, akong lapalapak, yun ni binhod, mura tusok-tusok o dagom.
1: Okay, yeah. Usap pag yung mga paghitabo ni Mato Mambibiyan.
0: Nasige kong ka-hospital ato, sir, o, oh, yung niya, reklamo na kong bana kay gastos kayo ko sa so, kadlaw. 300 kapi ng tambal, gawa sa mimpinan. So, niya, gidayapiran ako, kay di man ko kabaro, gidayapiran ako.
1: So, gidayapiran na ka, di na kakabaro. Pila man to katuig ni Mugiantos Mambibiyan?
0: Ako, murag, duha katuig, kay nikuan akong diabetes, isugod kay... 2021.
1: Dugay-dugay, no? Nya, nakaplaga ni mo ang amigos copy o sa tuiga.
0: Kuan, sa dihang nagkapalit ko gradyo akong bana, nga sige kong pangminaw sa Marion FM, dito ko nakadungog sa amigos.
1: Okay. O sa yera, mga 23, ana?
0: 24 na, August. August 24, mag-ugas, gagamit ko gamigos.
1: August 20...
0: Sige, palitan ko gradyo, April niya. Sige, kong paminaw, hantod, nabot ko gugos. Sige, kong kapaminaw sa testimony ba? Niya.
1: Okay.
0: Ninong ko sa akong bana nga. Suway pa, na pang bagay. Basta hindi, kanaray, makauli na ho.
1: Wow. Masa,
0: isugdan kong palit, ugo sa kakarton.
1: Sige, niya, pag-inom ni mo sa kakarton, mamibiyan, nun sa may nahitabo.
0: Kuan, purmiro ato, murag nireklamo ko, kay murag mag nai-reaction ba? Murag mag nilingigan ko, murag maglain. Nga, ayun man nga, sigihan lang yakon, sigihan, di mo ito, sige ko, nga. August, September, October, pag-abot ng October, kay, natinga ko kay, makabarog naman ko, nga. Sa una kay, mag-resort, mag-bako, hindi ko kabarog, mag-kurog-kurog ang tiil, agakon pa ko sa mubana, nga.
1: Okay.
0: O, dayapira na lamang ko niya, kaya hindi na kumudagan sa CR niya. Pagka October, kaya natinga naman ko sir, kaya makabarog naman ko, hindi na ko magkurog-kurog niya. Naulian ka na bang, ninambok na ko.
1: Ninaot, kaya
0: naunan, niwang man kayo ko.
1: Ninaot, niwang kayo ka, niwang.
0: Niwang kayo ko, di. Agahang guwipir, ngamay, dakong takay to akong guwipir sa liog niya. Karon, ngamay na, di na kayo maklaro.
1: Wow! Wala kay lahing ni Mambibiyan, wala kay lahing ni take, amigos copy lang.
0: Kuhan, sa so wala pa kong mag-take o amigo, saghan kay ko tambal, lima ka, maintenance na ko sa usaka-adlaw niya, sa ako pong parangungol kay Arog, di man mundang, huwag di ko kainom.
1: Okay.
0: Upat ka parangungol, niya parisan ako, huwag mitinamik, baliwalo pa nang sa usaka-adlaw, minong ko tambal, gawa sa kanang... Maintenance niya karon, wala na ko'y tambal, sir! Amigos na lang, sir!
1: Wala na kay tambal, amigos na lang yung mag-inom?
0: Oo! Oh, mabit wow. Itong naka-order ko kahat, katong naikuan, gihatan ko direk na po ka boxer, nga naipakatin ko siya.
1: Okay. Imura na ang gamiton?
0: Oo! Oh, sa una, kay di man ko biyaan sa kumpares, kay magsigil makugila, kay ngulmul, kay akong tiil. Karon, sige na siya pa masahiro. Biyaan na lang ko niya, basta nalay amigos, okay na ko. Kayo na kule, sila ko'y pamatiyon sa kong lawas, uminom naman ko kamigo, sir.
1: So, amigos, copyright mong imnon kung nakay pamatiyon sa imong lawas?
0: Oo.
1: Oh. Kaya, ma'am, ang imong mga gibati sa imong lawas, ma'am, na nahupay yun, pinagi sa pag-inom ni mong amigos copy.
0: Oo, oh, sir, naku kayong tabang kay sa una. Sige, mag-ihi-ihi. Nagkaroon. Sa usa ka gabi eh. Inigmatugo. Inigkaugwan ako mangihi. Di na pare sa una, magsigikog bakod-bakod.
1: Oo, oh, sa una, sub-sub ka mangihi.

0: sige kag bakun tungod to sa imong kwan, sa imong ang sugar. So tinuod sa tong ingon ni mo ma'am nga nangatol ka, nagangkagid ka din mo lawas.
1: Dakan kay kuglo ka sa ulo sir, kanang kasurba, akong likod, abot na sa sampot, kang kamot. Nagmukanuka bagagmay sir.
0: Oh, nya ini pangihi ni mo ma'am, dili katol.
1: Oh, di ma'am po, kanaramang ako mga lawas, may bituan. Pero pagkinong na kong amigo, santog ka, runwa na sir, nawa na sir.
0: Nawa na imong nuka?
1: Oo nya, ang usap pa dyan na nakamilagro sa amigo sir, kay pagkuan ako 2020 na, kuan ako nga, naida ako diabetes, kay sugar na ko 400 man nya. Kuan, iwan tayo ko sa una sir nya. Reklamo ko ba na kay? Di na ko magamit kay.
0: Lisa, doon na nga na kay diabetes niya. Daot na kay ka magpagamit pag yuga. Matiwas ka ang nakalasya.
1: Pero karon!
0: Kasamay karon ba?
1: Grabe yun. Sino ang gabi lang din yung sir nga? Grabe yun ang amigo ko kay. Kauna di man ko magamit sa umbana. Karon kay magamit naman. Pala, jara.
0: Papusla na, papusla na!
1: Na, labaw!
0: Labaw!
1: Inyong ang paris! Inyong ang paris! Sauna di man, nagkaroon lagi!
0: Katawa ako, katawa ka niya! Kanya, magkaroon!
1: Agay! Mamot, nanggog ko ay tinog! Ang laging nun, sir, nga ang amigos magkahat! Ay, silingan ako din, sir, nga mga tawa kayo! Nagayaw, buli lang amigos na ako!
0: Agay! Pero nanay, pero nanay, sa imong ipaminaw, tanan imong sakit, no? Amigos, copy na lang ang imong kuanron, gigamit ka ron.
1: Oh, nya, ako lawas, okay lang. Problema na ako na lang mata.
0: Nausaw na imong mata?
1: Katarakta, dili na magkakita na naigo sa diabetes ba?
0: Ah, pero okay na yun sa imong feelings ka ron, okay na yun.
1: Kuya Angel.
0: Ah. Antaray
1: ko. Okay na ako lawas.
0: Okay na si. Alam ma'am sa naminaw karon sa kong programa. Unsa may kasulti nimo nila? Epektibo jud ang amigos coffee.
1: Na grabe sir, epektibo jud kayo. Proven kayo sir oi nga makaayo sa tanang gibati sir.
0: Okay gyud.
1: Oh.
0: Alam ko na
1: ni tumudla. Ang mga magugo sir sa una ma. Matay na ko na naluwas mong ko sa amigo, santo doon, okay na ko.
0: Alang ma'am sa naay mga balatian nga naay mga masakiton nga naminaw ron, unsay panawagan ni mo nila. Probe na
1: tisip. Sige mga ko, panguandere sir, pangambas ako mga siringan nga gamit mong amigos, ka nagaling na ipang bate.
0: Oh.
1: Makuhanan ako amigos kay. Ako galing mama sa Usami sir, kay taga Usami City mga ko sir.
0: Okay. Nga,
1: naminyo ako direk taga Hilongos Lipe.
0: Oh.
1: Pagkabot akong di-deliveran ko direk na po, akong di-bagadaan sa LBC akong mama, kaya na ako nagsamad yung PL, nagnana na, maglisod siya barog.
0: Okay.
1: Akong di-bagadaan akong mama, LBC, nilawag mong siya dapon na okay naman, napilot na daw yung samad. Kaya makalabarog
0: wow.
1: Na siya, makalataw na siya.
0: Ay, adaga kayo, salamat na yan.
1: Sige sir, salamat.
0: Kisa ganito yung pangalan ni mo?
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides diya sa Hilongos.
1: Oh, Hilongos Leyte.
0: Hilongos Leyte.
1: Doon sa Pansalan, sir.
0: Doon sa Pansalan, ang inyong adama, Southern Leyte na, ma'am, dili.
1: Southern Leyte. Hilongos Leyte.
0: Hilongos Leyte, Southern Leyte na. No? So, daga kayo, salamat, ma'am, ha?
1: Sige, sir. Salamat, sir.
0: Ah, salamat kayo.
2: Yes, nagandagang salamat, Nanay Bibian. Gikan dia sa Hilongos, Southern Leyte. So, on sa paigi pa abot, ha, para sa tanan. Tataw kayo, mga palangga, ha? Maong testimonya, Dili Kalakaw, Gadayapir. Na ITV, halos tanang sakit na niya mga palangga. Pero pag inom sa Amigos Coffee, nahimong imposible ang tanay. Basin ikaw, usa karon sa naminaw sa itong programa palangga nga doon na sa susama nga gibati si mong panglawas, ay naglangan-langan ha. Ngayon palabya ang panahon, manay right term. Basin para imo kini ang maong produkto. Kay sumala sa mga nakasulay, sumala sa mga ninggamit, nakatestify jud sila kung unsa ka epektibo ang maong produkto mga palangga. Ano nga ay naglangan-langan? didto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha Palanga. Para makapalit ka sa maong produkto. Amigos Coffee mga Palanga, so proven and tested na mga higala. So gikan sa Amigos Coffee, das-das ta diri gamay, abanti gamay sa unahan sa tong Amigos Capsule.
3: Morning.
0: Yes, good morning ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na to, ma'am.
3: Oh, Sir Angel, good morning guys. Melissa Abadinas ni sir.
0: Melissa Abadinas Lumokso.
3: Oh, yes, sir.
0: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. No? Okay. Marita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kay usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Ganing ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. Sige.
3: Oo, sir, kay last December gini nako, sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, man sa 7 days sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta sir niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog di padayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So, akong gisuwayan, sir. After ato, mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay ganang reaction na siya. So, mauto sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuara ko ang detake. So, karon sir, pasalamat lang gito sir kay ganang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko higi, pamati. Unya, o sa good food nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
0: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad yes, na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usakapad. Usakapad, sir.
0: Usaka blister pack.
3: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisindi naman ako. Buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya nakauyon po siya. Sumuot nga hingkuan ko, hingtry lang yun po ko.
0: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud nako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal that sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na pre-menopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir, take sa na po lali ka capsule sir again. Ibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang sir.
0: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
3: yes,
0: Amigos Capsule na normal na sir.
3: Oo, kay since December sir, 2025.
0: Ay, by the way ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
3: 49 ako, sir. So, maugit ito nga.
0: 49. Ito ang nga naging magminupusal, no?
3: Oo, sir, nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-ministration. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun atong niya, maugod itong ako ang kanang bingod na kadong beri sa lubot.
4: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
4: Ibalik siya sa normal. So, karoon yes, nagbalik na sa normal, madam. Ninyo, manta madam, arita sa butang ka mga ninyo. Kamusta, maka, kuana, mo dagayday na sa kansapa.
3: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na ko ang na-experience, sir.
4: So, mura nagbagong dalaga. So, kuana, kaning sa ato
3: pa. Dagayday na din, sir.
4: So, dagayday na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
3: Kahit katong sa time, katong wala pa nang kuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
4: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan. Dagayday.
3: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-print, sir, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
4: dili lang ka nang dagayday. Kaya ari lang ta sa word na lubricant.
3: Yes, sir. Yes,
4: sir. Sa mga isang sa ika-advise, mga... O sa ika-advise, mga sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun pa kay sa ako adako kaitong pagduo nga nag menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun na akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
4: Okay, ang gipayaan
3: so, na...
4: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, o na'y sakit sa hawak.
3: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
4: Okay. So, nagkakay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
3: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
4: Arpili, Balamban, Cebu. Mamilisa, okay. Abadinas, Lumukso.
3: Oh, yes, sir.
4: Daghan kayong salamat, ma'am.
3: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghan na kayong salamat, Ma'am Melissa Lumukso, sa tanan nga naminaw, di sa Karkar. Huwag na tayong oras, Hot FM sa Karkar. Daghan na kayong salamat, Hot FM. Padayon ta sa unahan, mga palangga, atong nadunggan ng Amigos Capsule. Wala nga sa tanan-tanan nga naminaw, unsa pa'y gipaabot, ha? Amigos Capsule. Di kita magmahay mga palangga, Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga produkto nga mutabang saka sa ikaayong panglawas. Wala nga tara, ayon ang langan-langan no, sa tanan nga naminaw diya sa Sikihuar. Halos tanang butikag parmasya diya sa Sikihuar, mapalit itong Amigos Coffee. No, the Brothers Pharmacy dia or drugstore. Doula lang niyo mga palangga kutub sa maabdan sa mong signal dia sa Q5 FM. Kay mapalit ra dia atong Amigos Capsule ug Amigos Coffee. Yes, dita maglangan-angan palangga, daghang salamat dia sa Karkar. Dita maglangan, balik ta sa ato ang Amigos Coffee.
5: Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Natungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pero buyag abtiks gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwahin na ninyo ni Amigos Coffee.
6: Listeners, kanang buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louis, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko, og suffer ni Sir Louis, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karun, Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wag yung kumutuo, pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louis og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louis nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louis kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa ID. Sige lang yung kong inumog ka ng Amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louis, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon ron. Inom na ko o kanang Amigos, maulian ko Sir Louis, kanang paningtun ko nga makalikuglupog, o niya, iglupog na ko Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee. O niya, inom na ko, maulian ko Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louis. O niya, muprolong pa nga kong pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suwat
0: din siya kana klaro na
1: oo oh, happy na kuya
0: yes gahapon Sir Libong na live tika sa radyo tro sa ato ang 90.1 karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kanang gita ni mo makita joy mag-istorya unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong.
1: Sir, ako yung ideal ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri labi na sa akong kamad nga ang primero mang yun. So, okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wa makumusugot muto nga ning firma ko waiver, ning gawas yun ko o yan, hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya na putol ang gihapon na kong TL tungod ababda ni aron ma-safety ko pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasiga kay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayot sa bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayot, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kumag ko, kanang ang bukog naman lang, o niya, wanay unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makakugong pero dili makaayo until laning suway na ko aning Amigos Coffee nga way kanang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas nagkambiang herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga, mauti sinugdanan nga, pag inom din ako first time sa Amigos Coffee, nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya wako kasabot, nga manggilok,
6: nga nagpurog-purog ang akong tiil, na mulihok lang siya o siya ramura, bitang kanang isda nga imong matamakan, o niya mo kisi-kisi ang imong tiil, muta akong gibati per miro, o niya nakuyawan po tungod kay aside, giingnan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Motong wadid ko inom o mga coffee nga herbal, pero misuway ko aning amigos tungod kay pwede magod ko mamati sa Ben FM holiday, o yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote ilang mga coffee sa, pero hindi ko misuway sa amigos coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad, yung sa tubitang giod nga, nakita ng bukog, nga baho kaayon, nag-anam-anam na siya ang pilot, unya, kanang hangtod nga, ang katungmura o kanabitang binhod, na panuslukon o dago mga akong mga unod, nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa akong mag-inom o coffee. Kailain man kumainom o Amigos Coffee Kuya India 3 times a day man. Morning, o sa akong snack sa alas 2, o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, magkaanam-anam siya o ayo. Pero kinibitang atakihon at nag-agid yung ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng panintun ko o kalit o niya makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon o niya, wadyo ko magpapugong o inom o Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikas PL diin makita sa imong staff ron ang akong pikas PL nga napilot na ang ako ang samad o niya ang kaning pikas PL ko na ko nga napay samad tili ayo na sad. True ako ning credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod o niya ning balik ko guwapa nga mura ko si Katriona Gray o niya tungod sa Amigos
0: Coffee. Surely di pong kuyawa na o ini balik kay kagka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
6: Tinuod na siya.
0: Tinuod na to, Sir Ledebong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
6: Tinuod na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang panggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien, makatestify ang ato mga doktor, na in fact, Kuya Kim Kabatan niya, mo may nag-schedule ganit sa pagpukol sa kumpiil, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamatan ka ayaw ko kay Angel kay ang akong gidadasaw na kanabitang maglako o kanang mura o putaw nga maglakaw ko nga tulok ka buok ang haligi until nga nawa na itong putaw nga tulok ka haligi sungkod na lang hangtod nga niwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listo na nga akong proseso tungod kay Permiro Gudana, makalakaw na kong sa kalakang tumba. Hangtod nga sige di kong inom, exercise, inom kong Amigos Coffee niya, exercise. Makalakaw na kong tulog kalakang tumba. Hangtod makalakaw na kong pito kalakang. Hangtod nga makalakaw na ko ron, nawa na'y sungkod.
0: Wow, grabe ako ya, Lidibong. So wala kayo na'y giinom, Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra'y mong giinom, Sir Lidibong.
6: Yung inom ko o naadyog ko'y tamitas actually kaning metformin. Naadyog ko'y metformin. Pero metformin naman ang akong iinom ani. Misa, ang akong ihinubig ang Amigos Coffee. Na diba na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa PL. O garing pikas PL sa doon ako, telepilot na. May picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong iinom Kuya Angel ang metformin o akong ihinubig ang Amigos Coffee.
0: Wow.
6: So, pilot na siya. Kunya, wa na sa giod ang pikas-tigil na po. Wa na sa gumabaho, ngamurang baho sa kahit.
0: Okay. So katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo Sir Lilibong, hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
7: Tinuod na siya kay, diri mong sa balay ako raos ta. O niya ka nang, kung every time mo makukay mo kung unsang oras ako at atakihon. O niya ka nang kung atakihon ko, it should be nga ako na gito sa during night time. O bisang gali sa adlawan, ako na gito, diri sa balay Kuya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos Ma'am Beth ngayon mo tangarap ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
0: So naalala na po mga kauban ng Sir Lilibong sa inyo ha?
7: Mm-mm. Kaya diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. Kaya ang
0: akong
7: sa Amigos Coffee.
0: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lilibong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lilibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lilibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Lilibong, dako dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
7: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako ni garantiya ang pangan sa istasyon ng Sabin FM ni Sir Louis o akong pangan is if may paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa Sabin FM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na talisod tungod sa ko ang complicated yung sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang talit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kaginhawa. O niya, ako diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, here all me siya. Nagpasagot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambal yun. Mas sahirin di ay, di cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di ay sakit nga wata sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suki listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipomol, naghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumuingon na ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because ako naming na-experience mga kaisunan na sa una, mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-lisod na kong alsa sa tutsara, igaon ako, but tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayo ko.
0: Wow.
7: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun o any synthetic tablet tungkol kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na dili sa maayo sa inilawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa saan ko mamugos ninyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni Ana, mga kaisunan, tanan at mga listeners, kaayuhan, o karoon, missionary.
0: Wow! Kaya salamat, Sir Lilibong, of my school of tanan.
2: Yes, nagandang salamat, Ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lilibong with interview sad ni Sir Louis Reyes no, nga nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Kinik Herbal Comic. So, unsa pa'y gipabot ha, mga Kabin FM or mga karadyo. Unsa may... Yan sa mga ka-K5 nga naminaw di ha, unsa pa'y gipabot ha, tataw kayong maong testimonya na itungod sa atong Amigos Coffee. No? Usap po diya sa mga naminaw na ito diya, napita sa may tuburan. Diya, no? Sa mga naminaw diya, on sa paigipabot palangga. So, ay naglangan-langan, matag-usa nga naminaw karon dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy palangga para makapalit na sa maong produkto ang atong Amigos Coffee. Tara, maminaw taglaing testimonya palangga.
8: Na ako karon diri sa... Barangay Langub, Asturias, no? Naata dire interview on usa ka user sa Amigos Kinig Herbal Coffee Mix, ba Barangay Langub, Asturias.
9: Purok uno.
8: So naa dire si nanay, no? Ako ning nabalitaan nga naglisod ko ni kuan, laktaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
10: Felicita Narbasa.
8: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
10: 64.
8: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
10: Kapoy kay kong lawas doon nga, sakit akong mga bukog.
8: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
10: Paggamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
8: Nakalakaw ka. So, ato time, eh, dili nakakalakaw.
10: Buwan, maghihirang ko sa kong, diaper good ko.
8: Gadayaper na ka. So, bali...
10: Murag simana siguro to kapin.
8: Simana ka kapin nga, gadayaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
10: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
8: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung magibati na, dili ka kabarog.
10: Nya, wamang ko'y gikwan. Wamang ko'y...
8: Asad. So, mo lang ito, dila jud ka kabarog. As in.
10: Akong gainanggot akong mga anak, sus, ayaw ko ninyo data sa doktor gyud. Bahala, ari lang ko dire.
8: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo, Antonay, ang Amigos Coffee lang.
10: Oh, mara to.
8: Amigos Coffee mo giinom. Kila ka sachet mo na inom, nay?
10: Di, kwan, paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kwan, moro naulian ko.
8: Tulo ka sachet, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
10: Oh, maulan to.
8: Sakit imong lawas.
10: Okay, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
8: Nalimot na ka sa mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
10: Mawag ang nag-duaw doon sa kuwadong. Huwag sila mo to nga maulian pa ko.
8: Grabe gina itong gayon ka nga.
10: Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Na, din na, ay akong apo. May tikwan din rin ako niya. Akong anak isa ni Uli, din rin may nag-atiman ako.
8: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Monay.
10: Matasapit maduha ta, no?
8: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
10: Ah, mangihi na lang yung kuan ang kuan. Diaper.
8: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaperin na, mangihi na lang ka
10: sa mangihi lang yung ko sa sahog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naunsak ako ato, eh.
8: Dugay kayo kabarog, nay. So, karon nay, okay na?
10: Okay na ko.
8: Kusog na madagan?
10: Wow, di pa kadagan kayo.
8: Pero makalakaw na, makalaglag na.
10: Makalaag na ko dito.
8: Naulian na ka si mong kogalingon.
10: Naulian na.
8: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang product si mong giinom na to?
10: Amigo.
8: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
10: Trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
8: Trying ta mong palit. Uy, nakakadiri sa Langub. At ka magpalit sa Santa Lucia.
10: Okay, wala mo ko nakahibaw. At nga, katuraman iyang amigo, ingunay mo, suway ka ka anang
11: Amigos.
10: Ingko, unya, asa man ka ko palit, ani do? Yung siya, silingan ko no nila na, ah. Moto akong ipada sa iya, hanga, ladi sa kodong, kay bayran lang ka na ko, dire.
8: So, balit, tulo ka siya siya, tag 30. Mukaro ito yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapag ka to sa ospital, impas
10: ta dito.
8: Nabapas 30 pesos na.
10: Ako gingnan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala ari ako sa balay.
8: Marami na yung paminaw, naglubog na ka, nag-deper na. Dahil tulor ka sa singa, Amigos, yung mong iinom.
10: Nya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
8: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, kung sa'yo kasultini mo na isang Amigos Coffee na, itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
10: Nagpasalamat ko sa nai Amigos Coffee. Naulian ko.
8: Okay, so mga testimony ni nanay.
10: Felicita Narbasa.
8: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan yung purok ka diri na, purok uno, no? Okay, so daghang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni nanay lang ng Amigos Coffee, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matulpan ni nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, ha, nangihi, naging sa diya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi na giga.
10: Oo, Pilde na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, tutla, ingon ka buhay na ako ni mo peloto, huwag ka pilde yun ka. Asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan na ako, ito kung sila pilde ko eh.
8: Pero natabangan na ka sa tulog ka siya siya Amigos Coffee. Okay, so dagan kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka siya siya. Naglubog, nagdiaper, si nanay, kasi mo?
10: Felicita Narbasa.
8: Felicita Narbasa. no? So mo ni yang kahimtang nya karon, maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano nya fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no. Nano ka
9: diri sa nato mapatoralan. Oo. Oh, oh. Ano ang resulta subong nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayoma kung okay na siya.
11: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa una nga malupog na dayon. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
9: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma?
11: Ah, wala na.
9: Ano ang imong gininom na pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayoma?
11: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una that ibudlayan ko magdisposal magpugo.
9: Amo gitoy ko dugay ka makapamuson pastor.
11: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan so
9: problema ko. Grabe to pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamuson.
11: Oo. Budlay.
9: Budlay gid te.
11: Hindi ko bisan na bisan si Mrs. Amo na ang problema sa
9: si, ay mama, kot ko lang pastor, ati subong isa itaon. Pati subong ko kinang para mamuson mo.
11: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
9: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gito, nakabulig. Gali sa imo ang atong na Amigos Coffee.
11: Ako gitang bulig sir kay dating
9: pero may isang katanungan pa ko pastora. Ano lang atin natin to kasi ano pilan yung edad mo? 55 years old.
11: 55.
9: Hindi ka naman virgin eh. Si ang imo to nga tuhod gahurupag sa rayoma.
11: Oo.
9: So, kamusta ang sabay taas sa tuhod?
11: Ate, amo na yang mayo.
9: Di sa tong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sakata sa tuhod wai na.
11: Ate ko nag-aubag ang kontibudlay eh, pero sa nga huli ini nga na kondisyon ate, okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
9: Na-repair gid? Sige sir.
11: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano,

0: Tanungan pa ako, Pastora. Kala lang, atin natin to, kasi ano, bilang yung edad mo? 55 years old.
1: 55.
0: 50 ka naman, Virgin, eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa Rayoma. Sila namitgid ganito ng Amigos Coffee.
1: Ate, sa sabor pa lang siya rasuak na suak gid yan, ang maayogid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ala ko lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa results ng Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito po dati sir, ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
0: Abala so, na pa, in other words, nagpa-islim ka man, Pastor?
1: Ate, pwede, gini pala mo dati.
0: May, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, saat-saat manasan nga, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
1: Ate, yan mo ginayin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
0: Budlay lang. Budlay lang daon.
1: Kaya dako buyon mo, budlay. Kaya ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko kay bunggo ang ako ni buyon sa tuhod ko.
0: Ay nako, ay nako, ay nako. Yan na. Dito mo, hanggit pa sir, sa imo nga oras, ha?
1: Oh, sige, sige, salamat siya. Eh, ano lang nakon sa mga, kung sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
0: Ah, dito po, dapat na maging kasalamat si Pastor Alan from Tapas.
1: No, sige, salamat, salamat,
0: git. Ah, salamat, git, Pastor Alan, ha?
2: Yes, naman na maging nga salamat, mga abiyan. Ya sa tanan-tanan nga naminaw sa pagipabot palangga kutaw na sa kape nga lami ay eh? Kape nga doon ay vitamin C, kape nga mohatag o kaabtik o kadasig sa panglawas. Isa lang ang tatak na yan, tatak Amigos Coffee. Proven and tested na kayong mga igso ang atong produkto ha mo na nga sa tanan nga naminaw. Ayaw glangan-langan. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Mga ka-Kify, Bus Dudong, kamusta mga kadebon? Sa tanan diyan nga naminaw sa itong Kify FM sa Sikihor. Tara, let's mga palangga.
3: Oh, yes sir, kamusta?
2: Ay, naglangan, nilapas gamay, aritaring gamay-gamay, kay gamay na lang atong oras. Ato siyang pangitaon, di ara.
3: Morning, Papa J.
2: Hindi siya ni Papa J. Ito si Bus Dudong, eh.
3: Isiring radyo, taga-asa man ay ka.
2: Aha, asa man ni sila? Dira, diara. Ay naman to si Bus Dudong, diri. Bus Dudong, hain ka man. Ay, si Bus Dudong. Diara ko diri, Kuya Angel. Nga nang ipanti ka matultulan, Bus Dudong. Nga naman, boss, diara si Bus Dudong.
3: On air na ko, Sir Angel. On air na ba ko? On.
2: Nanti isad maodak. Ay, man si Bus Dudong na kong ibutan. Parang itun.
4: Na lang.
2: Ay, nako, mga palangga, nahurot na lang akong oras. Huwag ito ko nakita ni mong testimony, Bus Dudong. Rahayin ka ito, nanago ay. Ha, Bus Dudong, mawag siguro ni boss.
3: Hello?
2: Kanina lang, ha?
3: Yes, hello, Kuya Angel, may gabi. Yes, may gabi. Kinsa man ni Idol?
5: Si Sergeant Rico ni.
3: Ayay! Bantog ramo lagi, kuya-kuyawan ko. Nagsamay ato doon.
5: Akoan, kanang mo share ako sa itong mga kanang kabarkada, Kuya Angel, bagun sa kanin doon kalami ang Amigos Coffee.
3: Sige, okay. Ay, sa ako na bi, sa wapa ka nag-inom mo Amigos Coffee, Idol Sergeant Rico. Unsa man day imong mga kuan, unsa man day imong mga gidala-dala nga gibugaton sa imong panglawas.
5: Kung kasing-kasing.
3: Ala, ay, unsa man day imong kasing-kasing doon.
5: Pero Kuya Angel, kidding side, seriously speaking, kung Kuya Angel, kanang maglisod yung kong pagawas ako ang hugaw, na yung okay. Organis, sa kasimana, kaduhara, Jun.
3: Unya, natay constipation.
5: Oh, constipated ko ba? Unya mo nang bloated daw ako ang tiyan, na maglisod ko sa'y kay gamay raong kanong, maragbusog na ko dito ba?
3: Okay.
5: Oh, di man madiskos og darong god niya. Moto usahay ko yung Angel, inig ko anak ko, niya, natagda na po ito mo yung namog kape, kay magpalpitate man ko. Grabe mo din akong palpitation basta sa kape. Then, moto, nakameet up ni Nikoan, ni Ati Milda, muhang usas yung muhang personnel og staff din sa Amigos Coffee niya.
2: Uh-huh.
5: Matod pa nga, herbal man ni, sir, kung nga, ah, okay, herbal din eh. So, nakuyawan ako kay natagam na ko kay Angel ba, kay kanilang, may nang tagkape, di biya, lalim ba ya.
3: Moto, ay, may try ko kayo siya. Matala sa kumimu, tala sa taga-asam ni Gandol.
5: Taga Karkar City, Kuya Angel, taga Valladolid.
3: Valladolid, Karkar. Okay, so, pero wala sa gagibawalan ng kape, pero imo lang feelings nga kung mainom ka kape, ma-feel ko din mo nga magpalpitate ka.
5: Magpalpitate din ko tinuhod, Kuya Angel. Nila ka na yung mga kape ganyan sa mga restaurant, ka ng mga fast food, na rin mention. Magpalpitate din ko yun, bisa brewed coffee lang, magpalpitate man din. Kung mag-diligid siya, hiyang ba, pero... Here comes, ni try gid ko gyud, ningon ako ang kuha, ningon ako mga kaubag nga. So, wala ilang kay herbal mag-make, money mo na, si Tita Ella po, so, yun ako last time nga, ni-share sa ako, so, ni try po ko.
2: Okay.
5: Nakahold ko sa ka box ka Angel, pito ka sachet, wala man po nagpalpite ko, okay naman, unya, nakabantay ko, na katong gayon ang ninom ko, Amigos Coffee, pagka third day ato, tingala ko nga, early in the morning, nibawas na ko nga, unusual kayo.
2: Okay.
5: Ko, wow. So, nigandaan lang ako ang tiyan ko nga, nindutin ni siya. Dahil nga, muna ko nagpalpitate. So, moto, nagpadayon ko niya. O sa mampukusay mo ang endorser sa una sa Amigos Coffee.
2: Mm-hmm.
5: Okay. O niya, at the same time, namaligya po ko Amigos Coffee. Ayan. Yeah. Tulad ko, mamaray po ko ni, o sa, ato ko ni Kuya Nestor, mo palit niya niya. Siyempre, ako alang patungan o gamay in town sa mga i-deliver na ko. At namang ipang-post ako sa ako ang Facebook page. Abot taong ko ka ng, yung ganila, binaligya ato. Abot ko ka ng, dumanhog. Nasa mga pangyayon
3: sa una. Sa personal nga experience, Sergeant Rico, proven and tested yun ang atong Amigos Coffee.
5: Proven and tested yun, Grey Angel. Sa mga constipated ha, dapat yun niya suwayan ng Amigos Coffee, yun. Dapat lang yun. Kaya ganun.
2: Yes, nagandang salamat, Sergeant Rico. Sa balati. O, natay kong oras ha, so naputol, pero grabe no, kanang didi, makalibang. Try ninyo ang Amigos Coffee. Pero. Wala tayo kong oras. Dagang salamat ug maayong gabi sa tanan.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM. 88.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok problema. Napati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tigro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. May dadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Tukuto, hawat, niya. Ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra kaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, kapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalusya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf, lupod mo.
1: Ukal ang pagpong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano nga sige mo balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo ang saluhan ako kaabo. Muna, misalig nyo ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di Jay. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong ipainom pa. Tapos sa pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
2: Ay, thank you, salamat, sir.
3: MT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok og sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapolabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Takablisis din na, di pong juko, hindi ko kabangon, kasataon ko. Tiguro, may gikaon kung nga dilumayas kung tiyan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: 98.1 BZ Radio.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang sige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong

0: mas yung tiki-tiki kayo mo, ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jim, ang akong anak na kinamanghuran, na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong ipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga asa man ka sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
0: Thank you. Salamat, sir.
2: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
4: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ihersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
3: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmaplus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmaplus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
4: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
3: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BZ Radio.
1: Og ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki Tiki.
2: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang Lulumasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
3: At siyempre na ayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini Lulumasyong Tiki Tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagang salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka ang magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Nais suka ang perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana. Rexino Forte.
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat. Rexino Forte. Napay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexino Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
10: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: dula o baga. Anadkos ongoy-ongoy, paris-paris o pikwa. Kahibalok hongkiang, piyak-piyak o kortiwan. Sige, magdula ka, lukdo ay sarinula.
1: Muna imo ha, day ako.
2: Maglingaw-lingaw ta, o maglipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuway. Hagiton takapri, sa sugal nga chikicha. Kung wala kay kwarta, sa itlog lang labdikanay ta.

0: BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita diya nga akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o said liniment.
1: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukanak, Boulevard, Davao City.
1: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
0: Living Testimonies.
3: Taday Loy sa Lichaman of Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nagin ay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga dinumayos konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kong kuan, pukutuhawan. Niya. Kilag, lami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? So lagi, ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga

0: kada-ad lang. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa malabuki ka.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Mayrkof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrkof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yun sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manusuot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa Himso Gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
8: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran na isakitan siya sa kailangan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, dagang salamat sir.
8: Thank you.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
0: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
0: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog ng problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug de-sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan. Tukuto, hawan, niya. Ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payanggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayad mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron! Subok na!
8: Vitron, sayandong, sakop sa lantapan, siwanggay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
9: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
8: Oh, dili. Pero, kaon
9: na. Pila edad sa imong bata, sir?
8: 1 year.
9: O sa katuig?
8: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
7: Vitron! Subok na!
10: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrgo, flupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug kilang not
10: and it's starting bisdak ana.
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilana.
10: Mao nang and discarding ako. Discarding bisdak nato.
12: Mas paspas banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw ka ninyong tananog, welcome na usap nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sinaotong tayo galang isuona nga nakakaroon sa maayong panglawas o nakatumar na ka sa mga produktong kapsula sa SED Marketing. Nakahaplas sa milagrosong klase sa haplas o usap nakapangapi sa kape nga tinuod ngayon nga doon ay pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga galang isuon, kanina na po si Mr. Panyawan, alang nining atong kasika sa panglawas atong kinikanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tig-apunapun sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa kalawasan. Ayaw kalimti mga igalagig zoon ang atong mga kapsula. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangustin o sa bluyang dilaw. Anapod kita ay SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Dili usab kalimtan mga igalagig zoon nga dunay kita ay SED Kogon Herbal Capsule. Ang naginusarang klase sa kapsula zoon nga dunay gahom sa Kogon Plant nga napamatud-an nga daghag ikatanyag ng mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato di akaroon nga adunay mga gipambati susama pananglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato nga mga pagpanakit sa ilang kaunuran, panakit sa ilang mga kanutahan, adunay arthritis, rheumatism, adunay problema sa ilang mga katul-katul sa panit na kaangkon baka diha og nuka-nuka. Maayo kayo nga maghapla sa ato ang SED Liniment Oil, ang naginusarang klase sa liniment nga gikan sa SED Marketing nga adunay mga sangkap no nga napamatud-an gayud nga maayo sa atong kalawasan. Ang SED Liniment ginawa kana sa Seed Pharma ug sub distributed by SED Marketing. Aduna kanay methyl salicylate, camphor ug sub menthol. Lindot kayo kana nga ipahid sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang isuon, atong isgutan usab kining labing bag-o nga klaseng produkto sa SED Marketing. Kani nga atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang mga ingredients sa tuang SED Panyawan mga igalang isuon, ang panyawan, ang mangustin, aduna pud kini purple corn ug usab cinnamon. Mao ka nang lamian kaayo kini nga klase sa atoang ginatawag nga kape. Sa katong mga mahiligon diag kape higala igsoon natin man ikanunay nga kini nga atong klase sa kape talagsaong nga klase gumikan kay dili kini siya tamis no, dili susama pananglitan na ng mga gikahiligan nimo nga mga klase sa mga kape nga diin na taas og content sa creamer o usab sa sugar, hinungdan nga posible nga inoon ka nga makaangkon sa mga balatian. Kining atong SED Panyawan Coffee Mix mga igalang igsoon, una niini ang pinaka main ingredient yun no, kining panyawan. Ang panyawan o saka herbal nga diin na pamatudaan nga sulabihan kapait ang taste niini. Apan ang ikadulot niini nga kaayuhan sa atong kalawasan, why sama gumikan kay puno man kini sa vitamina, minerales o mga nutrients nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang ikaduhang ingredients sa SED Panyawan Coffee Mix mga igalang igsoon, kining atong mangustin nga diin na pamatudaan mga igalang igsoon nga taas kini og content sa antioxidant level. And of course, usa kini sa mga maingon nato nga milagrosong klase sa prutas. Gumikan kay andam kini nga mutabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan, pagpalindot sa atong mga panit ug ang overall functions nato sa atong lawas. Dili po nato kalimtan mga igalang igsoon nga kini atong SED Panyawan Coffee Mix aduna kini purple corn. Kining purple corn mga igalang igsoon, mais nga purple ang kulor, kaning murag violet no, murag purple. Kini siya nga klase nga corn mga igalang igsoon, nindot kini siya alang sa katong mga kaigsoon na nato nga dunay pagtaas ilang sugar level. And naapod kini siya cinnamon, kaning cinnamon na natural kini siya nga klase nga sangkap nga makatabang sa pagpatamis ug sa paghatag og alibyo ilabi na sa mga kaigsoon na nato nga dunay pagtaas sa ilahang asukar sa lawas. Mo nang kanang mga diabetic patients na to diha, mamahimo na ka makapangapi karon sa atong milagrosong klase sa kape nga makatabang gayud sa atong kalawasan. Aduna kini siya panyawan, mangustin, purple corn ug usab cinnamon. Mao kini nga atong SED Panyawan Coffee Mix na pamatud-ang makatabang gayud sa atong kalawasan.

0: Uxed Celebrity Kojic Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kastika Soap, Panglawas, at ang ilang yapong gili sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, hini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino.
4: Headlines.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong sa ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong linggo.
4: Headlines.
3: Paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ni Court Presiding Officer Cheese Escudero.
4: Headlines.
3: Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police groomers, patuloy na pinaghahanap ng pulisya.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasa ng mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan ay agenda ang pinakahuling update sa paghahandar ng gobyerno kontra epekto ng El Nino sa bansa. Utos ng punong ekutibo sa mga pinuno ng kagawaran gawing mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos para mapagaang ang epekto ng El Nino na magdudulot ng matinding init mula ngayong Oktubre hanggang Marso 2027. Bilin din ani Castro ng Pangulo, wag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon bago kumilos at sa halip, dapat ay mailatag na ang kailangang preparasyon sa tagtuyot. Kasama din sa utos ng Presidente ang pagpapalakas sa information dissemination para sa taong bayan sa gitna ng inaharap na weather phenomenon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang kasalukuyang stock level ng mga pangunahing food commodities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nasa mahigit 150 araw ang supply pagdating sa pork products, gayon din sa manok sa bansa. Para naman sa bigas, nasa 75 araw din ang kasalukuyang stock level. Dahil dito, kumpiyansa sa ang DA na handa ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino pagdating sa supply ng bigas, baboy at manok. Una nang pinalakas ng DA ang paghahanda nito sa sektor kabila ang nasa higit 6 na bilyong pondo para sa fuel assistance at iba pang tulong para masuportahan ang mga magsasaka, mangisda at maging ang mga agri-truckers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaganda ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon at kita ng mga magsasaka at banging isda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., humaling ang DA ng kabuuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos na United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o uplift. Kaugnay nito, sinasapinal na ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong pinansyal. Inasahang makukumpleto ang pamamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kailangang sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din anya ang kapasidad ng mga warehouse ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat ng o sapat pang supply ng tubig. Kabilang dito, ang dagdag na binhi at pataba ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili ang produksyon. Inihanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa, pinasisilip sa kamera. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinulak ng makabayan block sa kamera na imbestigahan ang epekto ng tinatawag na Super El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, food security at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sales Resolution 1496 ay inaatasan ng Committees on Agriculture and Food, Aquaculture and Fisheries Resources at Labor and Employment na magsagawa ng mga pagsisiyasat para makapaglatag ng mga kinakailangang hakbang at batas. Pinukoy sa resolusyon yung babala ng pag-asa na maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o posibleng Hunyo habang tinatayang aabot sa 4 na panlalawigan yung maaaring makaranas ng kakulangan sa ulan at maaaring umabot pa sa 80 lalawigan pagsapit ng Enero. Ayon naman sa Department of Agriculture, hanggang September 26, 2026 ay apektado na ng El Nino yung 14 sa 18 rehiyon sa bansa. Binigyan din sa resolusyon yung panganib na matinding init sa mga banging isda at outdoor workers kabilang na heat exhaustion at heat stroke. Minasusuri din yung mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para sa relief, mitigation at long-term solution upang maprotektahan yung kabuhayan ng mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong ng ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong linggo. Yan pong balitang atid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: Panahon na para paigtingin ang mga hakbang sa pagtitiyak ng energy security sa ASEAN region sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Kabilang na ang sigalot sa Middle East. Ito ang binigyang diin ni Razib Dawood, Executive Director ng ASEAN Center for Energy, sa kanyang mensahe sa soft opening ng ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City nitong Lunes. Ayon kay Dawood, damang-dama ng ASEAN ang epekto ng 7 buwan ng Middle East conflict, lalo na 60% ng oil products ng rehiyon ay inaangkat mula sa gitnang silangan. Narito ang kanyang pahayag.
11: This crisis must be our wake-up call to accelerate the ASEAN power grid and strengthen the ASEAN Petroleum Security Agreement so that we are ready for the next crisis up.
10: Bukod dito, target ng ASEAN Power Grid Initiative na pag-ugnayin ng mga power infrastructure sa rehiyon pagsapit ng taong 2045 para sa stable na supply ng enerhiya na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Layunin din ng ASEAN Petroleum Security Agreement ang pagbabahagi ng oil supply sa pagitan ng mga bansang kasapi sa panahon ng emergency. Samantala, magpapatuloy ngayong Martes ang 2026 ASEAN Energy Business Forum sa PICC na susundan ng ASEAN Energy Ministers Meeting simula sa Miyerkules, October 7. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair para maisulong ang mga praktikal na solusyon para matulungan ang mga negosyo at mga mamamayan sa

0: dapat na sa AMLC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLC witness na si Attorney Ronel Bonaventura ay magpapatotoo o magpapatotoo lang sa mga record na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din pa ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLC at ang pagdinig ng impeachment court.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala sina Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Risa Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang panakot kaugnay ng paglalabas ng AMLC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, partikular ng tungkol sa paglalabas at pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Buenaventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na maaring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinaalala rin ni Senator Judge Rafi Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLC records kabilang ang mga nilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaring maiuwi rin ito o mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLC witness. Gitpa ni Pangilinan, may ruling ng presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang records sa impeachment court. Kaya kung tututulan ito ng depensa, mari nitong dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Narawagan naman si Senator Judge Risa Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Dahil kay Ontiveros, mahalagang malayang may parating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ng mga mamamayan. Gayet nga, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o ang tinatawag na Fourth Estate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Allocables sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, wala na. Ito yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Wala nang allocables sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon matapos itong inspeksyonin ng isang drainage improvement project sa Maynila. Ayon kay Dizon, direkta na kasing nanggagaling sa mga operating units ang request para sa budget ng mga proyekto. Matatanda na noong kasagsagan ng flood control scandal ay nabunyag na ilang mga politiko ay may mga allocated budget para sa kanilang proyekto. Ito yung tinatawag noon sa Senate hearing na allocables o nakalaang budget ng DPWH para sa proyekto ng isang politiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagtibay ng Pilipinas at Brazil ang kanilang bilateral relations sa idinaos na 7th Bilateral Consultation Mechanism Meeting sa Brazilian Ministry of Foreign Affairs. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim ang delegasyon ng Pilipinas, habang pinangunahan naman ni Ambassador Susan Kleebank ang panig ng Brazil. Tinalakay

0: Ang dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa negosyo, agrikultura at enerhiya, depensa at climate change. Malugod ring tinanggap ng Pilipinas ang kahandaan ng Brazil na magbahagi ng kalaman sa sugarcane at ethanol production. Kabilang dito ang technology transfer at pagsasanay sa mga magsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Ulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 50 menor de edad na iligtas ng Philippine National Police. Groomers, patuloy namang pinaghahanap ng pulisya. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 49 ng mga minor de edad ang nasa gitna ng Philippine National Police mula sa mga tinawag nitong cyber threat o yung mga bantang nagmumula sa internet. Ito ang iniulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Batay na rin sa kanilang datos nitong Setyembre mula na mangyari ang sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob ng mga paaralan na sinasabi na impluensyahan ng cyber threats. Kabilang narito ayon kay Nartates ang mga napipigilang banta ng karahasan ng mga mag-aaral kung saan ang ilan pa nga sa mga estudyante ay nakukumpiskahan ng armas. Dagdag pa ng PNP chief, patuloy nilang tinutugi sa mga hinihinalang groomers ng kabataan na ang ilan na ayon sa TAPCAP ay accounted o tukoy na pero hindi na idinitalye pa.
5: Ang Philippine National Police ay laging nandito. We will do our best. Kung meron tayong 100%, we'll make it the double, triple ang effort such that maramdaman at totally mawala yung ganitong mga insidente as well as yung mga minors natin, estudyante ay maprotektahan.
4: Nakako naman ang PNP chief na magti-triple kayod pa sila upang tuluyan masawata ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Bukod sa online groomers sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, tina-target na rin malansag ng PNP ang recruitment ng mga teenager na isinasabak sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Bumaba ng 29.75% ang focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., umabot na lang sa 7,233 ang naitalang kaso mula sa 10,296 na kaso. Kabilang sa walong focus crimes ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Sa buwan ng Setyembre, bumaba ng 36% ang mga kaso sa 2,063 mula sa 3,226 noong nakaraang taon. Iniugnay ni Nartates ang pagbaba ng krimen sa patuloy na pagbabago ng PNP bilang organisasyon. Ginatuwa niya ang magandang resulta pero tiniyak niyang hindi magpapakakampante ang pulisya. Mas palalakasin paanya ang police visibility at operasyon laban sa illegal na droga, loose firearms at terorismo.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Patuloy ang pagagapay ng pamahalaan kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers, makakatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan ay kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Pakdak. Layunin itong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito, pinuntahan ni Veloso ang mga kawani ng DepEd Division sa Nueva Ecija para may pagpatuloy niya ang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aaral na noon si Veloso habang nasa pitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan habang nagbigay rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Teachers Month, sinabi ng Pangulo, nakatuwang ng mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng non-teaching workforce at pagbawas sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi pa ng punong ekutibo na patuloy din ang pagpapalawak ng career advancement, professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro.
6: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach.
0: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Anya, nagdagdag na rin ang school associate para at pinaiding ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang mga uri ng karahasan.
6: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat, pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Buknok, posibleng palawakin sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board at National Museum of the Philippines, Marinduque. Yan pong balitang atin sa atin ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Posibleng gamitin ng National Museum of the Philippines, Marinduque bilang bagong espasyo para sa mga reading initiative ng Buknok. Ang Buknok ay programa ng National Book Development Board o NBDB na naglalayong maghatid ng mga libro at reading activities sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga babasahin. Nakipagpulong ang NBDB Readership Development Division o RID kina OIC Architect Marjunier Malabanan at Information Officer Gianmarco Pitlo upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan ng dalawang institusyon. Layunin itong maiugnay ang mga programa ng Buknok sa mga aktibidad ng museo. Sa kasalukuyan, mayroon ng Buknok site sa Marinduque State University. Bahagi ang pagbisita ng NBDB team sa serye ng mga pag-iikot nito sa mga Buknok site sa Mimaropa at Calabarzon. Patuloy na mga sinusulong ng Buknok ang pagpapalapit ng mga libro at reading activities sa mga komunidad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pamahalaan ng Yemen, inanunsyo ang paglulunsad ng military campaign laban sa mga Houthis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang balitang atid ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inanunsyo ng pamahalaan ng Yemen ang paglulunsad ng isang military campaign na layong bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng militanteng grupong Houthis. Ayon kay Yemeni President Rashad al-Alimi, magtutuloy-tuloy ang opensiba ng kanilang hanay hanggang sa mapalaya ang kanilang bansa mula sa kamay ng teroristang milisya. Sa bukod na pahayag na nawagan ng tagapagsalita ng Yemeni military sa mga miyembro ng Houthis na isuko na ang kanilang armas. Maaalalang nasa lampas isang dekada na ang digmaan sa Yemen buwat sa awayan ng internationally recognized government at ng militanteng grupo. Ang pamahalaan ng Yemen ay suportado ng Saudi Arabia habang ang Houthis naman ay kaalyado ng Iran. Matapos ang ilang taong tigil putukan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Yemen noong nakarang buwan at isa ngayon sa bagong suliranin sa galaw ng langis at iba pang kalakal sa Middle East. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Max Verstappen nasungkit ang kanyang unang Formula 1 race win sa Bahrain Grand Prix na ginanap sa Sepang Circuit sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Force sa ginanap na Bahrain Grand Prix sa Malaysia noong Linggo sa Sepang International Circuit, ang 16th na round ng 2026 season. Nanaig si Verstappen sa kabila ng mga naging software issues sa mga race cars at pag-uulan sa Sepang Circuit para talunin ng mga karibal sa karera na sila Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari. Ito ang unang panalo ngayong season ni Verstappen. Ginanap ang Bahrain Grand Prix sa Malaysia. Talit na sa Sakhir International Circuit dahil sa ongoing na tensyon sa Middle East. Susunod na karera ngayong season, ang Singapore Grand Prix na magaganap sa ngayon darating na weekend. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: kinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga guro sa Lawag City, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga benepisyong natanggap kaugnay ng National Teachers Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ronnie.
7: Malaking tulong ang World Teachers Day Incentive, medical allowance at ang paglalabas ng 2024 PBB ng mga guro at personnel ng Department of Education hinggil sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Teachers Day Celebration na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ni Principal Vrenny Joy Pedro nang siya Tamarack Elementary School sa Lawag City. Ayon kay Pedro, dati ay walang medical allowance ngunit dahil kay Pangulong Marcos ay masisigurong malusog ang mga guro lalo ngayong papago-bago ang klima. Pinasalamatan din ng principal si Pangulong Marcos sa mga insentibo para sa kanila dahil tinitignan ng Pangulo ang kapakanan ng mga guro dahil sa sakripisyo, mga responsibilidad na kanilang nagagawa at sa pagiging second parent sa mga estudyante. Nagagalit din si Principal Pedro sa announcement ng Pangulo hinggil sa performance-based bonus para sa taong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aktibong pakikilahok sa National Statistics Month Celebration. Paanyaya ng PSA La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoniette Lingsit.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Antoniette.
8: Pinanyayahan ni Chief Statistical Specialist Danny Testenido ng Philippine Statistics Authority La Union Provincial Office ang publiko na patuloy na suportahan ang selebrasyon at aktibong makilahok sa 37th taong selebrasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin anya ng selebrasyon na ma-promote, ma-enhance at ma-instill ang nationwide awareness at appreciation sa kahalagahan ng estadistika sa iba't ibang sektor at sa komunidad. Inanyayahan din ni Tenido ang publiko na makilahok sa open house sa Oktubre 8 sa kanilang tanggapan kung saan makikita ang statistical booth, national ID booth, civil registration booth at career booth para sa lahat ng kliyente na nagnanais na mapalawig ang kaalaman sa mga serbisyong inihahandog ng Philippine Statistics Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: BJMP Naga City, handa na sa banta ng El Nino at Dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Darito report ni Jerome Toledo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Jerome.
9: Inilatag ng Bureau of Jail Management and Penology, Naga City District Jail Male Dormitory ang mga paghahanda nito para sa Super El Nino phenomenon. Sa panayam ng media, sinabi ni BJMP Naga City Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis na isa sa mga ipapatupad nito ay ang pagtitipid sa konsumo ng tubig sa loob ng pasilidad. Nararanasan rin anya ang mahinang supply sa loob ng pitan kaya mag-iimbak na sila ng supply ng tubig. Magkakaroon din anya ng limitadong galaw ang mga personnel at mga persons deprived of liberty o PDLs upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kalusugan. Patuloy na imomonitor ng BJMP Naga City District Jail ang kondisyon ng mga matatandang PDLs sa gitna ng epekto ng Super El Nino. Binibigyan sila ng atensyong medikal mula sa mga jail nurses upang maagapan ang mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Samantala, bilang tugon sa kaso ng dengue, nagsagawa ang mga ito ng fumigation at cleanup sa ilang bahagi ng jail facility upang hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Bagamat walang naitatalang kaso roon ay isinagawa ito bilang bahagi ng preventive measures upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit sa 16 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President ay pamahagi na sa mahigit sa 300 barangay sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Juris.
10: Umabot sa 63 million pesos ang ipinamahaging pinansyal na tulong sa 315 barangay sa Catanduanes sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program o BBMP na bahagi ng Social Civic Project Fund o SCPF ng Office of the President. Isinagawa kahapon sa Provincial Capital ang pamamahagi na pinangunahan ni Deputy Executive Secretary Attorney Denny Santiago. tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. 100,000 dito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay nakalaan para sa educational assistance. Sa kabuuan, 1,575 scholars ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa lalawigan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Patrick Azanza kay Pangulong Marcos. Ito ay para sa direktang paglalaan ng tulong hanggang sa level ng mga barangay. Ayon kay Azanza, mahalaga ang programa dahil ang mga barangay mismo ang makapipili kung saan higit na kailangan ang pondo batay sa kanilang aktwal na pangangailangan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga dumalong opisyal, punong barangay at mga eskolar. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI at ang LGU ng Tigmawan, Iloilo, naglunsad ng One Town, One Product Hub. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Harba.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: JP.
15: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo Katuwa ang Municipal Government of Tigbawan, ang One Town, One Product o Auto Pub sa Tigbawan, Iloilo. Layunin itong maglaan ng regular na lugar para sa mga maliliit na negosyo upang maipakita at maipakilala sa publiko ang kanilang mga lokal na produkto. Sa Tigbawan Auto Pub, makikita at mabibili ang iba't ibang produkto gawa sa bayan, kabilang ang mga processed goods, artwork, homestyle products at wearable items. Itinatag ang Auto Pub alinsunod sa Republic Act No. 11960 o Auto Philippines Act na nag-aata sa mga lokal na pamahalaan na magtatag ng Auto Pub upang suportahan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Maigit naman sa 100 dengue cases na itala sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Charmaine.
16: Umabot sa 110 ang dengue cases sa Northern Samar para sa 35th Morbidity Week ayon sa Department of Health. Bumaba man sa 39 ang kaso na naitala sa sumunod na linggo. Patuloy ang panawagan ng DOH na maging alerto ang publiko dahil maaaring dumami ang breeding sites ng lamok kapag may naiipong tubig sa mga lalagyan, kanal, gutter at iba pang lugar. Pinaalalahanan ang mga residente na regular na magsagawa ng search and destroy sa mga posibleng pamugaran ng lamo at agad magpakonsulta kapag may sintomas ng dengue. Kabilang sa 5S strategy against dengue ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging o misting sa mga hotspot at stay hydrated. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Hakbang upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino, tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Armand.
14: Tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City na pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang ilang mga hakbang paano maibsan ang epekto ng El Nino. Ito ay inihayag ni DOST 11th Regional Director Dr. Anthony Sales sa isinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Ayon kay Sales, napapanahon ang nasabing aktividad dahil layunin nito na pag-isahin ang mga impormasyon, early warning system at response mechanism upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa iba't ibang panganib kabilang na ang epekto ng El Nino. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at iba pang sektor para makapaghanda bago pa man maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino. Inilahan ito na posibleng maghatid ng malalang epekto ang El Nino, partikular na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman ang paglabas ng pag-asa ng mga advisory at gabay sa publiko kung paano makapaghahanda at makapagpapagaan sa epekto nito. Nakikipag-ugnayan sa mga local government unit magsasaka, mangingisda, kabilang ang ibang sektor na direktang naapektuhan ng matinding init, kakulangan sa tubig at iba pang epekto nito. Binigyang diin din ni Sales na maaring mapalala ng climate change ang epekto ng El Nino, kaya mahalagang makapaghanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga sistema at mekanismo magpapalakas sa kanilang resilience. Gaganapin ang Handa Pilipinas Mindanao Leg mula Oktubre 15 hanggang 17, 2026 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senior citizen sa Bonavista, Gugsan del Norte, nabigyan ng tulong ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Reggie.
17: 29 na senior citizens sa Poor Cristo Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Abilan, Bonavista, Agusan del Norte ang nabigyan ng tulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens ang outreach activity, katuwang ang DSWD Caraga at iba pang ahensya ng pamahalaan. Namahagi ang DSWD Caraga ng hygiene kits at pagkain para sa mga residente, habang nagbigay naman ng karagdagang suporta ang Department of Health at PhilHealth. Naghatid din ang City Government of Butuan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Department ng isang sako ng bigas at mga wheelchair para sa mga senior citizens. Ipinakita ng aktibidad na hindi dapat napapabayaan ang mga senior citizens, lalo na ang mga nasa residential care facilities. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mas naipadarama sa mga senior citizens na mahalaga ang kanilang buhay, karapatan, dignidad at kapakanan. Patunay na sa bawat yugto ng buhay, may serbisyong handang umagapay. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Very strong El Nino, pinangangabahang makakapekto sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito report ni Sheriff Timhar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sheriff.
18: Nakaapekto na ang El Nino sa 16 sa 44 na barangay ng Iligan City, kung saan nakaranas ng matagal na kakulangan sa tubig na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga magsasaka. Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Office Focal for Agriculture Sir Kevin Fernandez, na nagsabing kabilang sa matinding naapektuhan ang mais, kung saan isang magsasaka ang nakaani lamang ng isang tonelada mula sa 6 na ektarya kumpara sa karaniwang 3 tonelada bawat ektarya. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan, mahigit 60 magsasaka at producer mula sa 16 na barangay ang apektado, na may 65.75 hectares na napinsala, karamihan ay mais at palay. Bilang tugon, sinabi ni Fernand na naghanda na ang tanggapan as City DRRM office ng mga binhi, water drums, hose at power sprayer para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ibinahagi rin niya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa national government kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakahandang pondo para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Nagbabala rin si Fernand sa posibleng sulong sa kagubatan sa mga tuyong lugar, lalo na sa mga liblib at kabundukan lugar gaya ng Rogongon, at hinikayat ang mga magsasaka na maging maingat upang maprotektahan ang kagubatan, supply ng tubig at kalusugan ng mga komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 7 o October 6, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always... Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
20: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
19: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
21: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, hini-enroll natin sa aral.
22: Ampalaya!
23: Ampalaya!
22: Kumakain kayo, ampalaya!
19: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
24: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
22: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Si Jam Satira. Traffic. Jam, good morning.
1: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng takpid tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po tayo. Unahin po natin yung EDSA. Southbound Monumento Circle po natin, heavy traffic po tayo hanggang A. Bonifacio. Heavy traffic pa rin po tayo, southbound Balintawak hanggang Cloverleaf, hanggang makarating po tayo ng EDSA Balintawak Market. After naman po niyan, lulog po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Kamuning. Pagbaba naman po ng EDSA Kamuning, makakaranas po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason, pababa ng Main Avenue, hanggang paket po ng EDSA Santolan, at tuloy-tuloy pa rin po ito hanggang Connecticut. Southbound pa rin po na tayo ng EDSA Show. Heavy traffic naman po tayo ng EDSA Show. After naman po ng EDSA Show, bahagyan luluwag hanggang makarating po ng EDSA Guadalupe. At mag-moderate heavy na po tayo after Australia hanggang makarating po ng EDSA Ayala. After naman po ng Ayala, makakaranas naman tayo ng may maluwag na doon yung traffic. At ito po ay mag-moderate to heavy na po sa southbound ng EDSA Cabrera patungo po ng EDSA Tap. Dumako naman po tayo ng EDSA Northbound ng FB Harrison hanggang makarating po ng EDSA Tap. Ito po ay heavy traffic na po tayo. After naman po ito, luluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Magmamoderate to heavy naman po tayo mula Ayala hanggang makarating po ng EDSA Buendia. After naman po noon, kakaroon po uli tayo ng heavy traffic papunta po ng Pioneer hanggang makarating po ito ng Northbound ng EDSA Ortigas Fleet. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng medyo maluwag na dali na trafiko hanggang makarating po tayo ng EDSA People's Power Monument. At ito po ay muling bibigat or heavy traffic na po tayo sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang magtuloy-tuloy po ito papunta ng Santolan Flyover hanggang makababa po ng Northbound ng Main Avenue. Medyo luluwag po at paakyat ng Pituason, doon ba ulit tayo mag-heavy traffic. After naman po noon, luluwag na po tayo Cubao area hanggang makarating na po tayo ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Martes. May pinapapatupad po tayong number coding at ito po ay bawal lang ang mga number na 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito naman po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa iba katanungan or emergency assistance, huwag po kayong magtabilang tumawag sa MMDA Hotline 136. Mula pa sa Metro Base, ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
0: Thank you, si Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 12 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, narito mo ng update mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Nakapagpabot na po ng mahigit sa 56 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary, good morning.
3: Good morning, Alan. Na nga sa higit 56 na milyong piso itong kabuang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng Department of Social Welfare and Development sa nagpapatuloy na El Nino response ng ahensya. Bukod dito, may 1.3 milyon na ring tulong ang nagmula naman sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs, supply ng tubig at emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado na ng El Nino. Patuloy din ang monitoring ngayon at response efforts sa mga apektadong lugar, partikular sa Region 2, Mimaropa at maging sa Caraga Region. Tiniyak din ng DSWD na may available pa itong nasa higit 300 milyong standby fund na quick response fund sa DSWD Central Office at nasa higit 10 milyon naman sa DSWD Field Office 2, Mimaropa, Region 5 at sa Caraga. Meron ding nasa 34 na milyong piso sa iba pang DSWD Field Offices na maaaring gamitin sa relief relief assistance sa pamamagitan ng Interfield Office Augmentation. Sa kasalukuyan naman ay nasa 84,000 pamilya na. Ito nga na itala ng DSWD na apektado ng El Nino sa higit 800 barangay din sa Regions 2, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Yan, meron pong gaganaping tinatawag na Safe School Summit. Yan, pag-usapan natin yan mamaya with the Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin

0: ating national development.
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 18 minutes na makalipas pong 7 AM. At kaya nang nabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin ang chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Uy! Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
7: Uy, congratulations muna, ha? Lieutenant Colonel, ma'am. Thank you.
8: Maraming salamat po.
7: Congratulations, ha? Okay. Una, ma'am, makikibalita kami. We understand na magkakaroon ng tinatawag na Safe School Summit. And this is scheduled this coming Thursday and Friday. Bigyan mo nga kami, Lieutenant Colonel, ma'am, ng updates o mga backgrounder muna tungkol dito sa isa sa gawang summit na ito sa pangunguna ng ating National Capital Region Police Office, please.
8: Opo, ito pong ating first Metro Manila School Safety and Security Summit ay isang two-day summit na nakafocus po dun sa pag-strengthen po ng ating school safety and security dito po sa atin sa Metro Manila. So pinagsama-sama po natin dito yung mga schools, mga estudyante, mga parents, yung LGUs, law enforcement at saka emergency responders po. Ganun din po yung ating iba pang government agencies para po magkaroon tayo ng coordinated approach sa prevention, preparedness at response po natin sa mga posibleng threat po sa ating mga paaralan.
7: Ayun, so ika nga ang pangunahing tututukan dito sa summit na ito ay ang kaligtasan ng ating mga estudyante sa mga paaralan, Lieutenant Colonel, ma'am.
8: Tama po. Isa po sa ating, kumbaga ang main purpose po ng ating summit na ito ay para palakasin yung ating mga paaralan bago po maganap ang isang insidente. Gusto po nating i-identify yung mga possible vulnerabilities, improve po natin yung reporting at coordination, maging yung pagkakaroon po natin ng malinaw na standards at procedures para po mas maging handa yung ating school community sa anumang security threat or emergency.
7: Ayun, at ito po, inaasahan ang higit na mas malakas na ugnayan among the various sectors o among the various stakeholders na may kinalaman sa pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga schools, Lieutenant Colonel, ma'am.
8: Yes, sir. Bali po, ito po ay parang ang gagawin natin dito is whole of nation approach, lahat po ng posibleng apektado or mga ganun din po kung sino ang mga dapat makatulong, sino ang mga dapat gumagawa ng hakbang para po ensure na yung ating mga paaralan dito sa Metro Manila ay maging safe para sa atin, hindi lang po para sa ating mga estudyante, maging sa ating mga guro at magulang na nandun po sa ating mga paaralan. So ito po ay pinagsama-sama natin ang lahat ng mga concerned sa ating mga schools para po ensure na lahat po tayo ay iisa po yung hakbang natin at alam po natin yung mga dapat natin gawin at kumaga po yung ating pag-solve or pag-resolve at pag-prepare doon sa mga possible threats na ito ay iisa din po, kumbaga iisa yung tinatahak po natin is yung security and safety ng ating mga paaralan.
7: Okay,

0: Siyempre, pag binanggit natin, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, na security and safety, nandito yung aspeto ng seguridad na physical. Ibig sabihin, yung mga premises, naroon in place yung iba't ibang mga assets, mga tauhan man yan, equipment man yan. Kasama rin ba sa mga topics na matatalakay dito ay ang online security o online safety ng ating mga estudyante, Lieutenant Colonel, ma'am?
1: Yes po, kasama po yung ating tinatawag, yung online threats natin ay maa-address din po natin dahil alam naman po natin na hindi lamang po yung kung ano yung nakikita natin physically ang dapat pong i-address sa ating mga paaralan, kundi kung ano po yung excuse po, kung ano yung nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng threat or saan po nag-emanate at saan nagsisimula yung mga emergencies dito sa ating mga paaralan.
0: Ayun. So talagang holistic ang approach pala rito, ma'am. Ano ho?
1: Yes po, tama po. Gusto po nating tingnan lahat ng angulo para po ensure po natin na wala po tayong makakaligtaan. Lahat po ay titingnan natin.
0: Okay. At sa Huwebes na nga pala ito, no? Huwebes at Biyernes na ng linggong ito. So, yung bang mga local government units, halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, lahat sila ay kasali o nagpahayag na ng kanilang pag-confirm sa pagdalo dito sa summit na ito, Colonel Asilo, ma'am?
1: Yes po, kasama po yung ating iba't ibang partner agencies at sila naman po ay suportado po nila at sila po ay mag-a-attend dito sa ating gagawing two-day summit. Nandyan po yung ating DILG, syempre yung ating DepEd, maging ang CHED po at ang DSWD, yung ating iba pang agencies kagaya po ng ating DOH, yung ating Commission on Human Rights, maging ang Bureau of Fire, OCD, yung ating Regional Peace and Order Council at ang MMDA, kasama pa po yung iba pa nating mga local government units na magre-represent po sa kani-kanila mga city at municipality para ensure po yung para po ipakita yung suporta nila doon sa gagawin po nating School Safety and Security Summit, kasi meron po tayong mga representative schools mula po doon sa mga malalaking paaralan po natin dito, yung mga high school and elementary. Opo. Para po ensure po ganun din po yung ating mga colleges, para po ensure na lahat po ng level ng ating mga estudyante ay mabibigyan po natin ng tamang edukasyon kung paano po nila maiiwasan, mapaprevent at kung paano po magiging action nila dun sa mga security threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
0: Okay. Ayan, may nag-text dito. Siyempre, ang mga magulang ay tinuturing natin ng mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng gabay at proteksyon sa kani-kanilang mga anak. Meron ho bang mga magulang na maaari ding dumalo dito sa summit na ito? Para of course, from the point of view of parents, they would know yung mga impormasyon na matatalakay dito po sa summit na ito, ma'am.
1: Yes po, meron po tayong mga magulang na in-invite dahil alam naman po natin yung role ng ating mga magulang ay malaki pagdating po dun sa security, sa school safety po. Yung ating po mga magulang ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa labas po ng kanilang mga paaralan. Kaya importante po yung communication ng ating mga magulang at ng ating mga estudyante para po dun ma-report nila yung mga legitimate concerns at ma-address po as early as possible.
0: Okay. In closing, Lieutenant Colonel Asilo, pakiimbita ang ating mga taga-subaybay ngayong pong umaga ng Tuesday para dito sa summit na ito. At kung sakaling interesado at magtatanong yung iba, saan po sila maaring makipag-ugnayan para kung sakali makadalo sila either via Zoom o face-to-face? Please go ahead po, Colonel Asilo, ma'am.
1: Magandang umaga po sa lahat. Sa araw, sa Thursday and Friday po, excuse po, ay magkakaroon tayo ng first Metro Manila School Safety and Security Summit kung saan po ay address natin at aalamin natin kung paano po natin palalakasin yung ating school safety and security po dito sa buong Metro Manila. So sa mga gusto pong dumalo or makinig po dun sa mga magiging discussion, magkakaroon po kami ng announcement sa mga susunod na araw kung saan po kayo maaring dumalo or kung maaari po kayong makadalo via Zoom para po magkaroon po tayo tayo ng interaction dun sa mga magaganap po na mga workshops. Pero yung first part po ng ating programa kung saan po ilalahad natin yung primary goal ng MCRPO kung bakit po natin gagawin itong summit na ito is maaari po nilang mapanood via sa live coverage po namin sa Facebook sa araw po ng Thursday ng umaga. So ilalabas naman po natin yan via live, kaya po mapapanood po nila yan.
0: Okay. Ma'am, salamat na marami sa mga impormasyon na ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 35 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Ngayon tayo ng update sa patuloy na pagdugon ng DSWD dito po sa El Nino. At yung posibleng maging epekto pa ng very strong El Nino. Kakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo. Well, of course, ang DSWD, alam natin, na-anticipate na ng gusto itong mga posibleng maging epekto ng El Nino and the possibility of a strong El Nino. Hingi lang kami ng update, sir, ma'am, sa mga preparasyon ng DSWD, please.
7: Well, Alan, ang Department of Social Welfare Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may kalamidad na, no? In fact, in anticipation of the effects nga of the El Nino phenomenon, and other calamities or disasters that may affect our country. Patuloy ang pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs at mga non-food items sa mahigit 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan, Alan, nasa mahigit 4 million family food packs na yung naka-preposition, and sabi ko nga araw-araw pa rin po tayo nagpo-produce ng goods para ma-reach natin yung target stockpile na around 5.2 million family food packs. Gayun din po, mas pinapalakas pa natin ang implementasyon ng local adaptation to water access through break and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at binhi.
6: Opo.
7: Na kung saan kinakapacitate natin yung mga vulnerable sectors para maunawaan ang epekto ng climate change, makapaghanda at matiyak na meron silang mga water access and mapagkukunan ng pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga small farm reservoir o yung mga imbakan ng tubig, mga impounding facilities. Gayun din po yung pagtatanim ng mga climate resilient crops o yung mga tanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig o yung pagdidilig ng maraming tubig. So ilang lamang ito sa mga ginagawa natin para matuto ang ating mga vulnerable communities na ma-address yung effects ng El Nino. Gayun din, meron tayong mga water facilities
6: yan,
7: sa ilalim
6: po
7: ng Kalahi Seeds o yung Pagkilos Program. Isa sa mga inilunsad natin recently o pinasinayaan natin ay yung air-to-water technology sa Barangay Gilotongan sa Masbate, na kung saan nako-convert ang humidity to potable water. No, adapting technology, we're able to ensure that the community is supplied with potable water. Gayun din, may mga ibang mga water systems under this project, gagaya ng isa sa mga nakita natin kahapon doon naman sa Iloilo, malalim na balon yung pinagkukuna naman ng tubig na iniimbak ng community para masuplayan yung buong barangay. So these are just some of those that we are doing, Alan, but we're still strengthening the implementation of this para mas scale up pa natin at mas marami pa pong mabigyan ng benefit o mag-benefit from this.
6: Opo. Ma'am, balikan ko lang konti, Asek Irene, ma'am, yung nabanggit nyo ng mga water filtration system. Mahalagang papel ng mga ito, ibig sabihin, yung mga tubig, pag dumaan sa proseso nitong filtration system, ay pupwede ng inumin. Ganun po ba yun, Asek ma'am?
7: Tama. Yung air-to-water technology, literal, Alan, na ang solusyon ay nanggaling sa hangin. So, there's a technology that was adopted and it's being used by the community. Parang ano eh, parang sa water refilling station, meron siyang may filtration, may reverse osmosis din. But the source actually is from the air. So humidity converted to water. It goes through that water process na kung saan nga na co-convert, essentially that's it, na convert yung hangin into water.
6: Okay. Ang isa pa, of course, yung aspeto naman ng ating mga warehouses all over the country, Asek. Kasi syempre, in anticipation dito sa El Nino or maaaring umabot sa strong El Nino, abay mag-iibang temperatura sa mga warehouse natin. Alam naman natin ang iba sa mga naka-imbak dito, although hindi naman perishable, ay mga family food packs. Yung aspetong yan, kumusta po ang pangangalaga sa ating mga warehouses, ma'am?
7: Well, yes, tama ka dyan, Alan. Kahapon, nasa Pototan, Iloilo tayo, at isa sa mga ininspeksyon ng kalihim natin, Secretary Rex Gatchalian, ay yung warehouse dyan nga sa Pototan. At nakita naman natin, yung ceiling ay merong heat insulator.
6: Yun.
7: Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan, yung mga industrial fan na malalaki. Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
6: Opo. Sa ngayon ba ma'am, well, nararamdaman na nga raw ang epekto rin ng matinding tag-init in some parts of the country. Meron bang mga request halimbawa galing sa ating mga LGUs na pinapadala sa DSWD na humihingi sila ng kung pwede po request mas maraming supply ng inuming tubig o bottled water? Sa ngayon may mga ganun na po bang mga request na dumarating, sir? Ay ma'am.
7: Yes, Alan, meron na po. In fact, meron na rin tayo mga pinahatiran ng mga food and non-food items.
6: Opo.
7: At meron na rin po tayong pinahatiran ng emergency cash transfers, particularly dyan po sa Isabela at sa Cagayan kasi mga nakaraang buwan na ay apektado na ng lubha yung mga corn farmers, hindi po sila nakakapag-produce kaya tinutulungan po natin sila. In fact, ongoing pa rin yung payout ng ating emergency cash transfers for them kasi while we understand that the Department of Agriculture is also assisting them in terms of their agricultural activities, but on the aspect of social welfare, ano, yung dahil wala po silang kinikita at walang naiuwi sa kanilang mga pamilya, we're providing cash transfers. Now, yung total nga na naipahatid na natin na cash transfers ay umaabot na sa mahigit 720 million pesos and patuloy pa din po iyan. Now, in some parts then of Ilocos Norte, of Cagayan, Isabela, Oriental Mindoro, parts of Albay, Camarines Norte, and Catanduanes, parts of Northern Samar, parts of Mountain Province and parts of Dinagat Islands, tayo rin po ay nakapagpahatid na ng mga family food packs as part of the request ano, or in response to the request of local government units. So we have more than 45,000 family food packs already distributed. We've also distributed close to 5,000 bottled water. Mm-hmm. Yung mga water container natin, kagaya ng mga jerry cans, tayo rin po ay nakapagpahatid na yan kasi in region 10 if I'm not in region 10 na i-dispatch natin yung ating water truck and yung water filtration truck. Take note, meron tayong mga specialized disaster equipments kabilang nga yung mga water trucks and dineploy natin yung para makapag-supply ng tubig doon sa mga areas na lubhang apektado na po ng tagtuyot.
6: Ayan, okay. In closing, Asek Irene, ma'am, mensahe, message of assurance sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong maga mula po sa DSWD, please.
7: Alam mo, Alan, batid po ng ating pong pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. yung pong mga challenges na kakaharapin o kinakaharap na ng ating pong mga kapwa Pilipino dahil nga sa El Niño phenomenon at yung dulot nito na matinding tuyot. And we recognize ano, the effects and kami po sa DSWD ay patuloy na naghahanda, patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan ang ating mga kababayan to cope with the effects of this climate hazard. Unang-una po dyan yung pagtitiyak na meron po tayong sapat na makakain kung nagkukulang ang ating pong mga food supplies and nakaka-apekto sa mga communities. Kami po ay may mga naka-preposition na goods. Pangalawa, meron po tayong mga water systems, may mga water equipments po tayo na maaring makatulong sa pag-supply ng mainom na tubig sa ating mga kababayan. Pangatlo, patuloy din po yung implementasyon ng Law at Binhi at patuloy tayong nagtutukoy ng iba pang mga lugar na maaari nating ma-implement ito para mas makapacitate nga po yung ating mga kababayan to respond to the effects of El Nino. So nakahanda po ang ating pamahalaan, nakaready po ang DSWD, and for additional info regarding the programs that we are implementing,
6: opo,
7: bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook. That's at DSWD Serbs. Alan, with that, magandang umaga muli. Maraming salamat.
6: Thank you, ma'am. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Yan, ha? Pagkaho, ganitong pabago-bago ang panahon, noticeable na tumataas ang cases nitong malatarang kasong sakit. Ha? May kasamang ubo, may kasamang sipon. Ito hong tinatawag na mga influenza-like illnesses, ha? So mahalaga sa tamang pag-iingat po, mga kaibigan, kaya naman nating mabawasan yung pong pagkalat ng ganitong sakit, yung influenza-like illnesses. Tulad po ito ng halimbawa, yung bigla na lang lalagnatin, bigla na lang magkakaroon ng trangkaso, ha? So tandaan po natin ang mga sintomas, ha, at ang mga paraan ng pagkalat, at sundin natin yung mga simpleng steps para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. Kinakailangan protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang pamilya at ang komunidad laban po sa influenza-like illnesses. So pag lumalaho ang sintomas, gaya halimbawa ng nahihirapan na kayong huminga, ha, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit po na medical facility sa inyong lugar.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Subukan nating makipag-ugnayan kay Ms. Annalisa Solis, ha, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ayan, tungkol dito sa ano na ba ang status ng El Nino sa kasalukuyan sa Pilipinas. At saka ito, unti-unti na nagsishift, eh. Di ba? From Habagat to Amihan. Ayan. Okay. Amihan na. Hindi na Habagat. Ayan, alamin natin. Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am, good morning po.
5: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning.
6: Yes, ma'am. Una, the other day, nandiyan na yung anunsyo ng Pag-asa. Unti-unti na nagsishift from Habagat to Amihan, Ma'am Annalisa.
5: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, formal na pong diniklara ng DOST Pag-asa yung pagkatapos po ng ating Habagat kahapon. At ngayon po ay nasa transition period na tayo towards po dun sa Amihan. So ito po yung seasonal shifting ng ating wind system, yung major wind system, na nakaka-apekto po o nagdidikta ng ating climate and weather po sa pandemya.
6: Okay. So ibig sabihin na ito, yung pag-shift na to Amihan, papano po? Unti-unti, kumbaga yung winds galing sa Siberia, yun na yung umiihip patungo rito sa atin. Ganun ba yun, ma'am?
5: Yes, tama po kayo. So ngayon po ay meron po tayong intertropical convergence zone na nakaka-affect po sa ating bansa, lalong-lalong po dyan sa May Palawan, Visayas, and Mindanao.
6: Mm-hmm.
5: So yung pong ITC set na ito, nag-shift po yan southward kapag po nagkakaroon na po tayo ng transition tungo sa Amihan season. At sinasabi nga po natin yung mga, yung nandun sa tinatawag na Siberian High, dyan po sa May East Asia,
6: opo,
5: yan po ang nagdidikta sa atin kung paparating na po o maaapektuhan na tayo ng Amihan.
6: Ayun. Pag sinabi ba natin unti-unti na nagsishift to Amihan, hindi na Habagat, ito ba ay nangangahulugan din na more or less tapos na ang panahon ng tag-ulan dito sa atin?
5: Tama po kayo. Tapos na po yung panahon ng tag-ulan sa areas under type 1 climate o yung pong naandito sa western section ng ating bansa.
6: Mm-hmm.
5: Kapag northeast monsoon naman po or Amihan,
8: Medyo mas maulan naman po yung nasa eastern section ng ating bansa. So yan naman po yung medyo magiging maulan, pero hindi ka distinct ng tag-ulan po nung ating habagat season.
6: Ayun. So eastern section naman ang magiging mas maulan, ang western section nababawasan ang mga pag-ulan.
8: Yes po, tama po. At normally po, magiging dry season na po dito sa western section ng Luzon. Kasama na rin po yung ibang areas dito sa may Panay area.
6: Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong ho namin, ma'am, i-relate natin dito. Ito, nandito rin ang El Nino sa atin. Ano ho? Sa kasalukuyan, anong level na ang El Nino dito sa ating bansa, ma'am Annalisa?
8: Well, dun po sa El Nino condition, dun po sa Tropical Pacific ay strong to very strong na po. So, yan po yung ipapalabas po nating advisory ngayong buwan, a strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Pero yung impact po ay unti-unti na natin din nararamdaman sa ngayon. Impact, marami na pong areas under dry spell, dry condition at drought as of September 30. And patuloy po na madadagdagan yung mga areas po na apektado nitong may mga kakulangan dun sa tubig ulan, dun sa normal niya pong mararanasan.
6: Okay, so ibig sabihin kung uulan man, mas kakaunti na ang volume ng rainfall na papatak dito sa mga areas na dito sa Pilipinas. Isa yun sa mga factors, Ma'am Annalisa.
5: Isa po yung tinatawag natin ay labis sa kakulangan sa tubig ulan. So yung mga significant rainfall reduction, para posible na po natin naranasan. And also yung pong mga temperature natin ay unti-unti rin pong umiinit. Pagkabas, meron po tayong umihan. Mungun pa rin po yung tinatawag natin warmer than usual na hindi pagkaranuan ng aminhan ng nakakaranas po tayo palagi ng mga cold temperatures. Although, ayan pa rin po, malamig na simulan ng aminhan. But then, meron pong mga days and times na nag-dominate pa din po yung mainit na temperature during daytime.
6: Ayun. And usually naman, yung talagang lumalamig ang panahon eh, towards the end of December, patungong Enero, hindi ba ma'am?
5: Opo. So, mararamdaman natin both ang malamig na simoy ng hangin at medyo mainit na simoy ng hangin.
6: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito. So, sa Pacific region, bilanggit niyo ang status ng El Nino sa kasalukuyan, strong to very strong. Tama po ba?
5: Yes po. Yan po. Papalabas po natin advisory ng DOST pag-asa ngayong linggo.
6: Okay, salamat po ng marami, Ma'am Annalisa Solis. Thank you very much.
5: Good morning.
6: Thank you, good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: O ito ho, kaugnay niyan ha, itong bilang naman ng mga lugar sa bansa na sinailalim na sa State of Calamity dahil po sa very strong El Nino, pumalo na sa 106. Yan po'y base sa tala ng NDRRMC.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Balita ang atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Yes, Busalan, no, pumalo na nga sa 106 na mga lungsod at bayan ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay sa datos ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ay buhat sa lalawigan ng Cagayan Valley na nasa 66. Sinunda nito ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, habang isa naman sa Soccsaron Region. Sa ilalim ng State of Calamity, magagamit na ng mga apektadong lokal na pamahalaan ang kanilang mga quick response fund para sa mabilis na relief operations. Nabatid na sa pagtaya na pag-asa ay nasang titindi pa ang hagupit ng Super El Nino na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, J. Mark Dagala.
3: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, October 6, 2026. Bukas October 7 na, 2026. Parang merong magbe-birthday bukas eh. Bukas na natin i-announce. Okay, announce na raw natin. Advance happy birthday. Bukas birthday po ng isang sa ating mga executive producer, si Paula Antolin. Happy birthday, advance. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Oy, Ethan, good morning, thank you rin ha. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you. 98.1 BT Radio.